0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
10: Radyo on the Go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
18: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love of the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
1: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Can I have your attention, please, for one more time? BNB.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
15: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon.
24: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
25: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
26: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan ang kahaponan.
23: 66 Impormasyon.
24: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
24: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
24: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas,
22: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
30: Serbisyong kailangan.
2: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
18: Radyo Magazine, 1278.
2: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan ang kahaponan.
1: 66 Impormasyon.
24: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
31: Philippine Standard Time is 10:05 in the morning.
32: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
33: the first and the only
32: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
33: Rainbow Radyo.
32: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil pilong Carito.
31: Rainbow Radyo. Hello, hello, hello. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng mundo. Haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng chikahan at makubuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa Facebook Live, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga episodes na miss nyo dahil baka busy kayo pero hindi yung dahilan ha, pwede rin naman balikan yan sa Rainbow Radyo Facebook page dahil nandun lahat at naka-live din kami ngayon doon, kaya tutok na. Mga ka-Rainbow, payday weekend, so saan ang rampa natin? Masaya ba lahat? Sana all sumusweldo ng katapusan, di ba? Paano naman yung mga entrepreneurs natin dyan? But nonetheless, ang mahalaga ay nakatapos tayo ng buwan ng Mayo dahil ang susunod na buwan ay buwan na natin. At gaya ng ina-anticipate natin na Pride Month na ilang kembot lalang, di ba? E simulan din natin ang Sabadong ito with good news sa Balitang Bahaghari. Nagbabalik na muli ang pinakamalaking Pride Party sa bansa, ang White Party Manila. Itinuturing na celebration of love, freedom, and pride, ang nasabing event ay gaganapin sa darating na June 27, 2026 sa World Trade Center sa Pasay. In partnership with Love Yourself PH, ang White Party Manila na may theme na Reignite ay dadaluhan ng iba't ibang mga kilalang celebrities tulad nila Vice Ganda, Janella Salvador, Khaled Karen, at marami pang iba na sumusuporta sa LGBTQIA+ community. Sa mga gusto makilahok sa biggest Pride Party of the year, tandaan lamang na maghanda ng all-white attire at bumili ng tickets sa tickettome.net/whitepartymanila. Oh my God! Nakaka-excite mga ka-rainbow, diba? So, handa na ba ang mga white attire nyo? All white, tawag magkaganda ba kami ibang kulay kayo dalhin? All white lang po tayo dyan. Again, you can visit tickettome.net/whitepartymanila to get your tickets and support, di ba, ang biggest party para sa LGBTQIA+ community. Excited na ako, di ba? Pero mas excited ako dito dahil ito ang pinaka-educational na segment sa Balat na Radyo daw ngayon. Ang baklavolari word for the day. Promise inaabangan to na lahat dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko kayo ngayon ng isa pang vocabulary na pwede niyong gamitin agad-agad mamaya. At eto na siya. Ang baklavolari word for the day natin ay na Julina. Ayan. Parang napaka-timely at relevant nito, di ba? O ano nga ba ibig sabihin na Julina? Inspired ba yan doon sa artista na maraming hit songs dati in the 90s? Eh well, pwede. Malamang siya lang naman kilala natin na may ganyang pangalan, di ba? So ang ibig sabihin ng na Julina ay nahuli o nabuking. Diba? Maraming ganyan ngayon, manood lang kayo sa TV o kaya online o makinig sa amin eh. Marami talaga na Julina. So gamitin natin sa ano, sa sentence. Ito ay galing sa puso, ah. Okay? Sana ma-Julina na lahat ng mga korap sa Pilipinas. Nakagaya po ni Cara David ay pakinggan din po ang aking mga hiling, 'di ba? Para noon mas masaya ang bansa natin. So ayan, meron na kayong mga natutunan na bagong salita na pwedeng-pwede nyong gamitin, pero tutok lang dahil tatawin na tayo sa ating next segment na kung saan hina-highlight nito ang ating mga karapatan bilang LGBTQIA+ community members. Dahil regardless of our gender, we deserve to be heard, seen, felt, and celebrated. At dapat lagi tayong may opinion sa mga trending issues at controversies. Kaya pakinggan natin yan dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo te? Nalalapit na ang celebration ng Pride Month at kasabay nito ang bonggang-bonggang love laban na Pride March na mangyayari sa UP Diliman sa June 27. So ang tanong ng bayan, dapat bang gawing holiday daw ang Pride March para sa LGBTQIA+ individuals? So ano masasabi ng ating mga ka-rainbow? Pasok!
5: Mama, kung natin yan, kung sila may EDSA, may Pride March tayo. Yes!
31: buhay na buhay at mukhang bayad na bayad ng energy ng ating ka-Rainbow. Maraming salamat, Aliyah, no? Para sa akin naman, ako, kung pwede, yes. Gawin nating holiday para sa mga LGBTQIA+ individuals. Provided, win na win sa akin yan kung a-attend sila, dapat may resibo. Hindi lang holiday, di ba? Dapat may resibo kasi that means mabibigyan kayo ng oportunidad para magpunta sa isa sa mga bagay na mahalaga sa atin. Because the Pride March is not just a celebration or a party for the sake of. Hindi lang yan rainbow washing, ha? Hindi lang yan ano, sayo-sayo, kanta-kanta, pagandahan. Hindi yan ganyan. It represents taking up space and allowing others to be inspired to do the same. It also ano helps us remember yung mga tao na lumaban para sa karapatan ng LGBTQIA+ community long before we existed. So may meaning yan. So sa akin, if pwede lang naman mga companies out there, gawin nating holiday since Saturday din naman papatak, di ba? Tsempon-tsempo para sa mga pasok, isang araw lang naman yan. Pero malaking tulong sa kanila yan para mas makilala at ma-celebrate ang kanilang mga sarili. Ayan mga ka-Rainbow, tinapos ko na agad ang ating mga segment dahil gusto kong pag-usapan itong susunod natin na topic sa Rainbow Talks. Kamakailan lamang isang celebrity ang medyo nabastos ng isang, hindi lang medyo, actually nabastos talaga, ng isang professor sa isang universidad sa Manila sa pamamagitan ng mga derogatory na mga remarks. So, ang transphobia kasi ay dapat natin pag-usapan para noon sa mga kapatid natin, mga trans, ay deserve din naman nila na ma-feel na safe sila at happy sila nang walang pag-aalinlangan sa pag-express ng sarili nila. Tutok lamang mga ka-Rainbow, huwag kayong aalis, samahan niyo ako dahil masaya, makabuluhan at malalim ang diskusyon na to. Dito lamang sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Beach vacation.
12: Ano tara?
11: Jogging.
12: Ano tara?
11: Hiking.
12: Ano tara?
13: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
14: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
15: Pass tayo dyan!
16: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
17: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
25: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
26: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
34: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
35: Tandaan!
36: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
37: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
38: This is a public service announcement.
39: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
38: This is a public service announcement.
40: A public service announcement
38: from PBS, Presidential Broadcast Service,
41: and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
38: This is a public service announcement.
42: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
29: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
29: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
4: at Radyo Pilipinas,
5: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
18: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Ayan, mga ka-Rainbow, tayo po ay nagbabalik. Again, tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa livestream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. At gaya nga na nasabi ko kanina, ay pag-usapan natin today ang transphobia. Ano nga ba ito? Paano nga ba ang mga challenges na hinaharap ng ating mga trans na kapatid dito sa lipunan? At paano natin sila masusuportahan pagdating sa malaking issue na ito? Makakasama natin dito sa studio, live and alive, ang isang senior associate at content creator na talaga naman, panoorin nyo mga videos niya, eh, nakakatawa, di ba? Nakaka-relate talaga kayo. So, without further ado, let's welcome Lexi Mercader.
20: Yes, sir. Good morning.
19: Ayan, sige, batiin mo sila. Ayan, good morning Lexi. So nice to have you here and maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. I know. A trivia po, dati ano, estudyante ko po itong si Lexi sa isang eskwelahan, di ba? So yun, ang tagal na. And then ngayon nga, nagkaroon na oportunidad and it's like homecoming para dito. So pag-usapan namin natin itong homecoming na to, di ba? You had to spend a lot of time bago mo you really discovered that you were trans, di ba? Can you tell me about yung journey mo, Lexi?
20: Actually, before, parang just like any other trans, nagsimula ka as babakla-bakla kasi nga wala ka pang enough knowledge kung sino ka talaga, kung ano ka talaga, at kung ano yung gusto mong maging. So, I started na...
19: Sige, lakasan natin yung boses natin.
20: Yeah, I started na... hindi pa ako nagdadamit babae nung bata pa ako, pero nung started in 2018, nung nakasama ko yung ibang friends ko from Volleyball World, doon ko mas na-discover yung sarili ko. Doon ako nag-start mag-cross-dress, not totally cross-dress, pero kung ano yung nararapat para sa gender identity ko. And at the same time, I started
21: taking some medications.
19: Yeah. Okay, sige. May... papasok yata muna, magagap muna tayo ha, huwag mabibitawan niya, Lexi ha. So, magbabalik po tayo mga Rainbow, huwag kayong aalis. Meron lang kaming konting kembot na gagawin dito lamang sa Rainbow Radyo dahil lahat tayo belong dito.
22: Ah, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
23: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
24: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
23: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
22: Huwag!
27: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
28: Beach vacation!
30: Ano tara?
28: Jogging!
30: Ano tara?
28: Hiking!
30: Ano tara?
31: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
32: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
33: Pass na yun dyan!
35: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
40: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
41: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
43: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
41: magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
41: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Ayan, nagbabalik po tayo. Tapos na po ang ating kembutan. So, nandito muli tayo at kasama pa rin natin ang Senior Associate at Content Creator na si Lexi Mercader. Ayan, Lexi, hi!
4: Hello again and good morning sa ating mga Rainbow Radio na nanonood sa ating FB page at sa mga nakikinig sa AM radio station ng Rainbow Radio.
19: Ayan. O, yan. Kagaya na naputol nating conversation kanina, Lexi, no? Pag-usapan muna natin. When did you discover that you were actually trans? Kasi sabi ko nga kanina, studyante ko po to noong 2012 sa isang eskwelahan. College ha, yung tinuro ko noon, hindi pa po siya nagtatransition noong time na yon. Can you tell us more about your journey?
4: Nung college ako, Riyana, Meme Vice, ganda muna yung peg ko. And then in 2018, nung mas naka-discover ako ng mga friends ko from Volleyball World, dun ko mas nakilala yung sarili ko. That's when I started manamit kung ano yung appropriate sa gender expression ko, sa gender identity ko. And that's when I started taking some medications as well.
19: Nung time na yon, Lexi, para lang sa sa mga listeners and viewers natin, ano ba yung naging turning point? Kasi syempre, hindi ba parang tagal eh, 2012 to 2018. Ano yung parang that moment na parang this is it, I am trans and gusto kong mag-transition?
4: Siguro for me, the turning point was I was with the right people, it was the right time. Uh-huh. And yeah, I felt really safe, I felt really myself for the longest time.
19: Ang ganda nun, no? Pero alam naman natin na hindi rin doon nagtatapos ang challenges nun. Kasi ibang bagay po mga ka-Rainbow yung na-accept nyo yung sarili nyo, pero paano naman yung naging acceptance ng pamilya mo at ng mga tao sa paligid mo na iba?
4: Yes, actually Coach Mike, yun yung like kong sinasabi na super duper grateful ako sa sa family ko because of the support system magmula sa lola ko, sa mga tita at tito ko, and sa lalong-lalo na sa parents ko at saka sa mga kapatid ko. So it was not really hard for me to come out or to fully express myself, pero kung bakit ako nag-voice out ng mga sentiments ko about these issues is because hindi lahat may ganong privilege gaya ko. Hindi lahat may ganong experience gaya ko.
19: Totoo naman. Blessed ka. Yes. Sa part na yon. Kasi sadly, mga ka-Rainbow, no, may mga pamilya pa rin tayo or mga tao sa paligid na hindi nga gaanong accepting. Yes. On that note, pagdating sa acceptance, alam naman natin, Lexina, ang mga trans nating kapatid, sila talaga yung pinaka mga binubuli, dinidiscriminate, di ba? Mga biktima ng mga harassment, ganyan. In your case, ano yung mga challenges na na-encounter mo nung nag-transition ka?
4: Maybe siguro yung awkward stage kasi parang that's when I started magpahaba ng buhok. So, syempre kapag ka nagpapahaba ka ng buhok, hindi siya appropriate sa gusto mong maging babae ka. Alam mo yun? Parang hindi pa siya appropriate sa gusto mo na feminine ka, yung parang bababaihan ka.
19: Buhok nga talaga yung una, no?
4: Yun yung, siguro yun yung first struggle. Pero, again, when it comes to yung mga discrimination bullying, I'm really so thankful and grateful na even sa community ko sa amin, hindi ko siya na-experience. Siguro yung mga side comment ng mga friends ko na parang yung katawan mo, ang laki-laki, yung muscles mo and
19: but
4: all.
19: But from random people?
4: From random people, thank God, hindi. Siguro or dahil hindi ako masyadong...
19: Dinidenma ko lang.
4: Totoo.
19: Diba? Pero with your friends naman, I'm sure they've had stories naman telling na what they experienced. Can you share those with us?
4: Siguro yung, kasi yung circle of friends ko sa amin, parang nasa 50 sila. So parang almost double my age. So pag sinasabi nila, nung during their time, hindi ka talaga pwedeng magbabaihan talaga. Yung parang kailangan nilang magbaon ng mga damit pang babae, like yung mga skirt nila. Kailangan nilang baunin mula sa bahay nila, papunta palabas. Pati yung mga
19: just
4: makeup nila,
19: themselves.
4: Just to express themselves. Uh-oh. Hindi nila kaya, hindi nila magagawa yun ng nasa bahay pala, nagme-makeup ka na, nagdadamit babae ka na. So yun yung first struggle nila, parang doon talaga sa household.
19: Ang sad naman yun, super, no? Na super. Parang sa bahay pala nakahong ka na, but so much more kapag nasa labas ka. I know you're very much an advocate of, alam mo yun, the LGBTQIA plus community and the trans community as well. And I know you've also heard yung mga stories ng pinagdadaanan nila. Recently nga, yung kanina na pag-uusapan natin, yung nangyari kay Aura Rigela, na kung saan isang university professor ang medyo nagsabi ng derogatory.
4: Actually, hindi medyo.
19: Sa totoo lang naman, maski ako na nabasa ko yung parang, huy, di ba? And ako ah, on a personal note, Lexi, regardless kung professor ka or hindi, wala kang right. Di ba? Parang gano'n, nasabihan tong ano. Ano ang take mo doon?
4: Yung take ko doon, siguro it comes from a place of jealousy and pagiging insecurity. Pagkakaroon ng ano ng insecurity sa sarili kasi meron po kasing ano eh parang I guess merong certain standard ang mga tao when it comes kapag ka naging transgender ka, parang meron silang certain standard of femininity, meron silang certain standard of
19: when
4: ganda.
19: When you say certain standard ng mga tao, tao na hindi trans or yung mga society?
4: Yung society.
19: Okay, sige.
4: So parang pag sinabing trans, dapat ba diyosa ka, babaeng babae ka, feminine looking ka? No, hindi po siya ganon. Parang ang pagiging trans, it's only between myself and my inner self. Kaming dalawa lang, conversation lang namin ng sarili ko ang makakapagsabi kung sino ako. And kapag ka nilabas ko yon sa inyo, you have nothing to do but to accept.
19: You know what, I can relate to that very much. Kasi when I came out gay, people were always asking me, people I don't know, not my close friends, random people na parang, oh, bakla ka pala, dapat nagdadamit babae ka. Parang, oh, dapat nagdadrag ka, ganyan-ganyan. Parang, bakit? It doesn't go hand in hand, mga ka-rainbow, ha?
4: Totoo.
19: So, meron palang ganun sa trans.
4: Yes, sir. Actually, yung gaya nga nang nasabi mo, doon papasok yung Soji, kasi pwedeng yung gender identity mo, taliwas siya or opposite siya sa kung paano mo gusto i-express yung sarili mo. Like, I came across dito sa certain TikToker na to. So, sa parang content creator siya. Di ko na lang babanggitin yung name niya. Pero, I can still vividly remember his name or her name. Pag pinisent niya yung sarili niya, parang ikaw po. Pero, ang declaration niya, ang sinasabi niya is, she is a transgender woman. And, wala tayong magagawa dun but to accept kung yun siya. Kung sino siya. Because again, it's a conversation na dalawa lang kayo ng sarili nyo ang nakakaalam.
19: I love that. And yung conversation na yung linawin ko, mga ka-rainbow, dapat naiintindihan nyo yung sarili nyo.
4: Yes.
19: Diba? Hindi pwede magkalabang kayo ng sarili nyo.
4: Self versus
19: diba?
4: Self, no?
19: And ang sadly naman doon, ano, Lexi naman, kaya lang naman naglalaban ang sarili natin minsan is because nape-pressure tayo ng mga tao sa paligid natin. Para doon sa mga trans sisters natin or trans brothers, di ba, na nandyan ngayon, ano sa tingin mo yung pwede nilang magawa in their space para, alam mo yon, to feel safe? Kasi we cannot control the people around us. So,
4: sa akin po kasi ang pagiging transgender, trans woman or trans man, it's not a one size fits all.
19: Ganda nun.
4: Oo, kanya-kanyang journey yan. Ako siguro, it may sound cliche, but it really comes from mauuna muna talaga sa sarili mo and also sa household mo or sa community mo. Yung community na sinasabi ko is yung pagtapak mo pa ng paglabas ng bahay. And also, the way you carry yourself, yun yung parang yung confidence mo. Yun lang yung masasabi ko. But then again, sabi ko nga po, hindi lahat may ganong klaseng environment, may ganong klaseng community. So, when that situation arises, siguro parang just deadmahin mo na lang. Parang ang mahalaga is, as long as you are being supported by your loved ones at ikaw, supportado mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo, then be it, diba?
19: Ako, as much as I want to sometimes to just, alam mo yung keep quiet about things dahil it's not my battle, pero minsan talaga parang hindi pwede because naniniwala din ako, mga ka-rainbow, that if you don't talk about it, we can't do anything about it. That's why we're talking about it here and now. Kasama nung mga sinasabi mo yan na para halimbawa, ang dami naman talaga, to be fair, mga trans nga who chose to keep quiet, yes, diba, about it. Kaya lang, it's not really working kasi parang siniset aside, mini-minimize natin yung issue. Kagaya niyang party na yan, ano pa kaya yung ibang mga misconceptions about being trans? Na dapat, halimbawa, dapat tahimik ka lang, hayaan mo lang. Ano pa yung iba?
4: Siguro one of the misconceptions then about being trans is that kailangan fully transition ka na. People have to understand and have to realize na transitioning comes with a cost.
19: Correct.
4: Like, transitioning, it's very expensive.
19: True.
4: And at the same time, hindi siya yung parang bibilin mo lang sa Mercury Drug or sa suking tindahan. Nandun na. And siguro yun din po yung isa dapat nating i-address, no, na while medications for trans people are readily and easily available in the market nowadays, pero we have to realize na may kaakibat siyang gastos talaga.
19: Oo.
4: Yeah.
19: So, maganda yung insight na yun, no, na parang para sa mga rest of the world dyan who are looking at trans people na dapat meron silang certain way,
4: yes,
19: of acting, living, or dressing up, or hindi mura mag-transition.
4: Totoo.
19: Okay. So, may gamot po yan, may doktor yan, may mga opera at lahat. So, you just have to let them be, di ba? Kung ano mang part na yun. Doon na nakuha ko doon, Lexi, no, ang pagiging trans is more of a state of mind and how you feel about yourself rather than the expression or yung pinapakita mo lang. Kasi minsan, hindi pa kaya.
4: Totoo.
19: Di ba? But it doesn't give anyone any right to put you down at any given time that you're transitioning. Di ba? If you were in that position na pinagdaanan ni Aura, what would you have done? Kasi parang for the sake of our listeners and viewers, ha, ito po ang sinabi po nung professor na ito is that nung nagpost si Aura ng isang picture na nakaswimsuit na ba yun? Tama ba yun? Ay babae daw po siya na may sex organ na lalaki. Okay? So very inappropriate, lalo pat pinost yun with a laughing icon if I'm not mistaken, no, sa social media. So, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi things like those, kahit nga actually sa trans or non-trans, kahit sa straight people, if you do that to anyone, you don't have any right. Diba? What would you have done?
4: Actually, sir, I was just with Aura nung last week. Nung ngayong gaya na nabanggit ko, merong isang event for valuable community. And nandun si Aura. Actually, parang I wanted to hug her, pero parang hindi kasi kami ganun. I mean, siguro kilala niya ako, tapos kilala ko siya, pero wala kaming certain connection talaga. Part. Pero I wanted to hug her because nafe-feel ko kung, alam mo yun, sabi ko nga, buti na lang si Aura, I mean, hindi naman maganda na pinagdadaanan niya yun, pero buti na lang na siya yung dumadaan dun because nadededman niya, kaya niyang i-handle yung situation. Though I don't know what's happening with her internally.
19: I think she went to the school. I saw that news also na parang she went to the school and filed a formal complaint and nakausap niya yung president. Parang iniimbestigahan nga daw. And I think that's very beautiful, no? To teach people, regardless of gender, to take a stand. Diba? Pagdating sa ganyan, kasi ang common na response natin, lalo na for trans people, yung nakikita ko, ha, sa mga kilala ko, takot.
4: Actually, yun po. Yun din.
19: Meron bang nakwento sa'yo, Lexi, before we continue, yung para bang takot na takot sila dahil naka-experience sila ng discrimination, ng bongga, or bullying, just because they're trans?
4: So far naman po, wala. Siguro, just because babakla-bakla sila, yun nga po yung mga friend ko na parang mga nasa 50s na ngayon or about to hit their golden year. Yun, yung bata sila, ganun. Takot sila sa parents nila, binubugbog sila. Ayun. Ako nga po sabi ko, nabugbog ako nung bata ako, pero not because of being myself, pero dahil matigas ang ulo ko. Pero yung specific, kwento ko lang po sa mga ka-rainbow din natin. Meron ako kaklase nung elementary po. So, si Rachel. Si Rachel Kabiting. May meeting yung mga parents po sa school. So, pumunta yung papa ko. Tapos, in-approach niya yung papa ko. Sabi niya, kayo po ba yung tatay nito ni Mercader? Sabi ng papa ko, o bakit? Sabi niya, makulit ba yan dito? Sabi niya, hindi po. Babakla-bakla po kasi yan. Sabi ng tatay ko, ayaan mo na mas bakla pa yan sa bahay. So, bully kasi yon. Yung kaklasikong yon. So, akala niya, because of that, mabubully niya ako. Pero, no.
19: Ang certain, no, we had this episode also ng ganyan, ng mother and trans daughter. Yeah. Na nandito.
4: It was my father po.
19: Oo. Sobrang sobrang ganda naman ng mga relationship na ganyan. I wish every one of us would have, kasi that would have prevented yung mga negative impacts ng transphobia per se sa mga trans nating kapatid. And on that note, huwag po kayong aalis. Magbabalik po kami at pag-uusapan na

0: Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
1: Naku, nakakatakot naman po!
2: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
3: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon, iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
8: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: At tayo po ay nagbabalik muli sa Rainbow Radio. Again, tutuklan sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapitan o di kaya na mas live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Gaya nga ng sabi ko kanina, makakasama natin ngayon ang isang psychologist na siyang magbibigay ng expert advice ukol sa transphobia. Please welcome sa studio, live and alive, si Jonelle Nautan, isang psychologist.
10: Good morning, Coach Mike. Good morning, Lexi. And good morning, mga ka-radio, ka-rainbow. No? Thank you for inviting me today.
9: Ayan. So, good morning sa'yo, Jonelle. No? So, kanina pinag-uusapan natin ang tungkol sa transphobia. Para sa mga listeners and viewers natin, ano nga ba ang transphobia?
10: Yung transphobia, no? Ito yung negative hate, prejudice, mga discriminations, no, na na-experience ng mga taong transgender, no. And usually wala tong basis. So basta lang nilang ini-hate yung mga transgender, no. And kahit ano, no, nagbibigay sila ng mga derogatory remarks, mga ganun, no. Ganun yung transphobia.
9: Walang basis. Paano nangyari? How can you hate something or someone na walang basis? Ano yun? Trip lang nila.
10: Ganun talaga. Ay, ganun? Yung transphobia. So, galit lang sila because of the gender expression ng isang transgender. Usually, mga taong may mga transphobia.
9: Hindi ba ano yun? Hindi ba siya nag-uugat mula halimbawa sa negative experiences? Ito mga ka-rainbow, ha? Hindi po ako nagmamagaling. Pero tinatanong ko lang naman to. Kasi gusto ko lang din, may mga experiences kasi, halimbawa, ang tao, kapag may negative experience sa, let's say, sa bakla, sa tomboy, o sa trans, kaya niya nakikarry over yon at alam mo yon, nag-e-express siya ng hate. Ito hindi ganon?
10: Ito hindi. No? Prejudice lang nila. So, stereotype lang nila sa mga part ng mga nasa transgender.
9: Ah, at itong stereotypes na ito ay galing naman saan? Saan nila na formulate naman
10: so,
9: ito?
10: So, madaming factors, no, pero kasi, no, alam natin sa bansa natin, medyo religious tayo, no. So, maaring sa ganun na
9: religion?
10: Doctrines na kapag part ng LGBTQ automatically, no, hindi mapupunta sa langit, may mga ganyang doctrine tayo, no. Mm-hmm. So,

0: maaari, no, sa mga ganong upbringings, yung ano, yung reason bakit may stereotype prejudice kagad tayo sa mga transgender natin. Mm-hmm.
1: So, I guess, bukod din sa religion, mga ka-rainbow, pwede rin dyan. Diba? Sa family upbringing, diba? Yung nakikita natin sa social media, diba? Yung sa ibang tao, cultural-wise. So, marami talaga mga facets na pwedeng pagmulan nito. May mga signs ba na isang tao ay transphobe?
0: Yeah. Una, no, yung napag-usapan nga nyo ni ano, Alexis kanina, kay Aura, yung professors niya, mm-hmm. diba? Yung mga taong transphobia, no? Sila yung mga mahilig mag-degrade ng mga transgender. So, nagbibigay sila ng mga hateful remarks, no? Like, di ba, syempre, iba-iba yung pronouns ng mga transgender. So, bakla, no? Isang pronouns lang yung na-remarks is, ano na yan, no? Maaring symptoms na yan ng pagiging transphobic. O kaya naman, maari din psychological. Sila yung nambubuli, nang-aasar ng kapang may transgender. At the same time, no, hindi lang siya psychological. Maraming aspeto pa. Meron ding aspeto yung sa socioeconomic status, hindi hinargong isang transgender dahil sa gender orientations niya, no? Mga signs and symptoms yan ng pagiging transphobia.
1: Sige, linawin natin isa-isa yun, no? Yung una niyang na-mention ay yung misgendering. Ang ibig sabihin nito ay yung paggamit, ito yung karaniwan. Diyos ko, ang daming mga posting na ganito na parang si ma'am tinatawag na, ay si sir tinatawag na, oh, na ma'am, o si ma'am tinatawag na sir, sure. And vice versa, di ba? So, isa yun. Tapos sinabi nga niya yung discrimination and bullying, whether on a physical note or yung pag- name calling, mm-hmm. 'di ba, na inaano ginagamit siya, or yung pag-look down in terms of yung mga social status. Did I get you right dun sa part na yon? Meron din naman tayong tinatawag na dead naming. And dead naming naman is yung offensive pala to, ha, mga ka-rainbow, yung paggamit nung totoong pangalan nung tao rather than dun sa affirmed na name niya or yung pinili niya. Halimbawa, example lang to, ah. Halimbawa, ako po, Mike po ang pangalan ko, pero ang pinili kong ano, halimbawa, nag-trans ako, ang transgender name ko ay halimbawa, ano, Anushka. Wow! Saan galing yun? Tapos, tinatawag mo pa rin akong Mike. So, that is a form pala na pwede rin, ano, makonsider as bullying, di ba, towards the trans people. So, marami pala mga facets ng ganyan, no, Jonel, pagdating dun sa, ano, how transphobia is practice. Ano pa yung epekto naman nito? Kasi nakita na nga natin bullying, misgendering, dead naming. Ano yung epekto nito para sa mga trans ano community?
0: And thank you, Coach Mike, no, sa pagbibigay ng terms sa mga audience natin about sa mga binanggit ko. Ang epekto nito, syempre, yung taong transphobic, ay transphobia, ay transgender, I mean, sorry, maaari maka-experience ng anxiety and depressions, no, in psychological aspect. Kasi syempre, kapag nabubuli ka, nadidiscriminate ka, nakaka-receive ka ng mga hindi magagandang salita, no, sa ibang tao, yung swerte, no, sa case ni Lexis, pero majority ng mga kaibigan nating nasa transgender, hindi naman ganyan yung experience. Madalas, no, sila yung nakaka-experience ng ganun. Syempre, pag na-experience mo yung mga ganun, i-question mo yung self-worth mo, eh. Tama ba itong ginagawa ko? Tama bang mag-out ako? Tama bang magiging transgender ako, di ba? So, nagkakaroon sila ng anxiety and depression. At the same time, no, hindi lang sa psychological aspeto yung, ano, no, yung causes ng pagiging transphobia sa mga transgender natin. Meron din sa ano, no, sa income. May mga company, no, na hindi nag-hire dahil transgender yung isang
1: totoo.
0: Tao. And may mga company na tinatanggal sa trabaho, no, dahil transgender yung isang tao or part ng LGBTQ. So, lahat ng aspeto, no, income, financial, social, may mga family members na hindi ina-accept yung isang transgender. That's the sad reality, no. And sa community, no. So, lahat ng aspeto, no, psychological, social, pati financial, apektado yung mga transgender nating kaibigan.
1: And mental, emotional, kasama na rin. Sometimes even physical aspect di ba? Kasi when you deteriorate mentally, your physical body also joins the process. On that note, Jonel, no, para doon sa mga nabanggit mo na yan, may nabanggit kasi kanina si Lexi na sabi lang gano'n, pag halimbawa naka-encounter ka ng gano'n, baka naman dapat deadmahin mo lang. What's your ano take on that?
0: Hindi, no, to help ano people sa mga transgender na community natin, mga kaibigan, kailangan natin mag-speak out, no, sa rights natin. Mm-hmm. Hindi pwedeng yung mga discrimination, bullying, mm-hmm. yung mga hateful comments na nare-receive natin because we are transgender, hindi natin sabihin, no? Hindi natin i-call out yung attentions nila. Kasi kapag hindi tayo nag-speak out para sa rights ng mga transgender mm-hmm. family natin, mauulit at mauulit ang yung cycle, no? Okay. So, walang mangyayari. So, iisipin ng taong nambubuli, may ginagawang hateful comments sa isang tao kapag hindi ka nag-speak out, tama lang yung ginagawa niya kasi hindi mo pinaglalaban sarili mo, no? So, kailangan natin mag-speak out. Hindi pwedeng deadmahin, no? Yun yung tip ko.
1: Hey, paano naman yun, Jonel? Kung, kasi, of course, may takot. Easier said than done, but kung ikaw yung nabubugbog, ikaw yung nadidiscriminate, mga ka-Rainbow ha, huwag nating invalidate also yung nararamdaman ng tao. Kasi minsan, people tend to clam up to feel safe. What can they do about it kung ganun?
0: And dito papasok yung ano no social support natin. Napakalaga ng social support. And I think no, wala naman taong walang kaibigan. So for example,
1: sana
0: or pinaplastic na, no? So for example no, you experience discrimination, physical violence sa household mo dahil transgender ka no. Pwede ka namang umalis dun sa household na yon to speak out your voices no. And I think no, mabubuhay naman tayo kahit umalis tayo sa ganung mm-hmm. ano, ganung household na setup. Tapos umingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin. So pangalawang advice ko mm-hmm. no, na naputol lang, kailangan natin suportahan yung mga kaibigan natin sa transgender community. Na, 'di ba? Minsan dahil sa takot mm-hmm. nila, tayo mag-speak up against sa mga taong nakaka-experience ng mga ganitong bagay.
1: Mm. Oh, tama naman 'yan. Sige. Pasok na natin si Lexi rin, no? Sama natin siya dito sa kwentuhan na lang. Yeah, Lexi, kuha lang ako dun sa ano, sa sinabi ni Jonel kanina pagdating sa trabaho, di ba? Yes. Have you ever experienced being ano, discriminated in the workplace? Kasi ngayon, buti na lang, meron na tayong mga ano, mga rules when it comes to inclusivity and diversity sa mga companies.
2: Good thing na nung nag-start ako magtrabaho, medyo progressive na yung mga companies. So,
1: totoo.
2: Yeah. Hindi ko naman na-experience.
1: Oo. Good yan, di ba? Kasi yung iba may ganun eh. Halimbawa, bawal magdamit babae, pagpapasok, lalo na kung naka-uniform, di ba? And not only sa workplace, maski sa mga schools natin na ganyan. Ikaw, Lexi, yun nga, yung natanong ko kanina, kasi I think that's a very relevant question, di ba? Yung parang, paano naman mawawala yung takot sa'yo kung sobrang-sobra naman ang pinagdaanan mo? Hindi bago sa kaalaman ng tao na mayroon tayo mga kapatid na trans na pinatay, di ba? Binugbog.
2: Jennifer Laude, for
1: diba?
2: Example.
1: Nirape, hindi lamang dito, but all over the world. What can you do? Sa tingin mo, anong mabibigay mo advice para doon sa mga trans na kapatid natin na takot magsalita?
2: Gaya lang ng sinabi ng ating resident psychologist kanina, it's very important nga naman talaga to speak out. Like, ang pagsasalita, yun na yung magiging simula para wakasan kung ano yung dapat wakasan. Mm-hmm. Diba? Parang, doon din papasok kasi yung confidence mo eh. Diba? Kasi minsan may mga tao na gusto nilang magsalita pero wala silang confidence to speak their mind or to speak kung ano yung gusto nilang sabihin. Mm-hmm. Siguro it's really important na as early as now sa mga trans nene natin, lalo na yung mga batang transgender out there, as early as now, dapat i-encourage nyo yung sarili nyo na maging confident at dapat mas i-embrace nyo yung sarili nyo para when the worst situation happens to you, alam mo kung paano mag-speak out, alam mo kung paano tumayo at ipagtanggol yung sarili mo.
1: Ang ganda nun, no? And on that note, you're learning how to speak up, di ba? And take a stand pagdating sa matters nito. I believe this is where professional help comes in. Kaano kahalaga, Jonel, no? Itong pag-seek ng professional help, whether sa psychologist, a coach, a counselor, or any professional to help them cope with transphobia.
0: No, so, a practice as a psychotherapist, no? May mga kliyente ako na nakaka-experience ng bullying because of their gender identity mm-hmm. and ayaw nilang i-open up yung gender nila because of the negative connotations and experience na i-experience nila sa family nila, no? So, yung therapy sessions namin, nakakatulong yun para maproseso yung mga pros and cons pagka nag-out sila. And majority naman, no, kapag nag-out yung mga transgender or mga LGBT family natin, mas marami yung pros kaysa sa cons, no? Kasi mahirap, no, kapag tinatago natin yung identity natin.
1: Ayan, sige. So, Lexi, ikaw naman, kumuha na ng, ano, ng professional help. Nabanggit mo rin kanina na mayroong mga organisasyon. Yes. Diba? Ang mga trans people na maaari nilang lapitan at kapitan kung meron man sila hinaharap na mga problema. Ano yun ito? Can you share with us?
2: Siguro yung very popular sa lahat is yung love yourself. Mm-hmm. Yun. Actually, sa as far as my present knowledge is concerned, nagkikater sila to trans people para sa endocrinologists. Mm-hmm. Yun, kapag ka gusto mo ng right dosage for your HRT, pagka magta-transitioning ka na. And at the same time, psychological help din.
1: Yeah. So, may mga organisasyon or mga tao na pwede kayong lapitan, mga ka-rainbow ha. So, kapag naka-experience kayo ng transphobia, always remember na hindi kayo nag-iisa. And on that note, Lexi, baka may final message ka sa mga listeners and viewers natin na maaring, alam mo yon, naging biktima ng transphobia or meron silang makakilala.
2: Sa mga listeners and viewers natin na dumadanas ng pagka-down dahil sa gender identity nyo, gaya ng nasabi ko kanina, just embrace yourself, tapos simulan nyo i-encourage yung family nyo at yung community nyo sa inyo at yung mga kaibigan nyo na i-embrace din nila kayo lalo. Kasi nang pagka ganun yung mangyayari, mas magiging confident ka, mas tataas yung moral mo sa sarili mo. And if ever na walang nakikinig sa'yo, I am always available, Lexi Mercader, sa mga social media platforms ko. And I'm very, very much willing and happy to listen to you and to be just, you know, to just be there for you kung ano mang guidance ang kailangan mo.
1: Ah, that's so beautiful. Sige. Janelle, ikaw naman, para sa mga listeners and viewers natin na maaaring nag-aalangan kasi, di ba, ang iniisip nila lagi, mahal naman magpa-consult, di naman makikinig sa akin yan, or wala naman nakikinig sa akin. Ano masasabi mo sa kanila?
0: Actually, in general na lang po, no? Yung mga kapatid po natin na nasa transgender, no? Kailangan po natin magbigay sa kanila ng empathy and active listening, no? Yung experience po nila as a transgender, kung ano ka man, no? Hindi ka man parte ng pagiging LGBTQ, wag po natin invalidate yung feelings nila, no? Kasi kanya-kanyang experience po yan, kanya-kanyang perspective and pinagdaanan sa buhay, no? So, iba yung perspective ng magkakaibang tao, no? So, kailangan nang po natin intindihin sila and bigyan ng ano, no? Mas malawak na pang-unawa para hindi nila ma-experience tong mga transphobia.
1: Ayan. At kung gusto naman nila humingi ng tulong sa iyo, saan ka naman nila mahanap?
0: Ayan, thank you po na Coach Mike. Mahanap niyo po ako sa SiriusMD. Doon po ako nagpa-practice ng clinical practice ko ng psychotherapy. At the same time, sa ProAC Assessment Counseling and Training Services.
1: Ayun. Maraming salamat, Janelle, no? Lexi, nabanggit mo na nag-host ka at maraming kang ganap. Meron bang gusto kang i-promote ngayon sa ating mga listeners and viewers?
2: Ayun, sa mga nag-volleyball dyan, if you want to watch some entertaining volleyball contents, I am on TikTok, Lexi Mercader, and I also do events hosting ng mga corporate, mga company events, and mga debut and birthday parties. So, pwede nyo po akong kunin as your events host. Lapit lang kayo sa Lexi Mercader na Facebook ko and Instagram.
1: Ayan, maraming salamat sa ating dalawang nakasama ngayon sa studio, live and alive, Lexi Mercader at Janelle Nautan, ayan. So, maraming salamat sa pagtulong sa amin sa pag-intindi ko ano nga ba ang transphobia and gaya ng dati, no? Bibigay ko naman yung mga napulot ko for today, okay? Kay Lexi, ang pinaka nagustuhan ko doon yung sinabi niya na parang you have to really embrace yourself first, di ba? It's a conversation between you and yourself. And on that note, ako ha, on a personal note, you don't have to explain yourself to anyone else. Never. Kasi pag nag-explain ka, that means you're living their standards. But if you embrace yourself and just live your own, di ba? You're honoring yourself for who and what you are. Again, yun namang sinabi naman ni Janelle kanina, no? Na parang, you should speak up. It's basic. Regardless of your gender, don't let anything or anyone make you feel otherwise. Na less deserving ka, less worthy ka, or that you deserve, alam mo yon, to be treated in a way na hindi naman just or valid. If you don't speak up, you don't resolve the problem. And on that note, kahit ano pang nararamdaman mo, kahit sino ka pa, or kahit ano pang pinagdadaanan mo, lapit lang, meron makikinig sa'yo. You just have to approach the right person for the job. Ayan mga ka-rainbow, so tapos na naman ang isa nating napaka makabuluhang episode. Papapanood niyo po ang replay sa Radyo Magazine Facebook at i-repost din po natin yan sa Rainbow Radyo Facebook mamaya lamang together with the key thoughts. So abangan uli next week ang isa pang magandang episode naman na may special guest uli tayo na very timely and relevant dahil i-welcome na natin ang Pride Month dahil June na pagdating ng Lunes. Now, before we go, much like before, lagi nating tatandaan ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan. Dahil dito walang iwanan. Sa Rainbow Radyo, lahat tayo belong dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli. Bye mga ka-Rainbow!
3: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan, scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
15: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan ang kahapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
28: Hala, totoo? San ka sumali?
27: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
28: Naku po! Juan! Scam yan!
27: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
28: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
27: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
28: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
27: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
28: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
27: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
29: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
28: Kaya huwag magpabudol, bes!
30: This is a public service announcement.
31: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
30: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service,
33: and Radyo Magazine,
24: 1278 AM.
34: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
35: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
36: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
37: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
38: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
39: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
40: Radyo on the go.
39: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
41: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
42: PBS Receiver.
41: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
39: Libre to ha?
41: Walang bayad?
39: Oo, walang bayad!
42: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan ang kahapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278

0: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
1: Hello and good day sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, hello and welcome back sa ating Mind Matters Conversations on Mental Health. Kamusta po kayong lahat today, this Saturday? Ngayon ay napakainit. I hope that you are all doing well and you are all healthy sa inyong mga tahanan. And I would like to welcome you. Today ay atin ang episode 60, 'di ba? Ang bilis ng panahon. Episode 60 for Mind Matters. And ako ulit si Dr. Joan May Perez Rifarial from the Philippine Psychiatric Association. And ang ating topic for today ay napaka-interesting, napaka-relevant, and I'm sure marami sa atin ang makaka-relate because ang ating topic ay on creativity as medicine. How, kung paano, yung art heals the mind, kung paano nakakatulong sa ating kalusugang pangkaisipan. So, but before we start, please, kasi mayroon tayong napakagaling na guest for today, also from the PPA. But before that, magpapasalamat muna kami on behalf of the Philippine Psychiatric Association. Thank you very much to Radio Magazine, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Director General Dindo Amparo, sa ating Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinella Texon, Technical Team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, and Camille Umali. Sa ating Executive Producer, Jared Moreno, and Stinger Voiceover, my friend, Mitzi Colleen Aguinaldo. At pag naririnig natin ang word na creativity, usually ano ba ang pumapasok sa inyong mind pag narinig nyo ang word na creativity? Usually, siguro marami sa atin ang kaagad naiisip na pag creative about art. Artists or performers or people na merong natural talent. Pero paano kaya kung ang creativity ay hindi lang siya yung para sa mga naturally talented or gifted few? Diba? Personally, ako hindi ako marunong mag-draw, ha? So, tanong natin mamaya ang ating guest, no? Kung ang art ba ay limited ba sa mga gifted na konti? Or is it something else, no? Kung paano siya nakakatulong sa ating mental health? What if ang art ay makikita natin sa ating mga usual na ginagawa, no? The human things that we do. For example, making sense of what's happening, kung ano bang nangyari ngayon. We make use of art to find meaning, find beauty in ordinary moments, or give shape to how we feel. And so today, pag-uusapan natin ang creativity at paano siya nagiging important sa ating kalusugang pangkaisipan. Hindi siya luxury, hindi kailangang expensive ang art, hindi rin siya hobby na para lang sa mga few or yung may kakayanan to do their hobbies. But of course, ito ay isang parte, na very important na part ng ating healing. And so for today, let's welcome. We will explore natin, no, ang ating art and its relationship to kalusugang pangkaisipan. Samahan niyo kami sa isang makabuluhang usapan. May chance din kayong magtanong ng live. I-comment lamang, message kayo sa Facebook page ng Radio Magazine, 1278 AM, to participate in today's discussion. And let's make this a meaningful conversation together. At ngayon, today, we are truly very honored na despite the busy schedule niya, ay talagang andito siya live in our studio. Talagang pinagbigyan niya, no, ang Mind Matters, and of course, to all of our viewers sa ngayon and listeners. siya ay isang woman whose life beautifully brings together science, service, and soul. Siya ay nagtapos ng kanyang residency in psychiatry at fellowship sa Philippine General Hospital. Siya ay isang diplomat of the Philippine Board of Psychiatry, a past president and life fellow of the Philippine Psychiatric Association, at siya rin ay isang past president and fellow of the Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry. Currently, siya ay isang consultant psychiatrist at the Lung Center of the Philippines. Visiting consultant din siya sa Philippine Heart Center. O, magkakalapit yun na. So, pwede nyo siyang dalawin doon or puntahan. No? Philippine Heart Center, Lung Center, and also, siya ay isang consultant psychiatrist at Angeles University Foundation Medical Center. Pero beyond sa kanyang credentials, siya isang top-notch na psychiatrist. In fact, magkasama kami dati sa board for a time na siya ay secretary, ako noon ng PRO. Besides that, sa kanyang credentials, our distinguished guest for today also reminds us na ang healing is not only clinical, but ito din ay creative. Paano? Siya, bukod sa pagiging doktor, siya ay isang singer, an artist, a traveler, and a photography enthusiast. Someone who understands that beauty, expression, and meaning can be a part of how we care for our mind. So, ladies and gentlemen, ating mga viewers and listeners, let's welcome Dr. Rodora Andrea M. Concepcion. Also known, marami kami kasi ang tawag namin sa kanya, many would call her or know her as Dr. Rhea. Dr. Rhea, good morning and welcome to Mind Matters.
2: Oh, isang maganda at mapaglikhang umaga sa iyo, Dr. Joan.
1: Thank
2: at
1: you.
2: Sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Yes. Ng iyong programa.
1: Ng ating tudok.
2: Oo, ng ating programa.
1: So, ating tudok, yeah. PPA.
2: So, thank you for having me.
1: Yes, Doc, isang karangalan na, of course, aming past president no, ay nandito today, live na live sa studio. And, Doc, baka gusto mong batiin muna, Doc, yung ating mga viewers and listeners, Doc. Kamusta ka today, Doc? And kung kamusta din sila.
2: Una sa lahat, masaya ako na naimbitahan dito at mapag-usapan ang topic tungkol sa creativity and as medicine and how art heals the mind, no?
1: Correct.
2: Isa itong topic na malapit sa aking puso. Mm-hmm. So, hindi ako nagpaunla ka agad ako.
1: Yes.
2: Ako ay inimbitahan para dito.
1: In fact, isang message lang ata ni Dr. Pau sa iyo, Doc, ay sumagot ka kaagad.
2: Yeah. I got the invitation since this early January, after the convention.
1: Correct.
2: So, I said yes.
1: So, Doc, nabanggit mo na ito ay close to your heart, ang art.
2: Mm-hmm.
1: Maari mo ba, Doc, i-describe, no? Bago tayo pupunta no, sa relationship ng art and healing and part of therapy, paano ka, Doc, nagsimula yung journey mo sa art?
2: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. That's an important question.
1: Yes!
2: And I'm glad that you asked that.
1: Mm-hmm.
2: I think that the creative parts of my life remind me that before I am a doctor, I am first a human being.
1: Mm.
2: So, my interest in creativity and the arts, in the creative passions, no, did not come suddenly. And I think it was there from the start, no? At yung tanong mo kung paano ito nagsimula sa buhay ko, syempre meron tayong mga mabibigat na mga yugto ng ating buhay. So as a child, I grew up kasi with a single parent because my father died early, no? So my mom is a doctor. So what she did, me and my brother, ang ginamit niya para sa amin, para sa aming paghilom at pag-a-adjust dun sa aming family situation, early loss of father, no? Ay through the arts, no? So, she exposed us to different forms of artistic activities and creative passions na sa pagtagal ng panahon, hindi lang ito naging basta hobby lang sa buhay ko. Kung hindi, ito ay naging isang space din where I can breathe, no? So, at nagamit ko ito no? Nagamit ko ito hindi lamang sa aking buhay, kundi para maintindihan at mas maunawaan ko rin ang kwento ng ibang mga tao.
1: Wow, napaka-inspiring nung Doc na it started pala talaga, nagsimula nung bata ka pa.
2: Yes, because I lost my dad at the age of when I was 7. Mm. So as early as 7 years old, my brother was 5 years old. So we were exposed to creative activities.
1: Yes. Mm. So ano yung mga if okay lang Doc, no? Ano ba yung mga types of creative activities noon? Na usually Doc na yun yung ginagawa mo. Mm. Was it yung painting, drawing?
2: Yeah, visual arts. Mm. I was exposed to the visual arts. I was exposed to writing as well.
1: Oh, wow.
2: Even some sports activities, no? Some sports activities, and exposed din ako noon. No.
1: Mm-hmm. So, galing Doc. Anong sports yun,
2: even
1: Doc?
2: Music.
1: Mm-hmm. Wow.
2: Because my parents are lovers of music, and so kaya ang mga alam kong mga awitin, no? Ay mga panahon nila. I can relate to the old songs.
1: So. Mm-hmm. So thank you Doc for sharing, no? Kasi I think Doc ang second question ko listening sa yung journey sa yung pag-storytell Doc ng background mo. Ang next question ko in fact is ano ba siya Doc? Kailangan bang meron na tayong experience sa art para masabi natin na ito ay magagamit natin sa ating healing na journey, or pwedeng kahit na sa age ko ngayon, halimbawa Doc, ako hindi talaga ako marunong mag-draw, no? Kasi wala naman, hindi ako creative, no? Hindi ako ganun. So, or kailangan ba Doc na may ganun na experience na kailangan na naturally nandun na nung bata pa, or we can start anytime?
2: Okay. Walang pinipiling edad, walang pinipiling background, o kasarian ang isang ang pagiging creative, no? In fact, ang pagiging creative ay likas sa bawat tao. Mm-hmm. Lahat tayo may kakayahang maging mapaglikha, no? Wow. Mapaglilikha. Bakit ganon? Bakit natin sinabi ganon? Kasi ang bawat isa sa atin ay may kakayanan na mamangha, no? So kapag meron kang kakayahang mamangha sa maliliit na bagay, sa isang kwento, sa isang awitin, sa isang tula, ito ay nagiging tulay mo, no? Para mas magkaroon ka ng pangunawa sa iyong sarili. Sasabihin ng iba, hindi naman ako artistic.
1: Correct,
2: eh,
1: Doc.
2: No?
1: Naririnig natin
2: hindi
1: yan.
2: Hindi naman ako artistic. Mm-mm. So, hindi mo kailangan maging artistic para ikaw ay maging creative.
1: Mm-hmm.
2: Magbibigay ako ng halimbawa.
1: Yes,
2: no?
1: Sige, Doc. Go, Doc.
2: Halimbawa, ang isang ina, no, naghahanap ng paraan para mapasaya ang kanyang anak. Pagiging creative 'yon, no?
1: Yes.
2: Halimbawa, ang isang ina o isang pamilya naghahanap ng paraan kung paano maitatawid ang kanilang pagkain sa araw-araw. Pagiging creative din 'yon, no? So in other words, ang pagiging creative ay hindi lamang pagkakaroon ng isang talento o kailangan magaling ka sa isang skill o isang talento, kundi ang pagiging creative ay isang paraan paano mo maitatawid o paano mo to magagamit para mamuhay o maitawid ang iyong buhay. Oh. In other words, in creativity, ang mahalaga ay ang imahinasyon. Not necessarily that you are good at something.
1: Yes.
2: No, that you are an artistic person. Okay, dahil likas sa ating lahat, meron tayong artistic quality, may creative, meron tayong creativity sa bawat isa.
1: So, Doc, ang ganda nung sinabi mo na likas sa bawat isa sa atin, ang creativity. So, never feel hopeless dun sa mga nakikinig sa atin, no? Na never too late din, Doc, no?
2: Never too late.
1: Na ilabas natin ang ating creativity.
2: Siguro pwede kong mabanggit. Like si Teacher Fernando Sena, no? He's naging estudyante rin niya ako nung araw, no? Alam mo, ang kanyang estudyante is as young as 4 years old and as old as I think 88, 90 years old in painting, no? So walang pinipiling edad. Ang kahalagahan nga, ang maganda sa pagiging artistic o sa creativity, it makes you energetic,
3: yes,
2: no? Pinapagaan ang iyong pakiramdam, nakakabata, no? When you're engaged in mga creative passions, nakakagaan ng pakiramdam, nakakabata. So it's sabi nga natin, ano 'yon eh, it's our fountain of youth.
1: Correct. Wow. So Doc, ano ang kumpara lang sa ating mga nakikinig, Doc? Paano natin siya meron daw ba, Doc, na may nag-question na dito? Ano ang may science ba behind the relationship, Doc, ng pagiging yun, Doc, no? The creativity, and paano siya, Doc, nakaka-relate sa pagiging nakakabata or nakaka-happy or parang ating quote-unquote fountain of youth?
2: You know, when we create something, something profound and deep happens in the mind, no? The emotional brain and the thinking brain begin to communicate. At doon lumalabas ang saya, ang pagiging malikain. At alam mo, pag when you are creative, ang isang kagandahan sa art, ang damdamin kasi natin, ang dami-daming uri ng damdamin.
3: Yes,
2: no?
3: Okay.
2: At kadalasan, itong mga damdamin na ito ay walang eksaktong salita.
1: We cannot name, parang ganun, Doc, specific.
2: Walang salita. Hindi ito marunong mangusap, hindi marunong magsalita. Minsan hindi siya marunong mag-Ingles. Minsan hindi siya marunong mag-Tagalog. Hindi siya marunong magpaliwanag ng kanyang sarili. But through the arts and through creativity, whatever form it is, whether it is through visual art, through poetry, maaring sa awitin, doon nabibigyan ng ekspresyon o pagkakataon na maipahayag ko ano yung damdamin. Yeah, no? So, di ba?
1: Ang galing, Doc, nung sinabi mo na of course, always naman related, Doc, no? Yung ating emotional brain, thinking brain, and how it also affects or impacts yung sinasabi nila, Doc, na boost also ng mga happy hormones.
2: Yes,
1: yung dopamine. Doc, do you, pag ganun ba, Doc? Kasi, di ba, alam ko, Doc, na-mention kayo na sa intro, singer, no? Di ba, Doc, si Dr. Ray is a singer, art photo journalist also, na enthusiast. Pag ganun, Doc, do you feel, Doc, na anytime siya, we can use art anytime of the day? Or kailangan ba siya, Doc, very conscious na kailangan maglaan ng specific time to do art para we feel good? Or we can, anytime, be flexible?
2: Okay, gusto kong sagutin yan sa ganitong paraan.
1: Yes.
2: Na ang sining ay hindi naman isang gamot na ating iniinom. At ang sining, hindi naman siya yung magbibigay ka agad ng lunas sa iyong sugat, sa iyong sakit. Minsan, we give it time. No? Hindi siya kaagad yung mga kasagutan sa mga tanong natin, hindi kaagad nasasagot ng engagement natin sa art. Pero wala itong yung tanong mo,
1: if we need to talagang to be
2: kung burnout ka,
1: kung
2: burnout ka, it's something that you can do to restore yourself, to recharge yourself. Pero kung pagod ka, hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo. Hindi mo kailangan piliting lumikha para kung ikaw ay pagod, no? Minsan napapagod din ang creativity.
1: Oo naman.
2: No? Like sa panahon ngayon, nagja-jump ako. Pero
1: sa may time ba, Doc, na parang Doc, nawawalan ka rin ng creativity?
2: Of course. Like merong mga panahon kapag ikaw ay nasa state of severe depression, deep depression or anxiety or trauma or grief, nawawala rin ang kakayahan mo sa imahinasyon. So nawawalan din ang kakayahan mo para mamangha. So pag nawawala yung mga panahon na yon, yung mga sa pagkakataon na nandun ka sa mga state na yon, ang pakiramdam mo, nawawalan din ng kulay ang buhay, no? Parang lahat ay blanco para sa iyo, no? Pero ang like sa panahon ngayon, ang pagiging creative nagiging sadly minsan nagiging pressure na rin. Imbis na lahat na lang kailangan nating i-post, lahat na lang kailangan nating ipakita, lahat na lang achievement ang maipakita. So minsan napapagod din ang creativity at kailangan itong magpahinga, no? So,
1: tama yun doon.
2: So, kung pagod ka, pahinga muna. At pwede mo namang gawin ito sa panahong kaya mo na ulit.
1: Na so, maging, parang, so, tama, Doc. No pressure. No pressure na kailangan to, parang, kasi sometimes, Doc, parang nagiging, ano na siya, no? Parang performance metric na tiyatawag, no? Na kailangan meron tayong, ano, ipopost natin. Sometimes, maganda din,
2: Doc. At saka, no? Being creative does not mean you have to perform. Minsan kasi, ang impression natin sa art or sa singing ay entablado. Minsan, ito ay gallery o obra maestra, no? Pero ang totoong pagiging creative ay malawak at tahimik lamang. Minsan may mga awitin na ikaw lang para sa iyong pakikinig lamang. Very personal sa iyong awitin na ito. Merong mga tula na hindi na mailalathala dahil para sa iyo lang 'yon, para sa iyong pagbabasa. May mga kwento din na para sa iyo lamang, no? So yun, no? So malawak at tahimik actually ang pagiging creative. Mas malalim nating tinitingnan ang creativity. At bakit ito nagiging paraan para maghilom,
1: no?
2: Bakit ito ginagamit sa paghilom? So mahalagang balikan natin na bakit ba nagkakasakit sa isip at damdamin ng isang tao? Dahil madalas sa buhay, ang pakiramdam niya, siya ay nag-iisa lamang sa kanyang karanasan. Diba yun ang nagiging dahilan? Nag-iisa ka sa iyong karanasan.
1: They feel isolated, alone.
2: And so, nagkakasakit ka sa damdamin at iyong isipan. So, isang mahalagang tulay ang sining para itong mga salita o damdamin na hindi express ay mabigyan ng anyo.
1: Yes. So, Doc, parang sabi mo nga, no, it's also a form or a way of expressing. Especially siguro, Doc, yung mga difficult, yung mga emotions na sinabi mo kayo na, Doc, na hindi natin naniname, di ba, Doc? Parang wala tayong words to name our emotions. Ganun. So, Doc, kasi sa intro kanina, you are also a child. Kasi Dr. Rhea po ay isang child and adolescent psychiatry. So, sa work mo, Doc, no, sa with children, adolescents, mga teens, paano mo ito, Doc, no, na sometimes they may struggle, di ba, Doc, to express how they feel. Paano nyo ito, Doc, nagagamit yung creative expression nila to become a bridge or a way na towards their healing as well?
2: Kapag bata o teenager ang kausap mo, madalas hindi nila alam kung paano sabihin o paano i-describe ang kanilang nararamdaman. Yung simpleng tanong na, kumusta ka na? Anong nararamdaman mo? Ang hirap sa kanila para sagutin, di ba? Pero bigyan mo sila ng papel, bigyan mo sila ng lapis, bigyan mo sila ng laruan, or kwentuhan mo sila, magugulat ka, biglang may lilitaw na mga mahalagang impormasyon na nangyayari pala na yun ang pinagdadaanan nila na hindi nila kayang maibigkas o maipaliwanag, no? So
1: especially pag younger kids, no?
2: So what I've learned in my practice of child psychiatry, you know, the communication skills of children are different from adults. No? So since wala pa silang competency in their vocabulary to describe how they feel, dadaanin mo. Kaya nga may mga tinatawag na play therapy or artistic activities ka na ipapagawa sa kanila.
1: Meron bang tawag doon, Doc, sa type of therapy na using creativity talaga, the creative expression? May tawag ba siya sa type of therapy na yun, Doc, or wala naman?
2: Ginagawa na rin namin yun kasabay ng play therapy kung play kailangan. Therapy, minsan kahit hindi nga formal play therapy, pwede mo namang isingit yun sa session ninyo na may nakahanda kang mga papel at lapis or coloring materials or some, you know, toys that they can use for non-verbal communication.
1: Doc, may nagtanong dito, Doc. all the way, Doc, na malayo siya. Ah, Doc, ano daw ang... Sandali lang, Doc, ha? Nawala tuloy ako. Alright. So, Doc, ano daw yung pag-teens naman daw? Anong, how does art po help daw or creativity? Mm-hmm. So, mga teens yun na patients.
2: Mm-hmm. Pag teenagers...
1: Kasi kanya sa younger kids yun.
2: Pag teenagers, mas na-appreciate nila yung tinatawag natin, and you know about this, yung journaling, no?
1: Journaling. Yes, and I'm sure, Doc, yes, yung mga listeners natin alam din yung journaling.
2: So, journaling, because journaling is very therapeutic, no? Because that's a form of release, no? Yung mga non-verbal communication or emotions that they cannot have words to describe, doon nila pwedeng gawin sa kanilang in journal. Yes. Pwede silang umiyak doon, pwede silang magalit sa pamamagitan ng journal. Hindi nila kailangan magsulat na napakahaba. Minsan pag galit sila, gaganunin ang nila yung journal. It says a lot already. No? So, yun ang mga usually pag adolescents, yun ang ginagawa ko.
1: Oh, okay. So, parang ini-incorporate siya, Doc, no, sa part of the the holistic na therapy. So, Doc, may question din dito, Doc.
2: Isa nga pala.
1: Yes, sige lang, Doc.
2: Madalas sa kanila ang kailangan kausap. So, madalas sa kanila nagsasabi, wala akong makausap. And so, journaling is a good therapy na gawin sa kanila. And so, when they come to the clinic, so they bring their journal, and I always prefer it to be handwritten, hindi yung nasa cellphone, hindi tinype, because mas may direct connection to the brain, diba, if you do it handwritten. Mas may personal na relationship ka with your journal, no, when you do it handwritten. So we choose ano ang significant na entry mo dyan sa journal na dala mo ngayon, and we can discuss one or two entries to facilitate the psychotherapy.
1: Yes. So, Doc, may question dito, Doc. Ang dami natin viewers, Doc. So, may question dito, Doc. Kung ang buhay daw ngayon, napaka-uncertain, marami daw nang nangyayari, Doc, no? Sometimes overwhelming na. Paano daw, Doc, nakakatulong ang creativity to help us stay resilient? Paano daw ba ito, Doc, nakakatulong sa pagiging paghahanap, di ba, Doc, pag resilience, parang finding purpose, finding our meaning, paano ba ito nakakatulong daw, Doc, in the middle of any crisis or distress?
2: Ang creativity or seeing, ang mahalagang purpose nito ay tinutulungan ka na mabigyan mo ng kahulugan ang iyong karanasan.
1: Kahulugan
2: ang iyong karanasan. So, madaming iba't ibang uri ng sining, pwedeng visual arts.
1: For our listeners and viewers, example lang visual, Doc, para clear sa kanila.
2: Photography in particular is a visual art, no, and which that is my interest and
1: passion
2: ko talaga ang photography. Yes. So, when we take photographs, no, example na lang, Hindi ka naman kumukuha ng litrato at puro magagandang imahe na lang ang kukuhanan mo ng litrato, no. Kumahanap ka rin, it gives you a pause, no, to look for beauty.
1: Ang ganda no.
2: To look for beauty. Titigil ka sandali at titingnan mo ano ang magandang imahe na pwede mong kunan sa gitna ng kaguluhan.
1: Wow.
2: So that can be something therapeutic, and you can do that in therapeutic photography, no? Like before and after. Who am I before? Ano bang photo ang itsura ko noon? Ano ba ang state ko noon years ago compared to now? You know. So you can use that as therapeutic photography. So hindi lang ang photography, hindi lang naman puro yung, you know, yung competition level, hindi naman ganun. But it gives you meaning, no? How it heals you, no? So sa photography, humahanap ka ng kagandahan, kabutihan at beauty sa gitna ng kaguluhan.
1: Ang ganda nun, Doc. So aside from pag photography pala, Doc, do you use talaga, kailangan ba, Doc, yung may lens or kahit any gadget?
2: Yeah, okay. yun ang thinking ng mga tao.
1: Yes,
2: kailangan, pag nag-photography ka, kailangan maganda ang camera mo.
1: Mm-hmm.
2: You know, kahit yung pinakasinaunang cellphone na may mm-hmm. camera can be used for photography.
1: Yes.
2: No, what matters in photography is how you compose your subject.
1: Mm-hmm.
2: Doesn't matter kung high-end, low-end ba yung camera mo. Mm-hmm. No, but it's mm-hmm. how you compose your subject mm-hmm. and how you give, what is the meaning of that photograph to you.
1: To you, Doc. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kaya parang nire-remind din tayo, Doc, na parang pag nagpo-pause, di ba sabi mo kayo, Doc, pag nagpo-pause tayo to take a photo, parang to be mindful. Mm-hmm. So parang related din. Yun ang naisip ko kaagad. Doon, na parang like, we become mindful kung ano yung pipicturean natin. Nakaka-pause tayo.
2: You become mindful of details.
1: Yes.
2: Like you don't like to take a photograph na may clutter. Pampasira yon, no? So in that way you gain mastery of yourself once again kapag when you engage in mga artistic activities, creative passions, at sa sining, you gain mastery of yourself again because parang sa pagsusulat, no? Hindi ka lang basta karakter dun sa kwento mo, ikaw ay nagiging may akda ng iyong kwento at kung paano mo tatapusin o paandarin ang

0: people's stories of sufferings, mm-hmm. no, every day in the mm-hmm. clinic, mm-hmm. no. Yes. But yun nga, ang importante dito ay paano mo binibigyan ng kahulugan ang mga mm-hmm. ang lakbay na yon.
1: Yes. Ang ganda nun, Doc. Mm-hmm. So, bago tayo mag-pause lang, babati na tayo, no? Kasi baka maubusan tayo ng time, Doc. Ang daming gusto mag-comment and mag-message, Doc. We would like to greet lang muna. Pause muna for a while tayo, Doc, na. Good afternoon. Good day. Good day kay Angelo Redaha. Hi, Angelo. Lunch Sabado na, Dr. Joan and Dr. Rhea from Malolos, Bulacan. And advance happy birthday daw. 28th birthday kay Angelo. Oh, happy birthday, Angelo, in advance. June 2 ang kanyang birthday daw, Doc. And nanonood also si Sean Kyle Flores. Hello. Good day, Dr. Joan, Dr. Rhea. I recently celebrated my 23rd birthday last May 19. Wow! Puro mga birthdays,
0: wow,
1: Doc!
0: Happy birthday!
1: Thank you and God bless you. This is from Sean Kyle Flores, who is watching from Sapang Bato, Angeles, Doc! Mm. Angeles City, Pampanga. Di ba, Doc? Meron
0: yes,
1: ka ano doon?
0: I also hold clinic in Angeles City.
1: Yes, may clinic ka, Doc, no? Sa Angeles. Nanonood also. Hello, good morning, si Romel. Livid. Mapagpalang weekend pa rin po sa ating lahat. Muli, Dr. Joan, Dr. Rhea at sa ating lahat. And si Marvelyn Lim, nanonood po ako from Samar. Wow, all the way from Samar, Doc. Maraming nanonood sa atin today. And of course, Doc, nanonood si Nolly and ang Hi. Aking dad, si Lolo
0: Hello,
1: Jan.
0: Nolly
1: mga top, ano yan natin sila,
0: Dad
1: Doc?
0: Jan.
1: Oo, mga top fans natin yan sila, Doc. And marami pa, Doc. But
0: Hello.
1: Kasi baka maubusan daw tayo ng oras, Doc. May question ditong pumasok, Doc, from our audience also. Paano daw, Doc, nakakatulong daw ba ang creative communities? Yung mga grupo, Doc, no, ng photographers or Doc, baka mas para, Doc, ito, nakakatulong daw ba yun, Doc, to participate in those para mabawasan ang social isolation
0: yes.
1: na nararamdaman natin?
0: Mm-hmm. Tandaan natin, yeah, malaki ang role ng sining ng creativity mm-hmm. in community healing. No?
1: Mm-hmm.
0: Yung simpleng paglalahad lang ng mm-hmm. kwento ng bawat isa, marinig mo ang kwento ng bawat isa,
1: mm-hmm.
0: doon na nagsisimula ang ating paghilom.
1: Wow.
0: Diba? Minsan kailangan mo lang marinig na yung kwento ng isang tao na may pagiging hawig din pala sa kwento ng buhay ko.
1: Mm-hmm.
0: So yung pakiramdam na mm-hmm. hindi pala ako nag-iisa
1: mm-hmm. yeah.
0: ay simula na ng paghilom.
1: Mm-hmm.
0: Doon na nagsisimula eh.
1: Yes, that connection, mm-hmm. Doc, no?
0: Yeah.
1: Social mm-hmm. connection. And para ba siyang, siguro, Doc, naisip ko, para siyang shared experience.
0: Yes, shared
1: na parang
0: experience.
1: Gano'n, no? Na may isang grupo.
0: Oh. Kaya nga, in the future, gusto kong isulong yung narrative eh.
1: Mm-hmm.
0: Narrative writing as,
1: oh, wow.
0: as an activity because mm-hmm. I believe in the power of narrative writing,
1: mm-hmm.
0: no? Because mm-hmm. ito ay isang paraan ng ating paghilom.
1: Mm-hmm.
0: Therapeutic na pagsasabi ng mga kwento na matagal ng nananawagan na marinig.
1: Mm.
0: Mga kwentong matagal ng nananawagan na ma-express.
1: Oo,
0: pero walang oportunidad.
1: Mm.
0: No? Walang pagkakataon.
1: Mm-hmm.
0: So, sa mga pagkakataong, you know,
1: yeah.
0: Poetry, narrative writing, even photography, lahat ng yan may value. No?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Doc, may nag-question dito, Doc. Mm. Ano ang narrative writing daw, Doc?
0: Oh. Narrative writing is parang pagkukwento, paglalahad ng iyong kwento. Not necessarily tula. But paglalahad ng isang kabanata, kahit isang kabanata o yugto ng buhay mo na gusto mong na may sakit, may sugat, no, na gusto mong ilabas.
1: Ilabas.
0: Through narrative writing.
1: Mm-hmm.
0: Parang essay, no?
1: Essay.
0: Gusto mong,
1: At
0: walang censorship doon, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung totoo mong nararamdaman. Ikaw ang author noon. Ikaw ang author ng kwento mo yun.
1: Mm-hmm. And I'm sure, Doc, pag natapos mo siguro yung story na ilabas mong gano'n, parang nakakabigay ng sense of parang, parang maluwag.
0: Maluwag.
1: Ang damdamin.
0: Oo. Parang mm-hmm. nawala ang
1: mabigat
0: na nakadagan mm-hmm. sa dibdib mo,
1: mm-hmm.
0: no? Because it's a therapeutic

0: ano expression.
1: Correct.
0: At ganoon naman ang kung tatanungin mo, no, ano ba ang common in psychiatry?
1: Yes.
0: No, para sa akin napakamalapit na na disiplina nitong dalawang ito, pagiging doktor at pagiging artist, lalo na if you are a psychiatrist,
1: yes.
0: No, because we deal with people's stories.
1: Correct.
0: No, at yun naman ang inilalabas ng disiplinang ito, eh.
1: Mm-hmm.
0: Inilalabas mo kung ano yung dapat ilabas na damdamin through sining, at yung sa psychiatry naman is sa pamamagitan ng agham, yung mga kaalaman natin sa agham,
1: yes.
0: Doon naman natin natutulungan ang ating mga pasyente sa paglahad ng kanilang mga damdamin.
1: Napakalalim nun, Doc. Oo, but always parang it's intertwined.
0: Intertwined,
1: hindi
0: yes.
1: mo siya talagang masiseparate.
0: Yeah.
1: No? In fact, sabi nila, Doc, di ba, ang medicine itself, it's an art.
0: It's an art.
1: It's an art. The art of medicine. Doc, may question dito na pumasok, Doc. Paano daw, Doc, nakakatulong ang creativity para may stigma daw, Doc, to bypass yung hiya natin, Doc? Kasi yung na-mention mo kaya, Doc, na ayaw, hirap tayo to sometimes come kaagad, no, to a mental health professional kaagad, di ba, Doc?
0: Yeah.
1: Sometimes kasi parang mag-iisip pa kung magpapakonsult or kung sinong lalapitan. Paano daw, Doc, nakakatulong ang creativity?
0: Okay. Ang creativity, hindi kailangang laging maingay. Ang creativity, may mga panahon na kailangan ikaw lang. No? Na ikaw lang, ano? Doon sa mga nagsasabing ayoko, nahihiya ako, no? Wag isipin ganoon, no? Tsaka wag nating isipin yung laging, uy, maganda ba 'yung ginawa ko? Maganda ba 'yon yung output ko? Kung hindi, instead of asking that question, mas magandang iniisip mo, nakaramdam ba ako ng buhay? No? Naging buhay ba ang damdamin ko nung ginagawa ko yun? So, wag matakot, no? There is no wrong in expressing yourself, no? At maaring tahimik lang ang pagiging creative mo dahil ikaw lang ang nakakadama noon, ikaw lang nakakaintindi, no? Pwede mong gawin yon. Sige.
1: Ang ganda nun, Doc. Oo, yung sabi mo na, it doesn't have to be loud. Di ba, Doc? Sometimes, maganda also na, it's for us lang. And, ano siya, Doc, no? Yung sabi natin na, no pressure. Kahit na tayo ay baguhan. Ako, Doc, parang dahil na-inspire ako sa'yo today, parang gusto ko nang kumuha ng ball, ng pencil, at mag-doodle.
0: Hindi kailangan gusto mong mag-express ng sarili mo sa pamamagitan ng pag-awit, pagkanta, go. Hindi naman kailangan na nasa tono ka lagi. Kahit sintonado ka, ikanta mo yan. Di ba? So, hindi ka masyadong marunong sa principles of photography.
1: Yes.
0: Shoot ka lang, no? Kasi you find meaning in that subject that you're taking photo of. No?
1: At maganda yung sinabi mo, Doc, na pag ginagawa mo yun, nafe-feel good ka, na you feel
0: nararamdaman mo ba yung buhay sa iyong pagkatao nung ginawa mo yung bagay na yun? Kahit tahimik lang. It doesn't have to be loud all the time.
1: And doesn't have to be shared, di ba, Doc? Sometimes may pressure
0: of
1: to
0: course.
1: Post on social media.
0: Kaya minsan, nga, yung sabi ko kanina, minsan napapagod din ang creativity. Kasi bakit minsan ginagawang dapat achievement yan, no? Magpo-post ako dahil achievement ko yan. Hindi naman kailangan laging ganun.
1: So, Doc, mayroong interesting question dito, Doc. Doc, nafe-feel mo daw ba sometimes na nagiging draining na ang creative process rather than ito ay nagbibigay energy boost? Meron ka bang ganun na moments, Doc? And pag ganun, paano mo daw, Doc, na-handle?
0: Okay.
1: Personal to Doc na question sa'yo.
0: Lagi akong energetic kapag ako ay nakaharap sa aking mga creative passions.
1: Wow.
0: It gives me life. It restores me, no? Pero ang payo ko sa mga tao, kung pagod ka, kung burnout ka, may panahon naman na huwag ka munang lumikha. Magpahinga ka muna, no? Hindi naman kailangan na kailangan kong lumikha kasi ako burnout ako.
1: Protective
0: ito sa akin, no?
2: Kailangan tapusin agad, Doc.
0: Diba, lagi tayo may sinasabi, kailangan may emotional rest tayo, may physical rest, may mental rest. So, give that to yourself first. And art is there, libre. You can do that anytime.
1: Yes. Doc, may ganda nun, Doc, no? Kasi may nag-share dito, Doc, na ang sa kanya daw, Doc, ang art niya is sa kanyang pag-arrange, Doc, ng kanyang food. Pwede ba yun, Doc?
0: Of course.
1: Yeah. Yes, tama. No? Yung nag-share
0: po. You know, as simple as naglinis ka ng kwarto mo, that is creativity.
1: Wow.
0: Because as simple as nag-gardening ka, that is creativity. Because ang gumagana doon is yung imahinasyon mo. Ang gumagana doon as meron pa palang puwang ang pagkamangha sa buhay mo. Doon nagsisimula ang creativity, yung marunong kang mamangha.
1: Pag mamangha, Doc, is ano nga yung mamangha? To be, ano, Doc, no? Imaginative.
0: Imaginative, mamangha, maging at all.
1: Yes.
0: Dapat buhay sa atin yung quality na gano'n, na marunong tayong mamangha.
1: Na wag mag-end.
0: Na yung pagkamanghang yan, at yung imahinasyon, bumabagsak yan minsan, nawawala kapag we are in severe depression, diba? Or in when we are dealing with grief or trauma, minsan mababa siya.
1: Doc, sa mga na-mention mo daw, Doc, ito, Doc, ha, kasi ang may na-mention ka kay Doc na ng mga creative expressions like yung visual, di ba, Doc? Tapos song, audio, audio ba? Tama ba yun, Doc? Audio, visual. Sa mga kamay daw, Doc, no, yung meron bang ganun, Doc? Mga clay.
0: Yeah. Hulma. Pag-hulma. Yeah. Pottery. That's art. Kasi you feel, no? Yung intensity, yung depth siguro ng iyong mag-create ng pottery. It's also an expression of how you feel, no?
1: Yes.
0: Intense ako, galit ako. Pati kung ano yung output mo sa pottery,
1: lalabas din doon.
0: Even when you do painting, lumalabas doon kung ano ang emotional state mo at that time that you are doing that. I know that, no? Because I have patients, adolescents, na into visual arts. So, during that time when they were severely distressed, makukumpara ko, no? Ito yung drawing, ito yung art nila. But then, when they were recovering na, new journey. Nako, ang aliwalas na, no? Nagiging maaliwalas na ang kanilang art. So, makikita mo. No?
1: Yes. Okay. Yung the journey, Doc, no? Doc, ito, Doc, kasi maubusan tayo ng time. Sorry, Doc. Madami kasing question na pumapasok. Marami tayong viewers today. Doc, kung meron daw someone ngayon, Doc, na, and you can talk to them, Doc. Kung someone today na medyo disconnected sila, Doc, from feeling that joy and color sa kanilang buhay, ano, Doc, ang nais niyong ma-remember nila or payo about creativity, relationship nito towards our healing, and the possibility, Doc, of beginning again?
0: Well, kung may kaharap akong isang tao ngayon na nasa yugto ng kadiliman ng kanyang buhay, no? Ang may papayo ko sa kanya ay na subukan niya na magkaroon ng diversion activity through creativity and the arts.
1: Diversion.
0: No? Oo. Kailangan mailihis mo kasi ang iyong isipan doon sa depth ng iyong pinagdadaanang mabigat. No? Hindi kailangan na dahil yung engagement mo sa creative passion or sa isang artistic activity, sining, ay meron ka agad paghihilom sa sakit. Minsan, it's good to welcome yung sakit na yon. Ang kailangan maramdaman mo rin yon, ano? May proseso, no? Na kailangan maramdaman mo rin yon. So, ang mahalaga ay unti-unti kang nakakakita ng sinag sa iyong ginagawa. Hindi naman kailangan biglaan. So, pag yung kaunting sinag na iyong makita, yun ang nagiging simula na ng iyong paghilom.
1: Parang that spark, Doc, no?
0: May spark.
1: Sinag. Ang ganda. Doc, ang galing mo talaga magsalita, Doc, no? Sinag. ito mga words na talagang hindi ko to alam. But parang spark, di ba, Doc? That
0: yes,
1: light. No?
0: That light. Yung sinag is kaunting light.
1: Wow. No? Very powerful so, yun. I'm imagining it na parang there's that the ray of sunshine. Parang ganun siya to.
0: Ray of light.
1: Yeah.
0: So, ganun, no? It's a proseso.
1: It's a process.
0: Wag matakot maramdaman yung sakit. Yung sakit. Kasi ito rin ang nagiging paraan para maging buo tayo bilang isang tao, no? Hindi, it's creativity is not a form of escape, but it's how you will feel the reality na buhay pa at buo ang iyong pagkatao. Yun ang ginagawa nun.
1: Ang ganda po nun. At Doc, naubusan tayo ng time. But I would like to summarize, Doc. Correct me if I'm wrong. Tatlong message lang siguro. Eh, tatlong point siguro, Doc, ni Dr. Rhea sa mga nakikinig po. Never too late to start. Kahit anong age, anong gender, sinabi ni Dr. Rhea, never too late to start on any form of creative na expression. Be it ito ay visual, sa pagsusulat, sa ating mga hands, sa paghuhulma. Oh, mga, ano yun, Doc? No? Hulma. Oo, ang ganda. So, never too late. Kahit ako, pwede pa daw magsimula. Sabi ni Dr. Rhea. Second is, kung meron tayong mga pinagdadaanan ngayon sa ating mental health, kalusugang pangkaisipan, it's okay, sabi nga Dr. Rhea, to go through the process na towards healing. Huwag madaliin, never be pressured, but andyan ang pagiging creative at ng art to give us also na that way of expressing. Lalo na kung hirap pa tayo to na makipag-usap sa iba or nahihiya pa tayo, we can use art in all its forms para we can express na our thoughts. And lastly, Doc, ang sinabi ni Doc kanina ay, ano nga yun, Doc? Yung pinakahuli mong message?
0: Yung sinag.
1: Sinag. Kasi nga, hindi ako familiar. So, the sinag. Sa kahit sinong dumadaan ngayon ng mga pagsubok or kung may mga mabigat no, na pinagdadaanan, never lose hope. Kami po sa Philippine Psychiatric Association ay nandito kami ni Dr. Rhea, who is our respected PPA past president.
0: Like you.
1: na maaari makatulong at of course, through art also ay makakatulong ang art natin sa pagbibigay ng sinag through the journey towards healing and recovery and resilience. Tama ba, Doc?
0: Yes.
1: Alright! So, yan naman ang ating episode for today. Dr. Rhea, maraming salamat, Doc.
0: Baka maraming salamat din.
1: Baka meron kang gustong babatiin, Doc, or i-promote.
0: Well, una, nagpapasalamat ako sa iyo, Dr. John, for making me feel at home during this interview. Gusto ko ring magpasalamat kay Miss Manda,
1: yes,
0: who's been very, for her very kind assistance and guidance,
1: yes,
0: for this radio interview.
1: Yes.
0: So, at sa PPA, of course, sa Philippine Psychiatric Association, and syempre na rin sa,
1: yes,
0: sa aking isang mahal na society, ang Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry.
1: Thank you very much, of course, to our guest, distinguished guest for today, Dr. Rhea. Maraming salamat for reminding
0: Thank
1: us
0: you.
1: Na hindi dapat perfection. Wag ganun.
0: There is beauty in imperfection. Remember
1: there
0: that.
1: Is beauty. Yun ang final words natin, Doc. Ulitin mo, Doc.
0: There is beauty in imperfection. So, wag matakot magkamali. Wag matakot sumubok. Gawin mo lang yon kung masaya ka. Basta't wala itong harm na ginagawa,
1: yes,
0: no?
1: And we feel good.
0: Oh, we feel good about it.
1: Okay. All right. So there is beauty in imperfection. So tara na. So let's do our ano ngayon, no? Let's do our mga creative ano kung meron na yung way of expressing, because sometimes creativity does not just express life, it helps us return to it. At with that, ay magpapasalamat po kami on behalf of the Philippine Psychiatric Association. Ako ulit si Dr. Joan May Perez Rifariel. Ito ang Mind Matters, Conversations on Mental Health. Ito po ay isang safe space para tayo ay makinig, magmuni-muni at mag-alaga ng ating sarili. Hanggang sa susunod nating kwentuhan next week, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Thank you very much for joining us today. Bye everyone!
3: Welcome to Mind Matters. kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
5: Lakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
6: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Radio Pilipinas.
5: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
6: Servisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
6: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine. 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Beach vacation.
14: Ano tara?
13: Jogging.
14: Ano tara?
13: Hiking.
14: Ano tara?
15: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
16: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
14: Pass tayo dyan!
17: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
18: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
17: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
18: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
17: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
14: Tandaan!
19: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
17: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
22: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang kahaponan.
7: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Espina Lakas. Espina Lawak.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio. Publico.
5: Radio Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Radio
3: Magazine. World Service. Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine. 1278.
7: Sports Radio. 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publico. 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan lang.
7: Sa Capital. 104.3 FM.
3: Capital. 104.3
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas
7: and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
1: Espina Lakas.
3: Espina Lawak.
4: Radio Pilipinas.
1: Radio.
5: Publico.
7: Radio Pilipinas
5: and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
3: Sports Radio. Radio Pilipinas.
7: World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko.
5: Radio Pilipinas
7: and Capital 104.3 collab.
3: Radio Pilipinas.
5: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
7: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
7: Sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas
7: and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Natin na 12:06 ng tanghali.
18: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: DepEd, pinaigting ang digital learning sa last mile schools. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nakikinabang na ang mga mag-aaral sa mga liblib na paaralan sa bansa sa solar-powered at digital learning tools ng Department of Education at Asian Development Bank. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin ang programa na mabigyan ng akses sa teknolohiya ang mga last mile school upang mapahusay ang pagkatuto ng mga estudyante. Sa pagbisita ng DepEd sa Danahaw Integrated School sa Clarín, Bohol, sinabi ni Angara na hindi dapat maging hadlang ang lokasyon sa pagtanggap ng dekalidad na edukasyon. Sa ilalim ng proyekto, nilagyan ng Starlink Internet, tablets, digitized learning materials, teacher training at solar power facilities ang 21 geographically isolated schools sa bansa. Pinunduhan ito ng 2 milyong dolyar na grant mula sa Asian Development Bank at sinimulan noong 2021. Batay sa pag-aaral ng ADB, nakatulong ang paggamit ng computer at digital learning modules sa mataas na marka ng mga mag-aaral, particular sa math. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa iba pang balita, inflation rate ngayong Mayo, inaasahang mananatiling mataas ayon sa BSP. May pag-uulat yan si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagtaas ng inflation ngayong Mayo. Ayon sa BSP, posibleng pumalo ang presyo ng bilihin sa bansa para sa Mayo sa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mas mahal na halaga ng bigas, gulay at karne, gayon din ang paghina ng piso laban sa dolyar. Ang mga salik na ito ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Gayunman, ayon sa Central Bank, bahagyang nabawasan ang epekto ng pagtaas na ito dahil sa kamakailang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, mas murang presyo ng isda at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Noong Abril 2026, naitala ang inflation sa 7.4%, mas mataas kumpara sa target ng gobyerno na 2-4%. Tiniyak ng BSP na patuloy nilang babantayan ang mga salik na nakaapekto sa inflation upang makatulong sa pagpapanatili ng katatagan ng presyo at ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa huling balita, PhilHealth at PSA mas pinalakas ang ugnayan upang mas marami ang maabot ng yakap. Lalo pang pinalakas ang pagtutulungan ng PhilHealth at ng Philippine Statistics Authority o PSA upang mas mabilis at mas maayos na ipaabot ang serbisyo ng yaman ng kalusugan program o yakap para sa mga bawat mamamayang Pilipino. Sa panayama ng programang Boses kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas, sinabi nito na sa bisa ng kanilang kasunduan sa PSA ay mas pinarami na ang na-allocate, natanggapan ng PSA sa mga local insurance offices ng PhilHealth. Sa tulong nito, mas mapapabilis ang identification ng mga benepisyaryo at mas mapapabilis ang pagproseso ng mga benepisyo sa ilalim ng yakap. Ang ulat na yan ay hatid ni Efraim Gaitos.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Para sa iba pang impormasyon, i-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: RG
10: Radyo Magazine 1278.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these

0: times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Adjust Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan ang kahaponan.
5: 66 Informasyon.
7: GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo. Ito ang tambayan ng mga future journos.
12: Mga balita, trends, at lifestyle.
11: Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
13: Batang Broadcaster.
11: Sa Radyo Magazine
12: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito po yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Ito po ang Batang Broadcaster. At para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, katulad po ng lagi nating paanyaya, nako, i-like at i-follow nyo na po kami sa aming social media pages. Yan po ay at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Muli po, good afternoon po sa inyo kung nasan man po kayo, nasa biyahe man, nasa bahay o nasa trabaho. Nako, samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhan patungkol po sa journalism at broadcasting. At ngayon nga pong hapon, alam naman po natin o binibigyan din natin na hindi nagtatapos no sa campus ang journalism. No, may mga campus journalists po na patuloy na pinapalawak ang kanilang kaalaman at lumilikha ng mas malaking espasyo para sa mga boses ng kabataan. Ngayon po kikilalanin natin ang isang student volunteer run group or organization at aalamin po natin ang kanilang kwento. Yan po ay ang Journos. Nako, at maswerte po tayo dahil ngayong hapon, makakasama po natin ang kanilang EIC o Editor-in-Chief. At siya po ay estudyante mula sa University of Santo Tomas. Ibabahagi niya po sa atin kung paano nagsimula itong Journos, ang kanilang organisasyon. Ngayon na din tatalakayin po natin yung kanilang mga naging hamon, no? At ang advokasya na kanilang isinusulong para sa mga kabataan. Nako, maswerte po tayo dahil makakasama natin si Paulo Blanco. Magandang araw, Paulo, and welcome sa Batang Broadcaster.
4: Magandang araw po sa inyong lahat at ako nga po si Paolo Emmanuel de la Cruz Blanco, isang estudyante mula sa Universidad ng Santo Tomas na nag-aaral ngayon sa AD in Communications at ako din po ang Editor-in-Chief ng Journos PH.
0: Ayun, salamat sa pagpapahiram no ng isang oras mo dito sa ating programa ngayong Sabado. No? At bilang panimula nga, no, tatalakayin natin itong Journos, no, at para sa ating mga tagapakinig, ano ba itong Journos? Baali mo bang ikuwento sa amin yung kung ano itong inyo?

0: organisasyon.
1: So yung Journals nga po ay isang youth-driven mass media organization at ito ay nagsimula noong taong 2014 pa po, no? So biruin mo halos isang dekada na kami nagsisimula. At dahil doon ay naniniwala po kasi kami na ang journalism ay para sa lahat. Kaya nga po, ang hashtag na po namin ay hashtag journalism for all nga po. Dahil nga po dito, meron po kaming mga volunteers ng mga estudyante mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At yan nga po, yung nakikita niyo po dyan ay ang aming social media page sa Facebook at dito niyo po makikita ang mga articles na pinapublish po namin online.
0: Wow, grabe. Salamat, no, Paolo. So, just to confirm, ito pong inyong organisasyon is student-run. Kumbaga, ito po ay binubuo ng mga campus journalists. Nabanggit nga po ni Paolo na sila po ay may mga miyembro mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Naku, nakakatuwa naman. Pero before we dive in dito sa inyong organisasyon, no, gusto kong malaman, Paolo, dahil ikaw nga ang kumbaga EIC nitong journal, ikaw ba ay batang broadcaster din o campus journalist din? At pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano o saan nagsimula yung interest mo dito sa journalism?
1: Sigurado yung interest ko sa journalism ay nagsimula noong bata pa ako. Sapagkat naalala ko noong bata pa ako, palagi ako nakatutok sa television. At isa sa mga bagay na pinapanood ko sa television ay yung mga balita. At nakikita ko doon yung mga mukha ng mga veteran na mamahayag tulad ni Mel Quiaco at ni Mike Enriquez. At siguro dahil doon, sila nang nagbigay sa akin ng isang motivation at inspiration para piliin ang journalism. Pero sa katunayan nga po, parang late bloomer po ako na campus journalist sapagkat natagpuan ko ang pagmamahal sa journalism nung ako'y senior high pa. Wow. Sapagkat dito sa panahon na ito, nag-decide ako na sumabak sa mga press conferences. At dahil doon, parang sabi ko sa sarili ko na para sa akin nga talaga yung journalism. Dahil gusto ko magsulat at gusto ko din ipahayag ang mga kwento sa madla. At dahil nga po dito, no, naipagpatuloy ko siya sa kolehiyo. Ngayon nga po, isa nga po akong miyembro ng isang digital media organization o publication ng Universidad ng Santo Tomas. Ito nga po ay ang Tomasino Web. At balak ko nga po ipagpatuloy ito pagkatapos ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Kaya ayun, parang doon nagsimula ang pagiging pagmamahal ko sa journalism, kumbaga.
0: Wow, grabe, no? Kumbaga, nakaka-relate ako sa iyo, Paolo, dahil ako late bloomer din, no? Talagang wala sa radar ko itong broadcasting o journalism. Pero look at me now, look at you now, no? Ikaw ay nasa field na rin ng media at gumagawa nga ng boses, ng platform para sa mga kabataan. Pero nabanggit mo kanina na itong organisasyon nyo ay nagsimula pa 2014, no? Kumbaga mag-iisang dekada na po talaga siya. Nabanggit mo na rin kanina yung ilang mga kumbaga inspirasyon sa pagtatag nito. Pero pwede ka pa bang magbahagi sa amin o parang i-expound mo pa? Ano ba yung inspirasyon ng journals? Bakit ito create ninyo?
1: Tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang motto nga po namin ay yung hashtag journalism for all. At tulad nga po ng sinasabi ni Mel Quiaco, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan, servisyong totoo lamang. At para po sa amin, isa po itong parang patunay na ang journalism ay para sa lahat. Sapagkat nga po, kahit nga po sinasabi natin na ang journals ay isang youth-driven organization or publication rather, naniniwala po kami na ang journalism ay para sa lahat. At dapat nga po ito ay para sa lahat sapagkat nakikita namin, sapagkat ngayon po, sa panahon natin ngayon, ang impormasyon ay dumadaloy kahit anong oras at kahit saan-saan. Kaya kumbaga importante na may nagdadala ng impormasyon na ito sa madla. Kaya ayun, naniniwala kami na ang journalism po ay para sa lahat sapagkat nakikita din namin na ito din ay isang parang kumbaga karapatan para malaman ng madla.
0: Nako, totoo po yan. Napaka-powerful po talaga ng mga balita. No? Mahalaga din na tayong mga kabataan, no? Tayong mga individual, mga mamamayan, mga Pilipino, dapat aware tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, lalo na mga mga issue, no, sa ating kapaligiran. At ito ngang journals ay magandang platform para maging updated tayo. At nakakatuwa na ito po ay pinangungunahan ng mga estudyante, no. Pero Paolo, bigyan mo kami ng ideya. Gano'n ba kalaki yung inyong team?
1: Para sa tanong na iyan, ang aming team po ay patuloy na lumalaki. Pero ngayon po, we're still counting up into 80 members na po. So mga 80 members na po kami. At nagmumula po sila sa Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Pero ngayon po, kakatapos lang po ng aming recruitment process. So mas lalo pang lalaki ang journals. Pero we're still taking small steps nga po. Kasi nga po, although na-mention ko nga po na yung journals nga po ay simula ng 2014, ay nagkaroon po siya ng revival ulit noong July 2025 last year po. Wow. Sapagkat pandemic po, nagkaroon po ng pagtigil sa journals because of some problems of rather unforeseen problems nga po. Kaya ayun, we're still taking small steps pa rin or baby steps kumbaga. Pero alam ko sa sarili ko na lalaki pa rin ito at lalaki pa lang sa patuloy na panahon.
0: Naku, nakakatuwa naman na nakabalik itong organisasyon ninyo, no? Nabanggit mo kanina na humarap kayo sa hamon at natigil nga itong journals. And nakakatuwa na nakabalik na siya sa ating media landscape, no? Pero Paolo, no, bilang isang EIC, ikaw ba ay humaharap sa mga challenges? Siyempre, 80 members, no? Gaano ba kahirap ang pag-manage ng 80 students, no, para maitatag itong para mas mag-thrive pa itong journals?
1: Siyempre po, no, ang pagiging EIC ay isang hindi po siyang madaling trabaho. Sabi nga po nila, with great power comes with great responsibility. Pero palagi kong sinasabi muna sa mga miyembro ko na unahin po muna nila ang pagiging estudyante nila at balansehin nila ang kanilang gawaing pang-akademiko, sapagkat ayun nga po, at the end of the day, estudyante pa rin tayo. So mas nangungulang ang pagiging estudyante bago muna ang organisasyon. Pero kasi po minsan, nagkakaroon po kami ng problema sapagkat may mga miyembro po na nahihirapang balansehin ang akademiko o personal na pangyari sa buhay nila na kung saan parang nakaka-effect ito sa gawain nilang pang-organisasyon. Pero ginagabayan ko sila at tinutulungan ko sila kahit papaano sapagkat naniniwala ako na may mas maibubuga pa sila. Malamang po, no, ang journals nga po ang aking parang kumbaga ang nangyayari po or rather ang pagiging EIC ay hindi nga po madali. Pero yeah, alam niyo po yung parang kung sila, may tiwala sila sa sarili nila. Then, mas lalong may tiwala ako sa sarili ko. Wow. At mas lalong may tiwala ako sa kanila. At mas lalong may tiwala din ako na mas lalong lalaki din ang organisasyon na ito. Wow. So parang napakalaking halaga ng tiwala sa pag-lead at sa pag-manage ng isang organization.
0: Okay, kumbaga maswerte din pala, no, ang journal dahil si Paolo ang nagli-lead kasi base nga po sa pagkakakwento niya, talaga namang hands-on, no, may mga ilang miyembro nga po na hirap sa pag-manage. Siyempre sila po ay estudyante, kumbaga hindi sila full-time writer, hindi sila full-time journalist, no, sila po ay may mga personal na responsibilidad. Ayun, pero Paolo. Ayun, balik tayo. Pasensya na. Pero Paolo, no, ito bang nabanggit mo nga kanina yung personal na challenges mo bilang isang EIC. Gusto kong malaman naman yung hamon na kinakaharap ng buong publication. Ano-ano yung mga kumbaga nagpatatag sa inyong mga challenges?
1: Para sa tanong na po na iyan, as a whole publication or rather organization, no, of course, we also have our obstacles and challenges din po. Pero po kasi, halimbawa na lang po sa publication po namin, minsan nahihirapan po kami mag-publish ng articles sapagkat nga po ang information ay napakabilis. Parang anytime it can happen in any matter of an hour, second or millisecond rather nga po, no. At parang minsan po nahihirapan po sila mag-catch up or minsan din po nagkakaroon din po ng delay sa pag-process po ng mga articles dahil nga po ayun nga po may binabalanse sila na academics or personal life or whatsoever. Pero para naman po sa akin, hindi naman po siya gaano ka-big deal para sa akin. Kasi ayun, may tiwala naman din ako sa kanila. At dahil sa tiwala na iyon, gumagawa sila ng paraan para bumawi sila sa mga gawain na iyon. Of course naman po, we're still starting as of yet. Although we started in 2014, then again, we're just taking baby steps because we just revived last year. Pero ayun nga po, being an EIC, it's also a learning process din para sa akin kasi parang madami akong natututo sa mga miyembro ko, madami akong natututo sa kanila, marami akong bagay na parang mapapasalamatan sa kanila. Kasi ayun, we've been through ups and downs na din po many times na, but they never fail to show up and they always do their best para sa organisasyong ito. Kaya ayun, nagpapasalamat po ako sa kanila from the bottom of my heart because ayun, talagang napaka-hardworking po nila ng mga tao. Ayun po.
0: Kumaga, you draw strength from each other, no, as a team. Pero curious ako, Paolo, dahil nga nabanggit mo na kayo ay may mga miyembro all over the Philippines. So paano yung mode of communication nyo? Kayo ba ay nagkikita-kita or online lang talaga yung nagiging platform nyo para makapag, you know, makapag-brainstorm, makapag-share ng ideas at makapag-create nga ng mga balita?
1: Syempre nga po, no, dahil nga po ang miyembro namin ay nanggagaling mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, most of the time po ay online ang mode of communication po namin. Pero may mga ano po kasi kami, may mga volunteers po kami na mula sa NCR. Halimbawa na lang po, may mga mag-aaral po kami mula sa UP, Lasal, Ateneo. Kaya minsan nakikita po kami. At sa mga pagkikita namin na iyon, malamang hindi po namin nakakalimutan ang mga miyembro namin na malayo sa amin. Kaya ano, parang kumbaga, parang hybrid na may on-site at may online na communication or meeting. At sa mga meetings na ito, dito namin dinidiscuss ang plano namin sa journals, anong pwede namin gawin, at anong mga bagay na pwede pa namin ipa-improve. Kaya ayun po.
0: Ayun, maganda naman pala no, na kumbaga consistent pa rin yung inyong komunikasyon kahit na yung ibang mga miyembro eh nasa kabilang parte no ng Pilipinas. Kumbaga mas convenient din para sa inyong organisasyon na mag-conduct ng mga meetings online. No, pero Paolo, nabanggit mo kanina na isa nga sa mga challenge na kinakaharap ng inyong organisasyon yung bilis ng daloy ng balita no, lalo na po ngayon na tayo ay nasa digital age na. Kumbaga digital natives, marami na tayong pinagkukunang balita at platforms. Paano mo sinisiguro bilang isang EIC yung kalidad ng mga pinoproduce nyo na tama, accurate, ito ay fact-checked, no, bago i-spread? Dahil nga yung platform nyo, eh, maikukonsidera ko na rin malaki, no, malaki yung engagement, no. Paano nyo sinisiguro yung mga ganong factor?
1: Para po sa factor na po iyon, meron po kasi kami mga editors po, no? Meron po kami editorial board na nag-check po ng mga articles po. In this case po, ang publication process po namin ay una po muna ay may mag-pitch ng mga articles or parang may ibibigay kami ng articles sa kanila tapos sila po magsusulat. Pagkatapos po nun ay i-check po sila ng copy editor at pagkatapos po nun ay i-cross-check po po namin kung tama nga po ba yung mga impormasyon na naibigay. Sapagkat nga po napaka-importante sa paghahatid ng impormasyon na tama ito at fact-check ito. At pagkatapos po nito ay mapapadaan ito sa associate editors at sa editor-in-chief ako, na kung saan kami po ang nagkakaroon ng final say if mapupost po ba siya o hindi. Ngayon po, may mga instances naman din po na halimbawa na parang may pagkukulang din po kami sa pag-publish ng mga articles. Pero ano, naglalagay po kami ng editor's note sa baba ng articles kung may pagkukulang o may pagkakamali kami sapagkat hindi naman po natin siya maiwasan sapagkat lahat naman po tayo ay tao lamang. Pero kumbaga ito ay nagbibigay ng motivasyon para sa amin na may pagpatuloy pa lalo at parang we should do our best even further. So, ayun po.
0: Ayun, maganda naman, no? Yung, kumbaga, in system, yung inyong organisasyon. At talaga namang hands-on si Paolo kasi lahat ng article, lahat ng pubmats, eh, dumadaan po sa kanila, sa mga editors, no? At isa na nga po dyan, si Paolo. Pero Paolo, tatanungin kita, no? Napakaingay po ng, kumbaga, media, no? Ng digital space, kumbaga susulpot ng susulpot yung mga issues sa ating bansa, no? At gusto kong malaman sa iyo, no? Ano yung pananaw mo? Bakit mahalaga yung pagiging updated sa balita ng mga kabataan?
1: Para po sa akin, napakahalaga na maging updated yung mga kabataan sa balita sapagkat dito nakikita nila dito natin makikita kung gaano sila ka-aware sa lipunan. Sapagkat nga po, sa lipunan ating ginagalawan ngayon, yun nga po, madami nga po nangyayari at sobrang bilis lang impormasyon kahit saan, kahit anong oras po nagpapakita. At sabi nga po ni Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, kung yung kabataan ay hindi aware sa balita, paano sila gagawa ng solusyon para may maambag sila sa lipunan? At parang importante din na maging aware sila sa balita sapagkat napakaingay din ng mga kabataan. Kung napakaingay ang media, may ingay din ang mga kabataan. Kaya importante na maging aware din sila para mas lalo pang may pahayag ang mga balita na ito, ang mga impormasyon na ito sa mas madaming tao.
0: Nako. Yun, salamat Paolo. No, grabe. Punong-puno ng impormasyon yung ibinahagi mo na tayo mga kabataan ay dapat talagang makialam. No, to the point na kailangan alam natin yung mga issue sa ating bansa, yung mga lumalabas na impormasyon, dapat hindi lang natin ina-accept agad, kumbaga role din natin mga batang broadcaster na i-verify yung balita before spreading it. No? At yun yung nabigyang diin ni Paolo, no? Paano tayo magpo-provide ng solusyon at aambag sa lipunan for us to have a better future kung hindi tayo, kumbaga hindi tayo literate sa media. No? At salamat sa journals dahil sila ay, kumbaga student organization, magandang platform para mas maging updated tayo, mas maging critical tayo no, sa mga issues na lumalabas sa ating bansa. Nako, salamat Paolo, no. At sa pagkakataong to, no, gusto ko namang malaman sa iyo, no. Itong journals, ano yung inaasahan mong impact sa lipunan, no? I believe na banggit mo nga kanina na hindi lang kumbaga you hope na mas lumaki pa yung organisasyon ninyo, pero ano yung gusto mong impact spread ng journal sa ating lipunan?
1: Sigurado po ang gusto ko maging impact sa journal sa ating lipunan. Una po muna gusto ko sabihin na ang journals po ay isang advocacy-based organization. No? Aside from it being a youth-driven mass media organization, we're also advocacy-based po. Sapagkat, yun nga po, yung advocacy po namin ay naniniwala kami na journalism is for all po. At ayun nga po, in the coming future po, we aim to provide initiatives or projects wherein we teach journalism to communities or rather underdeveloped communities na wala masyadong access sa journalism because we've been working on it rather na magkaroon sila ng access sa mga bagay na ito sa journalism po. Lalo-lalo na mabilis ma-evolve ang media ngayon. Halimbawa, ngayon may AI na at maraming tao ang nadadamay kung totoo ba itong mga AI na to, kung peke ba mga AI na to. Kaya napaka-importante na magkaroon ng parang pagtuturo ng journalism at media literacy sa mga komunidad na wala masyadong access na ito. So, isa yun sa mga bagay na gusto kong maging advokasiya ng journals or impact sa lipunan sapagkat, ayun nga po, naniniwala po kami na kung kami ay may tiwala sa sarili namin at may passion and purpose kami, mas lalo pa namin may babahagi ang mga proyekto o advokasiya na ito sa mas madaming tao.
0: Wow, naku, napakaganda po ng kumbaga framework at mindset nito yung journals, no, nabanggit nga po ni Paolo na sila ay kumbaga may inilulutong mga initiatives para mas magturo ng journalism sa mga kabataan. At ayan po talaga yung kailangan nating isulong, no, yung pagiging media literate ng hindi lang kabataan, no, in all ages dapat talagang alam i-navigate itong media landscape, no. At mamaya nga lang po ipag-uusapan pa natin o hihimayin pa natin yung mga nilulutong proyekto at initiatives ng journals. Pero sa pagka kataong to, puputuloy po muna natin ang ating usapan para bigyan daan ng ilang paalala. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
2: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah. Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, Magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli,

0: Making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influx na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
8: Sheesh!
7: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa batang broadcaster. Nako, kasama pa rin po natin sa ating linya ang editor-in-chief ng journals na si Paolo Blanco. Nako, at bago po ipagpatuloy ang ating kwentuhan, gusto ko lang pong batiin ang mga audience natin na nakasubaybay po sa ating Facebook page. Shoutout po kay Sean Kyle Flores, watching from Sapangbato, Angeles City, Pampanga. Nako, happy Saturday po at mag-ingat po kayo. Gayun din po kay Angelo Redaha. Sabi niya po dito, uy, advance, happy 28th birthday, Angelo. Siya po ay magbabirthday sa June 2, 2026. Nako, at kay Romel Livid, isang mapagpalang weekend pa rin pong muli, Sir Jared, no, sa ating guest na si Paolo at sa ating lahat. Ako, mag-enjoy po kayo dyan and I hope natututo po kayo dito sa ating talakayan. Pero balik po tayo kay Paolo. Hi Paolo, kamusta ka so far? Andiyan pa po ba si Paolo? Ayan, Paolo, hello! Nako, bilang pagpapatuloy nga, nabanggit mo kanina, no, yung mga inisyatiba ng inyong programa, no. Kumbaga may mga niluluto kayong mga proyekto. Pero gusto kong manggaling sa iyo, kayo ba ay may mga future plans? Kumbaga. Na pwede mong ibahagi sa amin ngayon. Ayan, Paolo, naka-mute yata ang inyong mic or yan. Wala pong audio si Paolo ngayon, no. Ayan. Nako, ayusin po natin. No, habang inaayos po ng ating, kumbaga sa technical side, yung audio ni Paolo, ito nga pong journals, nabanggit nga po ni Paolo na sila po ay nag-conduct ng mga workshops, no, para sa mga kabataan gustong sumubok ng journalism. Sila po ay nag-conduct ng mga seminars para mas mapalalim pa yung, kumbaga, pagkatuto ng mga kabataan dito sa journalism. At maganda, no, na sila, kumbaga, sila ay na-apply nila yung kanilang husay sa pagsulat at pagbabalita, no, dahil nga po sa pamamagitan nga po nitong journals, no. And I hope na sana ay mas lumaki pa yung organisasyong binubuo nila, Paolo, kasi maganda po talaga siya, no, na mga kabataan na ito yung pinagkakaabalahan natin, na gamitin natin yung ating talento, no, sa pagbabalita, no. Eh, check natin, Paolo, yan. May audio ka na ba?
10: Hello po.
9: Ayun, hello Paolo. Nako, salamat, no. Balik tayo sa ating katanungan. No, kumbaga napahapiyawan mo na eh, no, na may kayo, na kayo ay may proyekto nga, no. Gusto mo maaari mo bang ikuwento sa amin

0: ang patungkol dito sa inyong mga nilulutong proyekto?
1: Para po sa aming nilulutong proyekto po, no? Kumbaga parang rough draft na po siya. Pero bahala po namin siyang gawing mas makabuluhan at mas makatotohanan sa mga susunod na panahon po, no? Pero ayun nga po, nabanggit ko nga po kanina na ang journals po ay nagkoconduct po kami ng mga seminars at workshops sa mga communities dito sa Pilipinas. Ang mga nung nakaraang taon nga po ay nagkaroon nga po kami ng workshop sa Las Piñas. Tapos saan tinuro po namin ang mga mag-aaral kung paano nga ba ang pagiging isang mamahayag kung paano ba magsulat isang article at marami pang bagay. At kumbaga gusto pa namin itong palawakin sa mga susunod na araw at sa mga susunod na buwan. Kaya ayun, gusto po namin siyang bigyang makabuluhan at mas makatotohanan na pangyayari sa proyekto na ito. At ayun nga po, kung napapansin nga po sa ano namin, sa social media page po, ay wala po kaming website. Pero ngayon po, sa mga susunod na araw, ay magkakaroon na po kami ng website. Kaya abangan ninyo yung website na ito sapagkat napakaganda yung website po namin. At ayun, doon nyo po makikita ang mga articles namin at ang mga writers din po ang namin. No? Wow. At ano nga po, sa mga susunod na bonding po ay magkakaroon din po kami ng mga workshop sa mga volunteers po namin at sa members po namin ng mga esteemed media personnel po. Kaya ayun, sa mga volunteers at members po namin, magkakaroon po sila ng mga workshops galing sa mga tao na in the field na, kumbaga, mga professionals na po, kumbaga. Kaya ayun pa lang po yung mga niluluto namin, pero who knows, baka meron pa kami mas mailuluto pa sa mga susunod na araw o buwan.
0: Nako, we're looking forward no sa inyong mga proyekto. Kumbaga, ulitin ko lang, no, nangyari po yung kanilang seminar or workshop last year. And ito ba, Paolo, anytime soon, mailo-launch na ang inyong proyekto?
1: Para po sa amin, anytime soon, malalunch na po siya. Ngayon lang po, nagkakaroon lang po kami ng mga preparations kung paano pa namin siyang papalawakin, kumbaga. Sapagkat ayun nga po, isa nga po sa mga problema nga po namin ay paano namin i-accommodate ang mga seminars at workshops na ito sa Visayas at sa Mindanao. At kumbaga kasi parang ano kami, NCR-centric. Kaya gusto namin, ano, parang hindi lang siya sa NCR na gaganap. Hindi lang siya sa Luzon na gaganap, kundi sa Visayas at sa Mindanao din. Para, alam niyo po, yung mas madaming tao, mas madaming
0: kabataan
1: matututo sa amin.
0: Nako, salamat, no, grabe. Kumbaga, layo niyo rin mapalawak pa, no? Nabanggit mo nga, na, kumbaga, hindi lang kayo maging NCR-centric. Mas malawak yung maaabot nitong inyong proyekto. Nako, we're looking forward at makikibalita kami sa inyo, Paolo. At kapag na-launch yan, iimbitahan uli namin kayo dito sa ating programa. Pero Paolo, no, para sa mga, I'm sure, no, may mga kabataan, mga batang broadcaster na nakikinig sa ating programa, no. Nabanggit mo kanina na tapos na 'yung recruitment ninyo, no? Pero kung may kumbaga sa mga nakasubaybay ngayon, kung nais nilang sumubok or nais nilang sumali dito sa organisasyon ninyo, ano ba 'yung proseso?
1: Para po sa proseso nito, nag-o-open nga po kami ng recruitment forms na kung saan dito po ay nakikita namin yung mga applicants na gusto sumali sa organisasyon ito. So para kung gusto niyo po sumali sa organisasyon ito, abangan niyo na lang po kung magbubukas pa kami ng recruitment sapagkat ayun nga po, ang kakatapos lang po ng aming recruitment period. Pagkatapos po noon ay magkakaroon po kayo ng interview at pagkatapos ng interview ay dito pa namin i-assess kung matatanggap ba kayo sa organisasyon na ito o hindi.
0: Ayun, salamat Paolo, no. And I hope mas malawak pa, no, mas lumaki pa yung organisasyon ninyo, more power, more projects, no, para sa mas magandang layunin, para mas ma-improve pa yung husay at galing ng mga batang broadcaster. At panghuling mensahe na lang Paolo bago magtapos ang ating kwentuhan. Ano yung gusto mong iwan na kumbaga mga salita, no, sa mga batang broadcaster at mga kabataang nagnanais subukan ang journalism?
1: So, kung may mga kabataan mga nakikinig ngayon, ang aking advice lang is that maniwala lang kayo sa sarili ninyo. Sapagkat kung may tiwala kayo sa sarili ninyo, Trust me, mas lalo pa kayo madaming maibibigay at maibubuga. At never, don't be intimidated by journalism because, ayun nga, naniniwala nga kami na ang journalism po ay para sa lahat. So sa mga nakikinig ngayon, bali nyo, baka ang journalism din ay para sa inyo. Sapagkat sa lipunan din natin ngayon, kailangan natin ng isang mamahayag na palaging, pagkumbaga sila ay parang palaging nakapatnubay sa katotohanan. Kaya napaka-importante ng magkaroon tayo ng isang mamahayag sa panahon ngayon given that information is happening everywhere, anytime, all at once. And that disinformation is also very rampant in our present social media landscape. No? At kung merong mga campus journalists dyan, palagi nyo lang ipagpatuloy ang ginagawa ninyo. At sana may pagpatuloy nyo pa siya sa mga susunod na panahon. Don't be discouraged by anything and remember that what you're doing right now is leading you to a greater path ahead. So, ayun na.
0: Nako, salamat Paulo na sa kumbaga sa pagpapahiram ng iyong oras ngayong Sabado para sa ating talakayan. At imbitahan mo yung ating mga audience na i-like and follow yung inyong social media pages.
1: So follow us on Journals on our Facebook page and journals.ph on our Instagram. So ayan nga po, nakikita niyo po yung Facebook page po namin. Kaya ayun, i-follow niyo lang po siya at i-like niyo lang po siya and kung pwede, i-subscribe din. Pero ayun lang po at maraming salamat.
0: Nako, maraming salamat Paulo na sa pagbabahagi ng kwento, no, advocacy nitong Journals. Tunay nga na inspirasyon yung kwento at organization ng Journals. Nako, maraming salamat. Paulo. Muli po nakasama natin ang Editor-in-Chief ng Journals at estudyante mula University of Santo Tomas na si Paulo Blanco. Maraming salamat Paulo and see you. Mag-ingat ka.
1: Maraming salamat po and see you when I see you. Thank you po.
0: See you when I see you. Mag-ingat ka Paulo. Nako, salamat, no? Tunay nga na itong mga student-led or student volunteer organization ay talaga namang malaking tulong sa mga kabataan. At sa pagkakataong to, dadako naman tayo sa ating segmento kung saan pag-uusapan natin ang mga nauusong terminologies, no, sa mga kabataan. Ito ang Gen Slang.
2: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
0: Ating tuklasin sa Gen Slang. Nako, nagkalat nga po ang Gen Z term sa social media. No, kumbaga every week ay iniisa-isa natin para alam natin na kayo ay updated at magagamit niyo itong mga terminologies na to sa next conversation na inyong gagawin. At una na nga po sa ating listahan na kung hindi na natin patatagalin pa, ang salitang low-key. Ayan. Ano ba yung ibig sabihin ng low-key, no? Sabi po dito, ang low-key ay ginagamit ng mga Gen Z para ilarawan ang isang bagay na hindi lantaran. Nako, medyo patago o hindi masyadong ipinapakita pero totoo ang nararamdaman o iniisip. No? In English, definition nga po, sabi dito, ito po ay isang opinion that you are trying to be subtle about. Kumbaga hindi mo siya pinapahalata. Pero ito yung gusto mong sabihin, low-key. At gamitin natin sa, kumbaga, sa pangungusa para mas lalong maintindihan ng ating mga nakasubaybay ngayon. Yun. Sabi po dito, low-key gusto ko na rin sumama. Nako, sana all. At sabi po dito, maaari din pong gamitin ang low-key kapag gustong aminin pero hindi masyadong direkta. Yan po ang ibig sabihin ng low-key. Ginagamit din kapag may opinion o interest pero ayaw gawing big deal. Halimbawa, low-key favorite ko tong series na to eh. Yun. At pangalawa po sa ating listahan, yung tinatawag na noob. Ay, ibig sabihin ng noob. Ayan, sabi po dito sa ating, no, sa ating screen, sa ating monitor, someone who is new, like a newbie, and they do not know what they are doing. Nako, naririnig ko po ito madalas sa computer shop, no, sa mga kabataang naglalaro ng online games, eh, sinasabi po nila itong noob. Sabi po dito sa ating definition, ginagamit ito para tukuyin ang baguhan o taong kulang pa sa karanasan o kaalaman. Maaring kulang pa siya sa kaalaman sa isang bagay, lalo na sa games o online activities, no? Katulad nga po ng ating nabanggit. Noob. At gamitin po natin sa pang-uusap. Sabi po dito, pasensya na ha. Noob pa lang ako sa game na to. Ayun ako. E mag-ensayo ka para mas gumaling ka, no? Maari ding gamitin kapag may nagsisimula pa lang matuto. Ginagamit din ito bilang biro kapag may simpleng pagkakamali. Sabi po dito, noob move lang yan. Kumbaga parang ginagawa mo rin siyang palusot eh. No? Noob lang ako kapag nagkakamali ka sa, kumbaga, sa online games. At yan po ang isa nating gens lang. At lastly sa ating listahan na yung understudy assignment. Naku, ngayon na po eh magpapasukan. I hope eh gumagawa kayo ng inyong mga assignment. Sabi po dito sa ating definition, ginagamit dito ng Gen Z para purihin ang isang taong nagawa ng maayos o lampas pa sa inaasahan ng isang gawain o sitwasyon. Naku, kumbaga, opposite siya ng noob eh. No? Ito excellent. Yung isa yung noob eh, kumbaga kulang pa yung iyong karanasan, expertise and all. Maari ding gamitin kapag may taong sobrang swak o mahusay ang ginagawa. Halimbawa, grabe ang outfit niya. Understood. She understood the assignment. Naku, kumbaga parang slay din yun. Slay. Ayun, at ginagamit din ito kapag nakuha ang isang tao ang tamang vibe o inaasahang output. Halimbawa po, ang ganda ng performance nila, they understood the assignment. Ayun. At yan po ang slangs of the week. Naku, ulitin lang po natin. No? Low-key. Noob at understood the assignment. Ako, abangan pa po ang mga susunod na patok na terms sa mga kabataan dito lang sa Batang Broadcaster. At sa pamamagitan nga po ng ating segment, unti-unti na rin po tayo magpapaalam. Pero gusto ko lang po pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Merison Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali at Samarulas Transmitter. Gusto ko rin po pasalamatan muli ang ating nakapanayam kanina, ang Editor-in-Chief ng Journos na si Paulo Blanco. Muli po, ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future Junos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan.
6: Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Mas pinalakas. Pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas
16: and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
29: 738.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas.
38: And Capital 104.3 collab.
39: Collab.
40: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
41: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
42: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
40: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas
4: and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278.
22: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
27: 738.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3.
39: The AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas.
46: And Capital 104.3 collab.
47: Collab.
40: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
41: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
40: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278.

0: Magandang araw sa ating mga taypakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayon. At syempre, patuloy niya po rin po kami nga nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. Live the live po yan, may live streaming tayo. At syempre, meron din po tayong re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At bukod sa naturang audio-visual na live stream, ay meron din po tayo no, na audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app. Paano po ba ito ma-access? Siyempre, unang-una, dapat po munang pumunta sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman po para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. At matapos po ma-download at ma-install po ang naturang mobile application, pakihanap na lang po ang logo na nasa aming likuran. Ayan, although hindi makikita ng mga nakikinig sa atin no, sa audio, pero ayun, basically yun na po yun. No? At syempre, bukod dyan, ay talaga po nga pinalawak ang ating reach no, dahil meron tayong shortwave radio sa pamagitan po yan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o ang United States Agency for Global Media o kilala rin bilang Voice of America. So paano ba tayo na papakinggan no, sa pamagitan ng shortwave radio? Unang-una po sa lahat ay ang Warm Heart po ay nai-air po sa shortwave radio Lunes po na madaling araw mula within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So basically, yun ang mga frequencies na dapat hanapin ng ating mga tagapakinig sa shortwave radio upang kanila pong mapakinggan ang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa, no, na under ng Filipino service ng ating himpilan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na banggitin ang mga replays. No? Kasi meron tayong replays every Saturday and Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. So meron po, no, para sa mga gustong maka-catch up no, sa radyo mismo, ay AM band po yan, no, yung 1278 kHz. No? Kaya na man ayan tandaan niyo lamang ang kilohertz na yan no, 1278 kilohertz para po sa mga nais makinig ng Warm Heart sa pamagitan po ng ating sister station na Radyo Magazine. At syempre, Drizel no, ay dadako na tayo. Ayan, medyo hati kami ngayon no, kung nakikita niyo, hati kami ngayon sa mic at malalaman niyo kung bakit kami dalawa ay magkatabi ngayon no, dahil meron tayong mga guests no, live na live dito sa ating studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. So introduce na natin kung ano ba yung topic for today no, natin dito sa Warm Heart. Kaya naman sa panahon ngayon no, kung saan dumarami nga ang hamon na kinakaharap ng ating mga kabataan mula sa academic pressure hanggang sa personal na pinagdadaanan, lalo pang pinagtitibay ang kahalagahan ng mental health support sa loob at labas ng mga paaralan.
1: Kamakailan, inilunsad ng Department of Education ang mas pinaigting na Learner's Helpline na layong magbigay ng agarang tulong, gabay at psychosocial support sa mga mag-aaral na nangangailangan.
0: At sa pamagitan ng helpline na ito, mas napapalapit ang mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan sa bawat estudyante na nangangailangan ng kausap at gabay. Ngayong araw, pag-uusapan natin gaano nga ba kahalaga ang ganitong mga inisyatibo, paano ito makatutulong sa kaligtasan, kapanatagan at kabuuang kapakanan ng ating mga mag-aaral. At paano natin mahihikayat ang mas maraming kabataan na magsalita at humingi ng tulong.
1: Samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mental health at suporta sa ating mga mag-aaral kasama ang ating mga panauhin itong edition ngayon sa Warm Heart.
0: Ayan nga, no? Sabi ko nga kanina, meron tayong live studio guest. At yun nga, live na live ngayon dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School at siya ring presidente po ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At bukod kay Sir Ricardo, ay makakasama natin si Ma'am Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, Sir Ricardo and Ma'am Marian, welcome po sa programang Warm Heart. Ayun, pabati po muna.
2: magandang umaga to all of you guys.
3: Ayan, good morning po.
0: Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming munting studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. We know that this is a Sunday and supposedly, no, isang family day, pero pinaunlakan niyo pa rin po kami, no, para sa edisyong ito ng Warm Heart, dahil mahalagang mahalaga po, no, ang ating tatalakayin, lalong-lalo na sa mga estudyante po natin, no, particular dito sa NCR, dahil nga po presidente ng FAPSA NCR si Sir Ricardo. So unang-una po sa lahat, no, ano po ang pangkalahatang reaksyon ng FAPSA, no, sa paglulunsad ng DepEd nitong tinatawag na Enhanced Learners Helpline?
2: Okay. Well, anyway, ang supposedly planning namin by next week pa siguro, no, pero we haven't started planning yet regarding doon sa nilunsad na yung inisiyatiba na ng gobyerno sa atin, no. Pero para sa opinion ko, or para on behalf of PAPSA, medyo napakalaking, very timely, napakagandang pag-usapan to, lalo na sa hindi lang kasi academic kung aspeto ang pag-aaralan ng mga bata, kasama din ang emotional at psychological aspect.
1: Para po kay Ma'am Marian, Ma'am, ano po yung pananaw ninyo bilang sa private sector po tungkol po dito sa ganitong initiative ng DepEd?
3: Yes, actually, napakaganda ng support na ito kasi nga, kumbaga, hindi naman lahat ng estudyante ay may sapat na support system sa bahay o sa paaralan. Kaya itong ginawa ng DepEd na to ay malaking bagay para sa ating mga mag-aaral.
0: Mm-mm. Siguro babalik ako kay Sir Ricardo, no? Sa pananaw po, no, ng FAPSA NCR, ay paano po ba eksaktong makatutulong itong inilunsad ng DepEd na Learners Helpline sa mga estudyante po, no, na nasa private schools?
2: Ah, okay. Well, anyway, ang FAPSA kasi, no, ang normal membro namin ay mga small and medium schools. So basically, ang kakulangan namin ng mga registered counselors sa eskwelahan, yes, eh napakalaking tulong talaga itong initial, ano, itong initiative ng gobyerno. Unang-una, magsisilbi itong ano, kami mga magiging bridges or magiging bridge para matulungan namin yung mga bata may mental health problem na may direkta namin doon sa TeleSafe, na yung Learners TeleSafe Helpline, kung saan pwede namin introduce sa mga bata during the parents orientation, during the student orientation. So basically, kami mga pribado, lalo na yung mga may kakulangan sa registered counselors, eh may papaalam namin sa mga bata na pwede silang humanap ng makakausap through online na nilunsad ng DepEd program.
1: Mm-mm. Sir, follow up lang. Sa kasalukuyan po ba sa mga support system po natin dito sa private sectors, paano po natin natutulungan sila habang hindi pa po natin ipapalabas tong helpline na to?
2: Actually, ang pribadong eskwelahan naman, no, ang first guidance counselor ng mga eskwelahan is yung teachers nila. Aside from that, may mga counselors din, may mga guidance din tayo, may mga guidance offices. Even though they are small school or medium school, may mga matatakbuhan yung mga bata kung saan may mga psychological problem, no. Pero most of the students from private schools, eh, mayroong emotional shyness, kumbaga nahihiya silang lumapit sa teachers, may na lumapit sa mga guidance counselors nila. So basically kapag napatupad to ng maayos yung online learners helpline for private for public and private, kasi wala namang ina-identify na kung nasa privado o nasa publikong paralan ka. Eh, malaking tulong to kung ang mga kabataan ngayon, lalo ang Gen Z, is more on the online and on telepono ang ginagamit. No? So basically, malaking tulong talaga ito.
0: Yes. Siguro mabalik tayo kay Ms. Marian. No? Sa kasalukuyan, meron po bang katulad na support systems na ba ang mga private schools para sa mental health po ng ating learners?
3: Yes, actually, nabanggit nga rin ni Sir Rick kanina. No? So, meron tayong mga guidance offices, may mga counselors tayo, meron tayong mga wellness program. Kumbaga, sa private kasi mas active. No? Kumbaga, nag-iisip kami ng mga ways na paano makakatulong sa mga mag-aral. Pero again, syempre, limited pa rin yung aming mga resources. Kaya, mas kailangan pa rin namin ng mga trainings doon sa mga teachers, and of course, kailangan din natin ng mga psychologists talaga na mas nakakaalam ng dapat na gabay.
1: Ma'am, tanong ko lang din po, if ever po, follow up lang din po, since nasabi nyo nga po, small schools po ang ano natin, small and medium. Paano po natin natutugunan yung pangailangan po? Tapos, kapag nahaharap po, kunyari may issue po yung bata, paano po tayo nakakatulong sa kanila?
3: Actually, ayan po, ano, bilang administrators, napakahirap. Kumbaga, ito yung magagawa talaga namin na magbigay kami ng kaalaman sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. So, syempre, kailangan din namin na magbigay ng mga information campaigns, seminars, orientation, programs, kompleto po lahat yan. Para, kumbaga, maging aware sila na hindi sila dapat matakot na humingi ng tulong.
0: Mabalik lang po ako kay Sir Ricardo po, no? Given na meron na pong kahit papaano yung support systems po na naipoprovide ang ating private schools para po sa ating mga learners, ano po ang nakikita nyo pa na puwang, no? Na maaring punan nitong learners helpline?
2: Sa pampubliko at saka sa pribadong paaralan kasi very limited yung oras, no? Basically from Monday to Friday, sometimes may online pa. Unlike kapag itong na-launch ng maayos tong learners helpline, basically it will be 24/7, no? Even during Saturdays and Sundays pwedeng tumawag yung bata. Most of the time pag nasa bahay yung bata, all alone, she or he can use yung cellphone niya to call the hotline, no? Yun yung malaking tulong, alternatibong paraan para matulungan yung bata sa pangangailangan niya nakausap.
1: Tanong ko lang din po, sir, paano po natin matutulungan ang DepEd para mapalawak po natin yung access, lalo na po since sa mga maliliit at saka medium size na mga schools?
2: Siguro ang pinakamabisang paraan yung unang-una, ma-introduce namin sa bata kung paano gamitin yung... may number kasing tinatawag, ano, yung number sign 33733, which is very, very easy to memorize. Yes. Siguro sa ganung paraan, ma-introduce namin sa mga bata, kasama na din sa magulang during parents orientation, at saka during the first 2 weeks of orientation sa students, masabi namin kung paano gamitin yung hotline na to. Pangalawa, may mga proper what do you call this, meron kami mga board seminars. Pwede namin ma-introduce kung paano magiging tulong para sa mga bata, para sa kanilang psychological and mental health, no? And pangatlo, probably yung isama namin sa mga diary namin na ang bata makikita nila every now and then na pwede silang tumingin ng tulong all throughout the entire year na nagano.
0: Mabalik lang ako kay Ms. Marian, no? Base po, no, sa inyo pong mga na-obserba po, no, lalo-lalo po dun sa school, kung saan po kayo namamahala. Ano po ang mga karaniwang mental health concerns na kinakaharap po ng mga students po natin sa private schools?
3: Actually, yung una-una dyan, yung academic pressure. Kasi kagaya ngayon, no, 3-term na po tayo ngayon, medyo mataas na rin po yung grades na kailangan ma-comply ng mga bata. At yun nga din, isa rin po yung bullying at ganoon din po yung sa ating problema rin ng mga bata o mag-aaral sa kanilang pamilya.
1: Gaano po kaya kalawak or kahalaga ang pagkakaroon ng direktang access natin sa NCMH or mental Center for Mental Health?
3: Actually, yan po talaga ay napakahalaga. Kasi pagka tumawag tayo directly sa kanila, talagang yung gabay na ibibigay nila ay tama. Kasi sila ay well-trained na mga professionals na magbibigay po talaga ng mga gabay sa ating mga mag-aaral.
0: Mabalik lang ako ulit kay Sir Ricardo po, no? Sa inyong palagay po, bilang kayo po ay presidente ng FAPSA NCR, ay magiging handa ba ang mga mag-aaral na gamitin itong learners sa helpline na ito o meron pa ring existing na stigma po, no, sa usaping mental health?
2: Siguro ang sa aking pananaw, no? Mas magandang pag-usapan namin bilang mga officers ng FAPSA, and at the same time, ma-introduce namin sa mga member school yung kahalagahan ng helpline na ito, no. Ang normal stigma kasi sa mga kabataan ngayon, no, naiiya sila, hindi nila ma-introduce yung sarili nila, at sometimes being alone, ayaw nila may kausap. So basically, ang dapat namin gawin bilang FAPSA, bilang federasyon, at bilang namumuno sa federasyon na to, ipaalam namin sa lahat ng miyembro kung ano yung ultimate purpose ng learner's helpline na inintroduce ng DepEd para sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan. Pangalawa, sisiguruduhin din siguro namin na masabihan yung mga miyembro na itong mga helpline na tatawagan nila ay mga professional, no? Directly from National Center for Mental Health. Basically, these are all professional people. So basically, ang siguro ang may papayo lang namin is ma-introduce lahat ng mga pribado at saka pampublikong paaralan din.
1: Follow up ko lang, sir. Paano po tayo makakasiguro kung ayung sa privacy, since mga bata po kasi to. So paano po tayo makakasiguro yung sa privacy nila na hindi makakalabas, hindi makaka-apekto, hindi rin siya magagamit para sa mga medical advances po ng ibang tao, sa mga sex case
2: studies nila? Hindi lang ngayon, no, pero during the past several years na, in-implement na yung data privacy law. Normal to na ni-implementa ng mga bawat pribadong paaralan. Normally, pagpipictures ng bata, pinagbabawal na po yan, matagal na. No? Yung paggamit ng mga bata sa mga social media sites. So, sa panahon ngayon, kung mayroong ganyang hotline, basically, ma-implement din namin yung data privacy ng bata. Pangalawa, non-disclosure policy ng eskwelahan. Meron nung kami sa mga pribadong paaralan, no? And pangatlo siguro, masasabi namin sa mga bawat bata ng mga pribadong paaralan, yung security lines. Na kapag sila yung tumawag, basically, direct line doon sa mga professional people.
0: Ito naman po, no? Mabalik ako ulit kay Ms. Marian. Given na kayo po mga CEO and administrators po, no, ng mga private schools, ano po ang mahalagang papel na gagampanan po ninyo sa pagpapalaganap ng kamalayan? Hindi lamang patungkol dito sa Learner's Helpline na inilunsad po ng DepEd, kundi sa mental health awareness in general.
3: Yes, actually ang pinaka-importante talaga sa amin diyan, ano, yung pagpapalaganap nga ng awareness, no, ng regarding sa ating mental health. Pangalawa, syempre of course, kailangan mag-isip din kami ng mga ways, no, paggawa ng mga programs, orientation, policies, no, na maghihikayat sa mga estudyante na hindi dapat sila mahiya at walang dapat matakot sa paghingi ng tulong sa mga professional.
1: Tanong ko lang po both po at sino po sa inyo. Ano po yung maaari nating idagdag na mga programa pa po para maging effective po itong magiging hotline para sa mga bata po.
2: Ms. Maria, sige.
3: Ah, yes. Siguro ang kailangan dagdagan pa natin dito kasi aminin natin, limitado pa rin naman kasi yung mga trained responders natin. Siguro yun po yung dagdagan. Ganun din po yung mga trainings and seminars din po para mas dumami pa at mas marami pa po ang matulungan natin mga mag-aaral.
2: Okay, tama. Malayan na tama yung mga sinasabi ni Ma'am Maria. Pero ang sa akin lang, sa aking pananaw siguro, we have to orient din yung mga magulang. No?
3: Yes.
2: Kasi ang unang seguridad ng bata is nasa tahanan, nasa bahay nila. So basically, we have to orient all the parents na itong help learner's helpline magiging tulong sa mga kabataan ngayon. No? After pandemic kasi, after 2 to 3 years of pandemic, lumabas yung mga psychological, no? Yung mentalidad ng bata na medyo may mga problema. So basically, ang unang tinatakbuhan niyan kundi bahay, eskwelahan. Siguro itong magiging initiative ng gobyerno para magkaroon ng hotline for students na may psychological problem is very yung initiative is very timely sa panahon ngayon. So basically this is very good for DepEd.
3: Yes. Mabanggit. Yes. So actually maganda po talaga. And to be honest, Sir Rick, ano, kasi active din po kami sa LGU po namin from Caloocan. Since 2024, isa rin po ako sa naatasan din po ni Mayor Along Malapitan through private schools naman, na kakausap kami ng mga private schools sa amin na meron po kaming seminars for mga students, especially sa mga high schools, no?
2: Okay.
3: Yes, oo. Ganun ka-active si Mayor kasi meron kaming tinatawag na seminars noong 2024 pa lang, ha, na Youth Depression Seminar. Tapos ngayon po, nag-open kami si Mayor Along Malapitan kasama po ang kanyang may bahay sa ni Ma'am Aubrey Malapitan ng tinatawag naming Caloocan Calm Space, na yun tayo ay pwedeng lumapit po doon para sa mga nangangailangan po talaga na mental health po natin.
2: That's nice. Oh.
3: Yes, oo, oh, active.
2: Speaking of politics, no? Hindi nung papatalo ang Taguig area.
3: Yes!
2: Ang Taguig, no? Not to mention na may nangyari kasi sa amin sa Taguig. It was last year. Maybe because of depression. Hindi namin talaga totally alam. No? Pero basically, the mayor of Taguig City, Mayor Lani, introduced the mental seminars for all the students of Taguig. No? Hindi kasama ang privado, hindi lang para sa pampublikong paaralan. Pero basically, meron din kaming tinatawag na, I don't know if this hotline, pero meron kaming opisina kung saan pwedeng pumunta yung magulang para i-report yung mga bata na mayroong psychological problems.
0: That's nice to know po. No? Talagang may pang...
2: Very timely. Oh.
0: Very timely. Yes, very timely. No? At ang maganda na mapakinggan na itong mga LGUs natin dito sa Metro Manila ay talagang masigasig, no?
3: Yes.
0: Sa pagpapromote ng mental health awareness and education, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Speaking of, dahil nabanggit nyo yung kumbaga mga initiatives sa Caloocan and Taguig, sa inyong... palagay po, no, overall, no, bilang mga administrator, CEO ng private schools, sapat na po ba ang kasalukuyang resources at training ng mga paaralan, no, mga schools para tugunan po ang psychosocial needs po ng ating learners?
2: You can start, ma'am.
3: Yes, sa aking palagay po, sa akin lang naman, may mga paaralan pa rin na kulang pa rin sa resources at special trainings pagdating sa mga psychological support. Kaya siguro, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan pa rin natin ng tuloy-tuloy na training para sa mga teachers, counselors, school personnel. Ganon din, sinabi nga ni Sir Rick, magsimula rin tayo sa mga magulang.
2: Sa pananaw ko naman, hindi pa siguro, hindi pa natin natutugunan, hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero basically, hindi pa siguro ganun kahanda yung gobyerno. Kasi in the first place, these are all professional people na dapat nila makausap. So kapag marami na huyo tumatawag, baka mayroong kakulangan. No? Pero hopefully with the budget of DepEd, kayang tugunan itong lahat na pangangailangan ng ating mga mag-aaral.
1: Since nabanggit niyo po kanina po na different cities po may mga initiatives po, no?
3: Yes.
1: Particularly po sa mga community and sa mga magulang po, tingin niyo po paano po sila makakatulong para po sa mental health ng bata, tapos matugunan po yung mental health initiatives po nila?
3: unang-una sa magulang, kailangan talaga may acceptance, yung pagbibigay ng emotional na suporta doon sa kanilang mga anak. Hindi kasi po pwede ng pag-uwi mo, trabaho ka, pagod ka, wala na. Kailangan lagi-lagi, kahit malaki na yan, hindi lang bata ang iniisip natin, hanggang sa paglaki nila, nandun ang gabay ng mga magulang.
2: Siguro ang magiging papel namin mga maging CEO and administrator of school ng mga pribadong school, lalo ng mga small and medium na wala hong kakayanan mag-employ ng mga registered guidance counselors. No? Siguro ang magiging initiative move namin mga private school is to introduce to all parents na meron tayong ganitong helpline. No? Meron tayong may matatawagan ng mga bata. Pangalawa, ipaalam din sa mga magulang yung walang panghuhusga sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo na emosyonal. And pangatlo siguro, alamin din nila, malaman din nila dapat na ang unang nagpapagligtas ng mga bata, lalo na may mga emotional problem, is yung tahanan. So, these are all the proper orientation to all the parents na dapat malaman nila yung kahalagahan ng pamilya sa pagtulong sa bata sa mga gitong problema.
0: At bagamat gusto ko pa po nga at gusto pa namin pahabain no ang ating diskusyon pero ito na lamang siguro ang hihingin ko po sa inyong dalawa. Ano po ang inyong mensahe sa mga estudyante at sa iba pa po nga private schools no tungkol sa kahalagahan ng kumbaga yung seeking professional help po no sa panahon na mayroon pong mga hamon pagdating sa kalusugang pangkaisipan?
3: Yes, of course. Una-una, lagi nating isipin na hindi kayo nag-iisa. Andito kami, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi lahat kasi ng laban ay nakikita yan. Eh. So dapat matuto tayong umunawa kung ano ba talaga ang nararamdaman at dapat malaman din natin kung ano rin po ang dapat na gabay, ang tamang gabay sa ating mga mag-aaral.
2: Okay. Ako ang mga ipapayo ko lang siguro sa mga estudyante. Ano? Nandito dito ang paralan para sa pangalawang tahanan nila kung saan pwede nilang hanapin yung solusyon sa kanilang mga problema emotional at psychological. Pangalawa, gusto ko rin ipaalam sa mga magulang, no? Mga paaralan na kagaya natin, yes. Patuloy natin bigyan ng espasyo yung ating mga paaralan kung saan merong matatakbuhan yung mga estudyante na mayroong mental and psychological problem. And lastly, siguro sa FAPSA, magtutulungan kami kung paano namin i-orient yung mga magulang through seminars, through trainings din, para malaman ng mga magulang paano ang gagawin. So basically, ang asosasyon, ang federasyon namin is malaking tulong din at ma-introduce sa mga bawat administrator kung ano, gano'ng kahalaga yung nilunsad kamakailan ng ating gobyerno para sa helpline na ito. No? Yung hotline. Very simple, very madaling i-memorize yung number, no? Isa number sign 33733. So, yun lang, no? Ilagay natin sa mga bulletin board natin kung saan pwede makita kagad ng mga bata. So, yun na siguro yung mga inisiyatibo namin, mga pribadong paralan.
0: And with that po, maraming salamat po, Sir Ricardo and Miss Marian for giving us a very kumbaga yung mga insights po no patungkol po dito sa inilunsad ng DepEd na Learners Helpline na talaga na mga isang initiative na hopefully ay mapupunan yung gap pagdating sa usaping mental health among our students. Hindi lamang po no sa private schools kundi maging sa public schools na rin po. Maraming salamat po sa uulitin po. And God bless po. Hopefully hindi ito ang first and last.
2: Thank you. Maraming salamat. Thank you.
0: At atin po nga nakasama dito sa edisyong ito ng Warm Heart, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, at siya rin po ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At syempre kasama din po natin si Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman po ng Green Pastures Christian Academy. Sa pagbabalik po ng Warm Heart ay tutungo na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
11: Amoy pares, amoy araw.
12: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
11: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
12: Ang dungis mo!
13: Ma! Tama na!
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
16: Ang saya balikan ng ating kabataan.
14: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
17: O ano, game na?
18: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
19: Attitude of gratitude.
20: Gratefulness.
21: Joy.
22: Appreciation.
23: Attitude of gratitude.

0: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayun, so nandiyan na tayo no, sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan amin po nga ibinabahagi ang mga kwento ng mga pasalamat. No. At syempre, dito ay nag-i-invoke din tayo sa iba, no, nag-i-instill din tayo sa iba no, ng mga katanungan kung paano ba, kung baga matitrigger no, ang ating grateful heart. Siguro basahin ko muna no, bago tayo magkwento sa ating mga tigapakinig. Una sa lahat, no, ang unang katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Ay, pang-anim naman dyan, no? What am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo, at pang-huli nating katanungan, what can I celebrate today? Siguro ako na muna, no? Ang magsasalita. Siguro ang aking sasagutin ay yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why. Siguro yung nilulook forward ko kasi ay yung this week, ayan, kasi meron akong a-attendan na seminar no sa Tagaytay no. Bale seminar talagang bubunyag na no. Seminar siya na spearheaded po no ng ating isa sa mga partners natin dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi dun sa seminar na yon ay talagang gagabayan no ng CFO ang mga media people katulad ko natin no, kung paano ba dapat gawa ng mga storya no ang ating mga tinatawag na non-resident Filipinos. Bali yun na yung tawag no sa ating mga kababayan na permanente ng residente abroad, non-resident Filipinos. O yan no, may term na kagad no na tayo ay natutunan, and looking forward ako na mas marami pang matutunan given yung mandato ng ating istasyon na makapag bigay serbisyo hindi lamang sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos na nais din maging informed no and educated patungkol sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So panibagong learning, ako naman ay always open to more learnings no kasi ako ay very eager to learn.

0: Sobrang grateful ako and thankful ako to have my family, especially my dad, my mom, my brothers, pati sister-in-law ko. Kasi sobra silang supportive sa journey ko. Sobra silang, di man, not in a bad side, pero sila yung number one critic ko. Sasabihin nila sa akin, eto yung mali mo, eto yung ganito mo. Hindi para husgahan ka or i-judge ka, kundi sila yung tao na sasabihin nila yun para mag-improve ka. And I'm so, so thankful to have them in my life.
1: No. Ayan, baka gusto mong pasalamatan sila direkta, no? Oo, kasi for sure, no, dahil nabanggit mo sa akin, no, nitong pag-uusap tayo ay mukhang nanonood sa iyo ang iyong father dear. No, it's an honor. Sige.
0: Hello sa aking pinakagwapong ama at pinakamagandang ina ng buong mundo. Father dear, Togs Nanyong at Bobot Nanyong. Hi po.
1: Oh, kung hindi niyo po kung hindi niyo pa po alam, no, matatawag na isang veterano, no, dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service ang father ni Ka Warm Heart Drizzle na si Sir Togs Nanyong. So pabati, isa pong malaking karangalan na pinapanood niyo po kami. pero syempre para din ma-witness yung growth ni Drizzle dito sa Radyo Pilipinas World Service. Dahil bukod sa pagiging isang producer, marami na siyang ginagawa dito, no, na masasabi na first time, no?
0: Yes.
1: 'Di ba? Kaya looking forward din ako, no, bilang ka-warm heart mo, no, dito sa ating himpilan na ma-witness pa, no, ang iyong improvements, no, dahil ako, nakakawitas ako pagdating sa pagsulat, parang malaki ang improvement nitong si Drizzle. Kaya looking forward pa tayo, no? Hindi lamang dun sa mga other works na dito sa istasyon, kundi lalong-lalo na dahil nandito na tayo sa Warm Heart, no? Looking forward tayo na makita pa, no, kung ano ang kaya pang ibigay sa atin ni Drizzle dito sa ating programang Warm Heart. At with that, no, ay syempre pararaanin nating muli ang ating mga paalala mula sa istasyon dahil susunod na po ang ating mga public service announcements na ihahatid po sa atin ni Ka-Warm Heart Drizzle. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Warm Heart.
13: Warm Heart.
12: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips. At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
13: Warm Heart.

0: lingkod, Steph Vicente at
1: Rizal Nanyong.
0: Ayun, so narito na tayo no, sa panghuling bahagi ng edisyong ito ng ating palatuntunan sa araw na ito, kung saan ihatid po ni Ka-Warmheart Drizzle ang mga public service announcement na may kinalaman po sa mental health community dito sa Pilipinas. Go ahead, Drizzle.
1: Okay, para sa una nating public service announcement, ang Far Eastern University Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation o FEUNRMF ay inaanyayahan ang mga mag-aaral na dumalo sa isang eksklusibong open house para sa programang Bachelor of Science in Psychology nitong darating na Sabado, May 30, 2026. Ang layuning ng nasabing aktibidad na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga interesadong estudyante na masuri ang larangan ng mental health at behavior sciences. Ito ay may temang Cracking the Code of Human Behavior, Why Enroll in BS Psychology. Again, ito ay sa Mayo 30, 2026, Sabado, 9 a.m. hanggang 12 noon sa Tower Building 12 Floor Audiovisual Room sa FEUNRMF. Sa mga interesadong estudyante, magkakaroon din ng libreng entrance exam sa gaganapin mula 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. Sa mga nais na makalahok, maaari kayong mag-register gamit ang official na Google form na makikita sa kanilang FB page. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang a mobile number na 0917-185-0934 o 0917-183-1521 at maaari din kayong mag-email sa admissions@feunrmf.edu.ph. Para naman sa second na public service announcement, ang Mental Health Hour ay inaanyayahan kayong lumahok sa gaganapin na Certified Empathic Listener Workshop na gaganapin sa darating na May 30, 2026 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Ang programang ito ay para ma-level up ang kakayahan sa dialogo, ma-develop ang inyong emotional intelligence at pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Kung ikaw ay interesado, maaari kayong dumalo ng personal sa eMERGE Space Quezon City o makibahagi sa online sa pamamagitan ng Zoom live streaming. Limited slots lamang ito, kaya kapag gusto po ninyong lumahok dito, maaari kayong magparehistro at bisitahin ang kanilang FB page sa Mental Health Hour. Sa ating pangatlong PSA, ilulunsad ng People Management Association of the Philippines o PMAP at EMFAT ang isang libreng webinar na may pamagat na Employee Financial Wellness and Mental Health, Managing Money Stress in Uncertain Times. Sa darating na June 3, 2026 sa pamamagitan ng Zoom video conference mula 3 p.m. hanggang 5 p.m. Ipapaliwanag dito ang ugnay ng financial wellness and mental health habang nagbabahagi ng practical na paraan upang ma-manage ang stress at mapanatili ang mental well-being sa gitna ng hamon ng pananalapi. Makakasama dito si Ms. Norvi Tiong, isang senior psychologist at psychotherapist sa EMPAT at kasalukuyang head ng Psychology Department sa DOH Las Piñas, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Sa mga interesadong participant, maaari kayong mag-visit sa kanilang FB page para makapag-rehistro. At sa ating panghuling public service announcement, ang Child Fam Possibility Psychosocial Services o CPPS ay magkakaroon ng isang libreng pampublikong online workshop na may pamagat na Spot, Support, Sustain, a leader's role in mental health in the workplace. Sa darating ng May 30, 2026 sa alas 10 ng umaga via Zoom, bibigyang konteksto ang mental health ng mga individual, kupunan at organisasyon. Dinisenyo ito para sa mga human resource personnel at mga pinuno ng kumpanya upang matulungan matukoy ang mga source ng source ng pagod, stress, pagbibigay ng suporta sa mga kasamahan, at overall positive outlook ng kumpanya. Limitado lamang ang slots na ito para sa mga gustong sumali. At ang deadline nito ay sa May 28, 2026 para makapagparehistro.
0: At yan ang mga public service announcements na inihatid sa atin ng ating ka-warm heart na si Drizzle. So Drizzle, ito bali ang second, tama ba? Second episode na official kang nakasama dito sa Warm Heart. So kumusta ang experience?
1: Masaya, fulfilling, and challenging.
0: Oo, bakit challenging?
1: Challenging kasi kailangan napag-aralan mo yung magiging topic para alam mo kung paano mo i-handle yung mga guests natin. Katulad kanina, sila Ma'am Marian at siya kasi Sir Ricardo. So, dapat makapag-contribute din tayo ng mga magagandang information sa mga taga-pakinig at nanonood sa atin.
0: Oo, kasi yan naman talaga ang ating mandate, ang ating goal, objective dito sa Warm Heart. Ang mapalaganap pa, no, ang mental health awareness and education. Kaya mahalaga na, of course, sa pag-aaralan talaga natin yung topics na dinidiscuss natin dito sa programa. And at the same time, ay syempre, maipunla natin, no, sa isipan ng ating mga taga-subaybay kung bakit dapat nating i-advocate, no, ang mental health awareness. So ito, no, isa na namang edisyon ang ating tinatapos ang ngayong araw ng Linggo. Syempre, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control ay nandyan si Ma'am Susan Aison, sa ating Warcast nandyan naman si Hero Lucero, at syempre sa ating audio live streaming at ang nagsilbi rin, no, na ating executive producer, no, para sa araw na ito na si Sir Leo Magpayo. Pero actually kanina ay kumbaga all around talaga, no, all rounder, no, kumbaga sa mga artists, no, kayang gawin lahat. Yes. Ayan. So yun, at syempre pasalamatan din natin ang ating mga resource person para sa araw na ito, kina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, na siya ring presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA, NCR, at kay Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, very looking forward tayo, no, in case na mag-guest sila dito ulit sa Warm Heart. Ito na, matatapos na ang ating programa. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizzle Nanyong,
0: at ito ang Warm Heart.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: World class na tanawin. Explore na natin.
5: Love the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Influence na yan.
4: Radyo Pilipinas Magazine
3: 1270.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. Mexicano, the agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy,
8: 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Legacy,
8: 1278 AM.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
22: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
10: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan.
25: Six Information,
26: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Magazine, 1278.
22: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan.
25: 66 Information,
26: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
27: Aray!
0: oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig yung diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
1: Magandang hapon mga kaaklat tambayan! Kumusta po kayo mga Read Pinoy Barkada? Ayan, welcome po sa Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3. Sabayan rin po kami nga tinututukan sa aming official Facebook page na at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalohado. Ayan, shout out po sa lahat ng nakatutok sa atin sa radyo at online. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong holiday? Samantala nakikiisa po kami sa ating mga kaibigan at mga kapatid na Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Eid al-Adha. Kaya naman happy Eid al-Adha sa aking mga kaibigan, kina Ad Hoshen at kina Arasad. Kumusta kayo kung nasaan man kayo ngayon? Samantala tuloy-tuloy pa rin ang Read Pinoy sa paghahatid ng masaya at makabuluhang talakayan ngayong hapon. Mamaya ay mapapanood natin ang isa sa mga episode ng Show Your Shelf kung saan finiture natin ang kilalang content creator at genealogist na si Mighty Magulang. Samantala sa ating creator spotlight, kilalanin natin ang mga creator ng pinakabagong graphic novel book ng Kawangis Publishing. Ito ang Maya Malipayon. Makikilala natin ang mga Cebuana creators na sina Christine Lim. Hi Miss Christine at si Miss Artina Lefty, ang illustrator naman ng naturang libro. Samantala narito muna ang mga mahalagang ganap at paanyaya mula sa ating para sa ating creative at publishing industry.
4: Aklat Alert!
1: Pinoy Creatives, ipinagmalaki ang Pinoy Children's Literature and Young Adult Fiction sa katatapos lamang na Asian Festival of Children's Content o AFCC sa Singapore. Ang pagdalo ng National Book Development Board at mga Creative Nation Grant Delegates tutukan sa report na ito.
5: Creatives sa Asian Festival of Children's Content o AFCC sa Singapore. Sa panguna ng National Book Development Board o NBDB, kasama ang 14 na Creative Nation Grant o CNG Delegates mula sa hanay ng authors, illustrators, publishers at educators. Dumalo ang delegasyon ng Pilipinas sa AFCC nitong May 21 to 24 sa National Library of Singapore. Pinibigyang oportunidad ng NBDB ang mga Pinoy creatives na mapalawak ang kanilang perspektibo at network sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga creator, illustrator at artist sa pamamagitan ng Creative Nation Grant ng ahensya.
6: It has a business component, so that is very significant for the Philippines. We have different co-translation programs within ASEAN, our ASEAN neighbors, specifically Singapore. So we have co-translation programs with them. Capacity building, it's also very important for the AFCC. We have different sessions to attend to, which can give us knowledge creation as well as knowledge sharing.
5: Ang Asian Festival of Children's Content ang pinakamalaking pagsasama-sama ng mga Asyanong manunulat, ilustrador, publisher, educator, at translator na nakataon sa mga akdang pambata at young adult fiction. Nakasentro ang mga panel discussion, lectures, workshops, masterclasses, at networking sessions sa paglikha at pagpapahalaga sa children's content na nakaangkla sa mga karanasan at naratibo ng mga kabataang Asyano.
9: First of all, I think it's so important to bring people outside of their country. So earlier today, a speaker mentioned that when you step away farther from where you've come from. That's when you fully get to appreciate where you've come from, where you've been, how different you are from other cultures. And so bringing us here, bringing us Filipino delegates here outside of the Philippines and being able to interact with other cultures and other creators, we get to expand outside of our field of knowledge, and it prevents us from becoming an echo chamber so that we can learn, we can grow, and we can explore ideas outside of what we already have as creators in the Philippines.
7: Pinaka-exciting sa akin, bukod sa pagpunta dito sa National Library at kita ng mga display nila dito, ang dami ko pong matututuhan dun sa mga speakers sa workshop, kaya exciting po talaga yung mga comics na malalaman or makikita namin, yung mga different kinds of books. Tsaka lumalawak po talaga ang mundo kapag hindi lang sa pagpunta sa mga lugar na to, kundi pag nagbabasa din tayo. So, nakakatulong talaga to sa Philippines kasi para sa mga creators at mga educators tulad po namin, ang dami naming bagong natututuhan, tsaka ang dami po naming nakikisalamuha po na fellow educators and illustrators. So, ang dami po naming nakikita din na possibilities para po mas maayos po naming to remedy the problems of literacy in the Philippines. So I think that's the number one goal for us here in AFCC.
5: Nagsilbing speaker at facilitator din sa talks, discussions, at workshops sina Angela B. Napeñas, Christine Granchon, at Tori Tadyar.
11: Hello, I'm Angela Napeñas, and I'm an author registered at NBDB. So this year's AFCC, I was a speaker at the panel discussion entitled Anthropomorphism and Learning to Care. So Filipinos definitely have a lot of stories to tell dahil sa laki ng diversity natin, not only in terms of species but also culturally, environmentally. And it's important for us to be able to share and advocate for our stories because although madami tayong species and environments na sa atin lang makikita, ang mga kwento kung paano tayo nag-advocate para sa kalikasan ay isang bagay na mahalaga na makita din ng mga ibang bansa at ibang kultura para magkaroon din sila ng lingwahe para ma-advocate nila ang kanilang mga realidad. At ang anthropomorphism o pag-ascribe ng human characteristics sa mga hindi tao ay isa sa mga pwedeng dahilan kung bakit limitado ang natututunan natin tungkol sa iba't ibang uri ng buhay. At interesado ako malaman kung paano ang strategiya o strategy na ito ay maaaring lalo pang magpaintindi sa atin ng mas malalim kung ano ang lugar ng mga tao sa buhay ng hayop at halaman at paano natin sila mas maiintindihan.
5: Samantala, kabilang naman si NBDB Director Maria Carolina Tapia sa industry sharing and networking session tungkol sa international children's content landscape. Para sa mga kinatawan ng Pilipinas sa AFCC, isang pambihirang pinto ng karanasan at pagkakataon ang nabuksan sa kanilang paglahok sa 16th na iteration ng AFCC.
12: Christopher Asa from Tofi Book Publishing House. Ang experience ko po dito sa AFCC is sobrang napakasaya, overwhelmed, kasi first time ko po ito. As an author, illustrator, and a publisher, sobrang laking tulong po nito sa akin especially and sa mga siguro sa mga aspiring writers, illustrator, kasi yung experience ko po dito is sobrang nakatulong, especially napalawak po yung learning ko na yung industry po pala ng children's book ay sobrang laki and napakalawak and madami palang rooms for opportunities ang pwede nating magawa. Marami po akong natutunan dito, especially yung day one. Yung kinandak namin na bookmaking sa mga bata, sobrang nakarelate po yung lecture kung paano namin may improve yung connection namin sa bata, especially yung paggawa ng books, kung paano ba may improve and paano yung proper communication and paano may improve yung book para magustuhan ng bata yung mga books na pwede namin maiproduce. Nagpapasalamat po ako sa National Book Development Board Philippines sa opportunities na binigay sa akin dito na makapag-experience and makapag-attend po sa AFCC dito po sa Singapore. Sobrang laking tulong po ito sa akin.
5: Magpapatuloy ang pag-alalay at pagsuporta ng National Book Development Board sa mga Pinoy creative upang lalo pang payabungin ang literaturang Pinoy para sa mga batang Pinoy.
1: Ayan, napakagandang oportunidad dito para sa ating mga Pinoy creatives na makadalo sa isang kagaya nitong AFCC kung saan naipamala sila ang galing ng mga Pinoy creations or mga Pinoy authored books. Pati na rin, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng mga networking session. Samantala, lalahok ang NBDB sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro ngayong June 18 to 20. Bilang pagtugon nito sa mandato ng ahensya na palawakin at palawigin pa ang industriya ng publishing kaalinsabay ng pagtataguyod ng kultura ng pagbabasa sa buong bansa. Nakikisa ang National Book Development Board sa gaganaping Mindanao Book Fair sa Event Hall SMCDO Primetime Premier, Downtown Premier rather, mula June 18 to June 20, 2026. Kasama pa ang iba mga exhibitors, bisitahin at suportahan po natin ang ating mga Pinoy authors and publishers na maghahatid ng akdang Pinoy na may iba't ibang genre mula sa fiction, non-fiction, children's books, comics at maging educational books. Kaya naman sa mga kabayan natin at ka-read Pinoy natin dyan sa Mindanao, samantalahin ang pagkakataon. Magkita-kits po tayo sa Mindanao Book Fair. Ilan lamang ito sa mga halagang ganap tungkol sa ating local creative and the publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy, dyan lamang po kayo.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
15: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
16: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
15: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
14: Huwag!
17: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Magazine,
28: 1278 AM.
29: Pinalakas, pinalawak,
30: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publico,
31: Radyo Pilipinas,
32: and Capital 104.3 Colab.
33: Radyo Magazine,
34: World Service Sports Radio,
35: ang tagintig ng FM
36: at lakas ng AM
37: sa iisang himpilan,
38: pinagsanib na puwersa
39: para sa mas malawak na
40: serbisyo publiko.
41: Radyo Magazine 1278
42: Sports Radio 918,
43: Radyo Pilipinas,
44: Radyo Publico
45: 738,
46: at Radyo Pilipinas World Service.
47: Mapapakinggan na
48: sa Capital 104.3 FM,
49: Capital 104.3
50: the AM and FM collab,
51: sa Capital 104.3 FM,
52: Radyo Pilipinas,
53: Radyo Pilipinas,
54: and Capital 104.3 collab.
55: Servisyong kailangan,
56: servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
57: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Read Pinoy. Kasama sina Ini Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
4: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong tinututukan sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Pati na rin sa The Capital FM 104.3. At sa aming official Facebook page via live stream ang at NBDB Philippines. Isa po nyo sa mga pangunahing inisyatibo ng NBDB ay ang pagtataguyod nga ng culture of reading and authorship sa bansa. At upang hikayatin lalo ang ating mga kababayan, lalo't higit ito mga ating mga kabataan ano, na tangkilikin ang mga libro at isulong ang pagbabasa at suportahan of course ang ating mga authors. E inilunsad ng NBDB sa pangunguna ng Readership Development Division ang online feature na Show Your Shelf. Napapanood po ito sa official Facebook page ng NBDB Philippines. At ngayong hapon ay panoorin natin ang isa sa mga pinakabagong episode ng Show Your Shelf kasamang genealogist at content creator na si Mighty Magulang. Let's all watch this.
5: My name is Mona Magno Veluz. I hunt down ancestors and trace fascinating stories in Philippine history. And today, I will show you my shelf.

0: purpose, no? Meron, they are spiritual beings. They are here for a purpose. These animals are also members of the community. Nakakatulong sila sa atin. Mga pusa, nagpapatay ng daga, nagpapatay ng nagaano ng mga ahas. Mga aso, nagbabantay sa atin, diba? Emotional support. So, let's give them that chance to show us just how they can help us. And in the process, we can help them also.
1: At UP Diliman, through Friends of Campus Animals or FOCA UP, emotional support animals like KitKat, Cotton, and many others offer more than companionship. For students carrying silent struggles, these animals provide comfort, connection, and sometimes a safe space to simply be heard without saying a word. Real change happens when compassion turns into action. Through dog walks, TMVR, and other animal welfare activities and training support for UP Diliman's emotional support animals, FOCA UP continues to create a safer and more compassionate campus for animals and people alike. Through the leadership of Professor Krista Rara, this advocacy proves that such acts of kindness can leave a lasting paw print. I'm Rochelle Rubio, and this has been The Advocates. Join me again next Friday for another inspiring episode right here on Capital 104.3.
2: You just heard The Advocates, empowering voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on Capital
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Publico.
5: World-class na tanawin. Explore na natin.
6: Love of the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Influence na yan.
5: Radyo Pilipinas Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
10: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
11: What's up, my friends?
12: Nandito na naman ang inyong friendly Papa Quincy. Ang papa na pwede niyong isama kahit saan man sa Pilipinas, kahit sa Baguio, as a friend. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Kung hanap mo ay dagdag kaalaman na may kasamang tawanan, nako, tumutok na po kayo dito sa Gets Na with yours truly na napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Gayun din napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 AM. Woohoo! Napakaganda kasi ng topic natin ngayon, sing ganda ng crush mo. Uy! Usapang AI kasi tayo. Yes, AI. Pero hindi yung bida sa tanging ina, ha? Ay de las alas yun eh. Yung topic natin ngayon is AI, as in artificial intelligence. Yung sopistikadong teknolohiyang patok ngayon na ginagamit sa trabaho, sa cellphone, sa school, sa paggawa ng assignment, lalagot. Ang husay ng technology na yan. Pero aminin natin, ha? Habang nabibilib tayo sa galing ng AI at patuloy pa yan na gumagaling, kasama din dyan yung kaba na baka mapapalitan na ng AI ang tao o pupurol na ba yung utak natin dahil sa pagdepende na lang sa AI. Dapat ba natin itong katakutan? Kaya kahit nga ang Santo Papa ay nagsalita na rin tungkol sa tamang paggamit ng artificial intelligence. Kaya ngayong episode na ito ay pag-uusapan natin kung paano ba dapat nating harapin ang mabilis na pagyabong ng AI. Kasama natin ang technology expert na si Art Samaniego Jr., ang head ng Information and Communications Technology ng Manila Bulletin. Co-founder din siya ng Scam Watch PH at certified cybersecurity analyst at tech support professional. Kaya friend, tara, gets na natin to!

0: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
1: Sir, ito pong trend po ng AI ngayon kasi mayroon mga ilang mga grupo na nangangamba dahil yung epekto nga nito, maraming nawawalan ng trabaho kasi natatakot silang palitan ng ilang mga work nagiging automated na dahil sa AI. At ganun din, mayroon din ibang nag-express ng concern naman sa effect sa mga kabataan na gumagamit nito. So, sa sitwasyon ba ngayon, dapat na bang mabahala ang tayo mga Pilipino o ano bang dapat nating gawin sa pagharap sa trend po na ito?
2: Tama, no? Dapat tayong mabahala, pero hindi tayo dapat matakot. So, very concerning talaga nangyayari sa AI ngayon. Kasi sabi nga ng International Labor Organization, maapektuhan talaga ng generative AI yung mga common na trabaho gaya ng clerical at highly digitized na mga trabaho. So, halimbawa yung mga encoders, yung mga paulit-ulit na trabaho, text-based at process heavy gaya ng sa yung mga call centers. So, ito yung mga maapektuhan. Pero dapat nating malaman din na hindi lahat ng trabaho mawawala. So, mas maraming trabaho ang mababago ang way nila o ang paraan ng paggawa. So, yun yung dapat na concern natin ngayon. Pero, katakutan pero hindi dapat mabahala pero hindi dapat katakutan.
1: Kumbaga, hindi na may iwasan, sir, no? Kumbaga, doon na tayo yung direction natin. So, mga ilang years ito, pagtatansya nyo na tuluyang mawawala, ma-face out man itong mga worker to, looking to
2: actually ongoing na siya eh. Marami na talagang trabahong naapektuhan ngayon. Pababasa natin yung mga balita na may mga kumpanya na nagbawas ng tao dahil sa mapapadali na ng AI yung mga ginagawa. So ang lalo na sa mga programming side, yung mga middle programmers, yun yung nawawala ng trabaho. Pero ang tanong kasi dito, hindi yung papalitan ba ako ng AI. So ang mas tamang tanong dito, aling bahagi ng trabaho ko ang kayang pabilisin ng AI? At aling mga bahagi ng trabaho ko ang kailangan talaga ng tao?
1: Oo, kailangan so, natin mag-adapt. Ganun, sir.
2: Oo. So merong sa pag-aaral namin, merong mga dapat gawing mindset ng mga Filipino workers. So, well, una dapat huwag magpahuli. So, dapat ngayon pa lang, matuto na tayong gumamit ng AI. So, noon, dapat matuto tayong gumamit ng typewriter. Pangalawa, dapat marunong tayong gumamit ng computer. Noong nagka-computer na, dapat matuto tayong gumamit ng internet. Tapos, dapat matuto tayong gumamit ng email. Tapos, eto ngayon, smartphone. Dapat matuto lahat gumamit ng smartphone. So, hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan lang dito, marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, marunong kang magsuri. So ito yung una nating gawin na mindset natin. Kailangan natin huwag magpahuli para hindi tayo maapektuhan ng AI. So, well, of course, meron pang pangalawa. Dapat huwag basta-basta maniniwala. So kasi ang AI, mabilis siya pero hindi laging tama yung ginagawa ng AI. So, dapat meron tayong tinatawag na AI hygiene. So, i-check mo dapat yung sources mo, i-verify mo yung facts mo, at saka huwag mag-copy and paste, lalo sa mga estudyante. So, yun yung dapat nating gawin.
1: Yun nga,
2: sir. Ito, yung kanina, yung sabi mo kanina, yung sa mga bata, di ba? Yun yung ikatlong mindset dapat. Dapat bantayan natin ang kabataan. Kaya, kasi, nakikita ko ngayon, minsan kahit sa restaurant, ginagawang yaya at therapist pa ng mga magulang yung laptop saka yung tablet pati telepono, eh, di ba? Iniiwan mo lang, nandun na. Tapos nakikita ko mga bata nakikipag-usap sa AI. So, dapat isipin natin na hindi natin pwedeng gawing yaya, tutor o therapist o kahit moral guide yung AI. Pwede itong makatulong sa pag-aaral pero delikado kasi kung papalitan ito yung tunay na pagbabasa, tunay na research, yung pagkikipag-usap. So, ito yung delikado para sa mga kabataan. yung pala, nag-warning yung UNESCO na yung AI in education needs human-centered safeguards. Kasi daw, meron yung risk that include misinformation, privacy issues, biases, and yung over-dependence. Yung lahat na lang gusto mo itanong, nandun na yung papunta talaga yung mga bata sa AI. Kaya dapat bantayan natin. So yun yung ano, yun yung mga mindset dapat.
1: Yung ang nangyayari kasi, Sir Art, ang nangyayari na masyadong nagiging depende na sa AI yung mga ilang mga tao ngayon. So instead, dapat pala tingnan natin to as a tool, no? Parang pangtulong lang sa atin.
2: Correct. Oo. Oh. Yan yung tamang paggamit ng AI. Ito siya bilang tool, siya, hindi siya kapalit ng utak mo, kapalit ng konsensya, o kapalit ng responsibility mo. So ang paggamit ng AI ay dapat tool lang siya talaga na makakatulong sa atin. So magandang paggamit ng AI pag halimbawa nagsasummarize ka ng mahabang document, mag-draft ka ng email o meme, no? Yun, isa pang magandang gamit ang AI pag brainstorm ng ideas. So ito yung mga dapat gawin natin sa paggamit ng AI. Mag-organize ng notes, to mag-generate ng study guide. Ito ang ganda nito, paggamit ng mag-generate ng study guide para sa mga bata. So ito yung mga dapat nating gawin na paggamit ng AI.
1: Yun nga, Sir Art, nabanggit natin tungkol sa gamitin ng AI bilang tools. At sa dinami-dami ng mga AI tools na nakikita natin ngayon, pinopromote sa social media, lahat ba yan dapat natin tutunan? O ano-ano ba yung essential lang, Sir, sa ngayon, sa takbo ng mundo ngayon, para hindi tayo mapag-iwanan?
0: Ang sagot sa tanong na yan sa ating pagbabalik.
3: Alam mo, ang ganda ng project sa barangay namin.
4: Bakit? Ano ba yun?
3: Naglagay sila ng solar-powered na mga poste na ilaw sa kalsada.
4: Ay, wow! Ang ganda niyan. Tipid pa sa kuryente.
3: Oo nga eh, kaso may problema.
4: Anong problema?
3: Paggabi, wala nang ilaw yung poste.
4: Ayun lang.
0: Dagdag kalaman ng may tawanan. Kasama si Papa Quincy.
1: Napag-uusapan nga natin ang pangamba tungkol sa AI. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, friend, hindi naman nabago yung takot sa bagong teknolohiya. Sa katunayan, merong isang device na halos araw-araw nating ginagamit ngayon na minsan ay kinatakutan din noon. Mainit pa nga naging balitaktakan eh. Alam nyo ba kung anong device ang tinutukoy ko? It starts with the letter C. Nope, hindi cellphone. I'm talking about the calculator. Ngayon, simple na lang kung tingnan ng calculator. Pero noong 1957, nang inilabas ng kumpanyang Casio sa Japan ang kauna-unahang all-electric compact calculator na tinawag na Casio 14A, binago nito ang mundo ng math at computation. Kahit na noong una pa ay kasinlaki pa siya ng desk o kasinlaki ng mesa, friend, no? Pero isipin mo ha, yung technology na yun noon, talaga namang nakakabilib. Kasi isang pindot lang, may sagot na agad sa problema mo sa math. At lalo pang sumikat yan noong lumabas ang pocket-size calculators noong 1970s. Biglang naging mas madali ang buhay pagdating sa pag-add, pag-subtract, pag-multiply at pag-divide ng malalaking numbers. Sa pocket-size calculator, pwedeng-pwede mong gawin yan at pwede mong dalhin kahit saan. Kaya hindi ka na mangangamote sa math gaya ko. Pero hindi lahat natuwa noon ha. Noong 1980s, naging mainit na debate sa Amerika ang tungkol sa paggamit ng calculator sa classroom. May ilang teachers at math experts kasi ang nangamba noon na baka raw tama rin ng mag-isip ang mga estudyante. Baka puro pindot na lang ang gawin at wala ng analysis pagdating sa mga pag-solve ng math problems. Pero kalaunan ay natutunan din ng mga tao kung paano gamitin ng tama ang naturang teknolohiya. And eventually, naging malaking tulong ang calculators sa pag-aaral ng math concepts. Siguro parang ganyan nga ang kaso ng AI ngayon. Sa una may pangamba, pero habang mas naiintindihan natin, mas natututunan natin gamitin ng tama. Dahil mukhang hindi naman sa teknolohiya ang tunay na problema, kundi kung paano natin ito ginagamit. At dahil dyan, ituloy na natin ang ating interview with tech expert Art Samaniego Jr. At alamin na natin ano-ano nga bang AI tools ang mahalagang matutunan para hindi tayo mapag-iwanan.
0: Facts na napak! Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
1: Sa dami, dinami-dami ng mga AI tools na nakikita natin ngayon, pinopromote sa social media. Lahat ba yan dapat natin tutunan? O ano-ano ba yung essential lang, sir, sa ngayon, sa takbo ng mundo ngayon para hindi tayo mapag-iwanan?
2: So hindi natin kailangan aralin lahat para matutunan yung AI. Mas mabuti na mas bihasa ka dun sa ilang tools na talaga magagamit mo araw-araw. So marami mga tools, no. So ang lagi kong ginagamit, ChatGPT, Claude, Gemini at Copilot. Ito yung mga basic AI literacy tools. Pwede natin gamitin 'to para sa writing, gawin nating research assistant, tapos mga summary, saka planning. So ito yung mga basic AI literacy tools. Ayun, ChatGPT, Claude, Gemini, saka Copilot. Ang importante dito ay marunong kang mag-prompt ng maayos para magkaroon ka ng magandang output. Kasi depende yung output mo dun sa prompt, dun sa result na ibibigay sa iyo. Depende sa prompt mo para makakuha ka ng magandang result. Meron ding perplexity. Ginagamit ko to sa research. So, magandang AI search tool tong perplexity. Of course, kailangan mo din ng Canva AI, yung paggamit sa para sa mga poster, gagawa ka ng presentation, maganda tong Canva. Isa pang magagamit natin na AI tool ngayon, pero meron siyang bayad, yung Grammarly, para i-check yung grammar mo, yung paano mo ginagawa.
1: So parang wala nang excuse pala ngayon, sir, para ma-wrong grammar, ano, para ma-English tayo.
2: Oo, wala nang excuse. Ito yung nagdidikta kung ano isusulat natin. Tayo pa rin yung sumulat, pero dapat i-check pa rin natin kung tama yung mga ginawa ni Grammarly. Ito, para sa mga journalist, meron parang tinatawag na transcription tools. Yung Author, saka Fireflies. Ito yung mga transcription tools. Halimbawa, itong pinag-uusapan natin. Ipasok mo yan kay Author. Matatranscribe na niya yan. Pati Tagalog, pati yung mga post natin. Talagang ang galing ng tool na to. Tapos, isa pang importante, yung image generation and editing tools. So, paano ka mag-generate ng mga pictures? Nandun si Veo para sa videos, si Nano Banana para sa pictures. So, ito yung mga, hindi naman siya essential eh, pero ito yung mga dapat pag-aralan mo. Kasi ang essential tool natin for AI, yung judgment talaga natin. So dapat yung mga estudyante, kahit tayo, mga ordinary users, ang pinaka-essential yung marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, at marunong kang gumamit nito in an ethical way. At marunong kang huminto. Marunong kang huminto kapag delikado na. Kasi ito yung nangyayari sa AI. Very addicting siya, yung mga bata. Dapat alalaya natin.
1: So, siguro, sir, magandang maintindihan din ng mga tao. Kaya AI, kasi artificial intelligence, no? Hindi artificial, hindi naman totoo. Kumbaga, yung
2: hindi
1: human,
2: totoo,
1: hindi human intelligence pa rin dapat ang...
2: Tama, tama. Oh, sabi nga, warning nga ni Pope Leo XIV, di ba, sa mga pari, sabi niya, huwag kayong gumamit ng AI to create your home. Kasi ang utak, para yung muscle, pag di mo ginagamit, nagdi-deteriorate yan. So ganun din sa utak. Pag halimbawa, gagawa ka ng homily o gagawa ka ng research, gamitin mo pa rin ang utak. Huwag kang magdidepende o huwag kang yung lahat na lang meron kang over-dependent sa AI.
1: Oo. Baka ang mangyari, sir, kaka-depende sa artificial intelligence, mag-evolve naman ang natural stupidity.
2: ayun yung magiging problema natin.
1: Oo. So, Sir Art, bilang final message po ninyo sa ating mga listeners, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan po patungkol po sa paggamit ng AI?
2: napakaganda na pong tool ang AI, kaya hindi ito dapat katakutan. Huwag kayong matakot sa AI na papalitan kayo sa mga trabaho nyo dito. Halimbawa po, bilang journalist, hindi kayo papalitan ng AI. Pero papalitan kayo ng journalist na marunong gumamit ng AI. Kaya ngayon pa lang, pag-aralan na po natin paano gamitin ang AI responsibly and with accountability. Ayun po, maraming salamat.
0: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
5: At dahil nga sa mabilis sa pag-usbong ng technology na AI, ay patuloy rin ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ng mga Pilipino na makasabay sa pagbabagong ito. Nagsasagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga libreng webinars at trainings patungkol sa paggamit ng AI tools na makakatulong sa trabaho, sa negosyo at edukasyon. Maaari nyo yung i-check sa official Facebook page ng DICT para sa mga detalye. Ito ay alinsunod sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng artificial intelligence upang makatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at pag-unlad ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya, gets nyo na yarn! Ang bilis talaga ng oras, ending na naman. Kaya ito ang takeaway natin, ha? Mabilis man ang pagbabago ng mundo, tandaan natin, friend, na ang makina at teknolohiya ay nandiyan para tulungan tayo. Pero huwag natin kalimutan na maging responsable, maging mapanuri at maging makatao. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan na produced ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pamumuno ni Sir Leo Sarne, ang aming chief, ang ating executive producer na si Marjay Magno, at kay Sir J. Lopez, ang ating in-charge sa sound design. At maraming salamat din sa ating guest na eksperto na si Sir Art Samaniego Jr., ang Information and Communications Technology Head ng Manila Bulletin at co-founder ng Scamwatch PH. Maraming salamat po, Sir, sa pag-share ng inyong insights pagdating sa AI. Maraming salamat din kay Ma'am Che Ayuste, ang station manager ng Capital 104.3, at kay Ma'am Marinela Texon, ang station manager ng Radyo Magazine 1278 AM. Yahoo! At sa ating mga kaibigan dyan, eto po ang inyong Papa Quincy, pansamantala muna nagpapaalam, nagsasabing, ang tunay na matalino, marunong ding tumawa.
0: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo
8: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
15: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
16: Musikerong Pinoy. Noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
17: Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
3: Hala, ma. Ang bilang-bilang po yata.
2: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
3: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
3: Nay, yung pintana.
2: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
3: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
3: Sige, ma. Tara po.
2: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
3: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ka kung wala ka?
2: Asus, ang anak ko talaga.
4: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Serbisyong kailangan.
9: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
12: Musikerong Pinoy. Pinoy. Pinoy. Pinoy.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ikaw ba ay naharana na?
2: Tumawin mo sana.
1: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
3: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
8: Musikerong Pinoy.
9: Wow, nandiyan na naman si Miss Beautiful.
10: Ang sarang suplada eh.
11: Panyero, lapitan mo kaya.
9: Hindi ka papansinin yan. Wala namang kayong tiwala sa akin eh.
11: Ako, Jano Gibbs.
9: Jano who?

0: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
1: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
0: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
1: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
2: Radyo Magazine 1270.

0: 1278 AM.
1: Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
3: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico
4: 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Collab.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga!
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan ang kahaponan.
16: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278

Ayon ang aming intro, Halina't Magsaya. Susunod na awit ay si Sally Prim, Guhit ng Palad.

0: Cinderella ng Tanyong Malabon. Ang susunod na manawid ay ako na po. Hinahanap kita. Bakit kaya?
1: Nawawala.
0: Ha?
1: Nawawala.

0: is mahal na mahal kita.
1: Ihahandog natin sa mga senior. Ihahandog ko, Tony, sa mga senior natin, kay Ka-Princess Soriano Contreras, kay Ka-Lucy Kanyongyong Akisap, kay Violi Ramos, kay Aida Lagahit, kay Noemi Erdena, kay Lapa Sanchez, Estella Bartolome, kay Miling, kay Eda Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, at Baby Navarro.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Respira la gas, respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio.
4: Público.
2: Radio Filipinas. And Capital 104.3 Cola.
4: Cola.
2: Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Cola.
4: Radio Filipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon.
4: Sa Philippine Sports Podcast.
2: Di papahuli.
4: Sa mahahalagang kaganapan.
0: 66 impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
0: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3 Collab.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy.
14: Tugtugang chill.
12: Suave.
15: Learning from home, may hindi boring.
0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
16: Ikaw na ni. Tertawin, bago ako mawit, batayin ko muna yung mga kapitbahay ko.
17: Sino doon?
16: Si Pipito Isoga and family, at taga si Romel de Guzman and family, at taga si Heray and family.
17: Ba't yung nagtitinda ng manok?
16: Tina. Ay, si Tina pala. Nandito na yung manok muna at taga yung ano. Ganun din yung mga barangay
17: kulay natin.
16: Oo, barangay kapitana namin si barangay kapitana namin si
17: si Singay
16: Bilao. Ganun din sa mga kagawad niya.
17: Ah, sige.
16: ang awitin ko po ay ano, harana ng puso.
17: Harana po ng puso.
13: Harana po ng puso po.

0: Bali, tatlong klase yung sinabi mong harana ng puso eh. Sino yung una doon para kay Ate Loli? Sino naman yung para kay Ana? At sa doon sa extra, extra pa.
1: Meron pa.
0: Oh, sino yun? Sino yun?
1: Wala pa.
0: Wala pa.
1: Naghanap, naghanap pa.
2: Naghanap. Kapitana, kapitana. Nabati mo naman.
1: Oo, so, binati ko na. Kapitana, binawas ka
0: niya. Harana ng puso ni Nico Rome. Ang susunod na manawit ay si Colas Enriquez, Bawal Magamot, sabi ni Willie Garte.

0: tinikling. Ang tinikling po ay nagmula sa pangalan ng ibon, tikling. Yung tikling, kakandikandirit, yun ang tinikling. Doon siya nakuha sa salitang yun. Dalawang tinig ni Eddie Suarez at Kisali Prim, lambingan.
1: Hindi, pag-ibig mo at pag-ibig ko.
0: Ah, doon na agad. Pag-ibig mo at pag-ibig ko. Yun, sige.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: shout out sa lahat ng mga nakikinig sa amin. Higit sa lahat para kina si Julio Rubin, yung Bilasco, taga Marikina. At happy birthday din sa kanyang misis na kapatid ng misis ko, si Consolacion Rubin. Ngayon din, kuya? Hindi pa. Ngayon din sa ating mga station manager, sa FM band, si Cheche Ayuste at kay Marinela Texon.
1: Si Andy Poblete.
0: Ayon si Andy Poblete sa aquarium. At si Julius Umab. Wala lang si ano, si
2: Sam.
0: Sam.
3: Wala si Sam.
1: Wala si Tess.
0: Hindi, Marisol Malimban kanina nandyan eh. Ang susunod na awit ay si Sally Prim Sampaguita.
4: Harap ng Kapitan Alma Vega Benaventura at ang panyong aerobic group.

0: Celebrando, atawa-tawa pa sa pagita.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
4: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: Pag-ibig ko'y ingatan, sabi ni Eddie Suarez. Sunod na manawit ay si Colas Enriquez, Mahawi Man ang Ulap.
1: Inihali ko po itong awitin kong ito para po sa tiyuin ko na si Richard Enriquez, ganun din po sa mami ko na si Gracie Warren, ganun din po sa kay Ninang Crystal Baltasar.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Sally Prim, paano kita malilimutan?
8: Sa mga nagre-request po ng Cinderella. Para po sa inyo.

0: lalimuin. Paano pag kita malilimutan? Tinatanong mo yan kay Joe, Boyet.
1: Una mo.
0: Ah, sige. Okay.
1: Paano pag kita malilimutan? Boyfriend.
0: Yun, ang susunod na manawit ay ako na. Tapat na sumpa. Yeah.

0: Ed Suarez, batid ng Diyos.
1: Inihandog natin sa pamilya si Hoko, kay SP, kay April, kay Alma si Hoko, kay Kapitana Alma Bonaventura, Kagawad June, Bonaventura, kay Kagawad Vicky Nicolas. Gayon din kay Lodi Silvestre at kay Marie Crispagia Cruz. Batid ng Diyos.

Ngayon si Eddie Suarez, Batid ng Diyos. Sunod naman na awit ay si Nico Rong, Pasubali.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
0: 1278 AM.

0: Frequency 1278 AM.
1: Ilang tinig?
2: 5 ang tinig. Kasama si Nick. Malilak na yung labi.
1: Kaya na ba? Ngayon na ako.

0: Yon ang Malina Laylabi. Sunod naman na awit ay
1: dalawa
0: dalawang tinig ni Eddie Suarez at Sally Prim, Celosan.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

sabi niya, kay unsa pay bilining kinabuhi, ano paraw ang halaga ng kanyang buhay, kung yung pag-ibig niya, eh, ganun-ganun na lang, ayan. Pero pa siyang mga pagtamay-pagtamay, gitamay-tamay si Kuan, gikalamay. Yun, susunod naman na awitin namin ay Limahang Tinig ng Isang Gabi.

0: Kuya, extra na tayo. Magpaalam na tayo. Hanggang sa susunod na Sabado. Nick,
1: ikaw. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig, sumusubaybay sa harana. Sa harana ng... sa kundiman. Kundiman at iba pa.
0: Matatapos na nga tayo.
2: Tapos mo kasi sabi nyo, magpaalam ka na, Nick. Akala ko po ako, siya pala.
0: Sige. Ikaw naman, Sally.
3: Ha? Agad na susunod mo Sabado. Salamat po sa pan...
0: Kung susunod yung Sabado, ha? Pag hindi,
3: at saka bukas,
0: sa bulo rin niya, paano?
3: Bukas po sa Channel 4. Ayun, ayun. Makikita niyo po ako noon. Ganda ko.
0: Extra na po tayo, extra.
2: Mapaalam na po kami. Nawa po'y naibigan niyo ang aming mga handog na awitin para sa inyo na makapagpapaloy po sa inyo.
0: Hindi na hinihingwahin, no?
4: Nahahandogan niyo ang panate sa kantores.
2: Ay, ako, nalimutan ko. Binabati ko pala yung mga kasamahan naming kantores. Sila Mami Neng, Daddy Tonong, Tita Joy, Tita Rose, si Desiree, si Tita Clotty, si Tita Tessa, si Ate Deng. Ganon din po si Tita Baby, si Tita Rosie at si Chaonor. Ikaw naman to.
4: Binabati natin si Mama Chris Pagia, Marie Chris Pagia Cruz, ayan, si Lottie, si Bistre.
0: Pobring Alindahaw.
3: Extra.

0: lindaw, pubring alindaw. Yan yung
1: pubringani.
0: Tutubi. Tutubi yan.
2: Tutubi ba yun?
0: Oo. Iba naman yung paru-paro. Iba, iba sa Cebu. Ano Cebuano yung paru-paro, Nick? Paru-paro.
1: Sabi dito, Nick, din mo na ako taga Cebu, taga Sabar ako.
0: Hindi, maupay.
1: Ah, maupay.
0: Ano, ano sa kapag sa ano?
3: Alibangbang sa amin yun.
0: Alibangbang din sa Cebuano yan.
3: Alibangbang.
0: Di ba sa Quezon City rin yan, Alibangbang?
1: Alibangbang.
0: Ayun. Pubring alindaw. Lahat na yata ng lingwahe, nakanta natin ngayon, kuya. Maliban sa Ilocano. No?
1: Sa Kapampangan.
0: Oh, Kapampangan. Parang
1: sa susunod na Kapampangan.
0: Sige. Ilocano. Jackam mo.
3: Ating kupong sing-sing.
0: Oh, wala na ba ibang kanta?
3: Ating kupong sing-sing.
0: Wala na ba ibang kanta yung Kapampangan?
1: Kapampangan. Tito, madami lang.
3: Hindi, marami.
0: Ayun, dito po nagtatapos ang aming programa, Kundi Man at Iba Pa. Sa susunod pong uling Sabado, inaniyaya namin kayo na manood, makinig sa amin. Pagtsagaan na ninyo yung mga boses namin. Ganun talaga, di ba?
1: Ganun talaga life.
0: That is life.
1: Hindi taping yan.
0: Oo, hindi yan tape. Live. Original yan at saka live performance.
1: Ang sabi ang hindi gusto may kumanta dyan, hindi punta rin.
0: Baka punta kayo dito!
1: Gusto kong mag-guest.
0: Baka gusto nyo mag-guest sa amin.
1: Kaya Tagalog at saka pa.
0: Oo, pwede naman. Pwede naman English pero adaptation.
1: Tagalog di nga.
0: Tagalog nga, Tagalog na. Oh, sige, okay.
1: Hanggang sa susunod po na Sabado, magbabalik ang aming programang
4: Kundi Man at Iba Pa!

0: Legacy. 1278 AM.
1: Kinukso ko na yung pangkalamit ko kaya.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang amunan.
19: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. This is 7 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Good morning! Wake up! Good morning!
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa Mega Manila. Oy, araw tayo ngayon ha? Katapusan na ng Mayo. Tama ba ako? Katapusan na, last day na ng May. Eh bukas ho, June na! Mayo at 31, taong 2026. Muli na naman pong sumama sa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Syempre, tayo po'y napapakinggan sa live streaming ng Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, tama ba ako, Jubel? 104.3 The Capital FM, nakahukap tayo, ha? At syempre, sa Sports Radio 918 AM. Sa po, dito nyo po mapapakinggan ang latest news sa mundo ng palakasan. Siyempre, no? Ang station manager niyan, walang iba, no? Hindi si Ma'am Cecil Kim. Iyon. At syempre, ito naman yung ano, yung mga mga tech natin dyan, ano? Tama ba, Bossing Arnel? Yung pinakamainit na tech natin dyan sa RP2, no? Si Boss James Kira Comora at syempre si Ma'am Nida, oh. Kadaldalang kanina ni... Ha? Sino? Suzanne. Yung kadaldalang kanina ni Jubel, no? Bago tayo nag-umpisa, no? Suzanne ba yun? Suzanne, yeah. Marami tayong pag-uusapan ngayon, ha? Siyempre, mula sa Bureau of Immigration. Tama ba ako, Isabel? Siyempre, huwag niyong kakalimutan yung lag kong ina-anunsyo rito, ha? Yung pinaka-importante sa mahalaga. Nagkamali nga ako, nag-pull tank ako kahapon. Sinagad-sagad ko yung pull tank ko. Hindi ko alam, malaki ang palang oil price rollback, ano? Malaki ang oil price rollback natin ngayon. Mamaya, kung magkano, alamin niyo yan mamaya. Huwag kayong bibitaw, syempre. Syempre, iba pa, mahalaga mga balita, no, na nakalap ng ating PBS Newsroom at PBS Production Division. Syempre, babasahin natin yan. Pero bago muna ang lahat, ang oras natin, 20 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga, tunghayan muna natin ang mga naging aktibidad ho ng Pangulo sa Presidential Week. Hatid po sa atin ni Raquel Bayan. Narito.
5: Ng lunas, 25 ng Mayo, nag-ipo sa lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang inspeksyonin ang upgrading ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo. Ang proyektong ito matapos sumailalim sa rehabilitasyon, ganap nang magiging operational makalipas ang 6 na taon na makakatulong ng malaki sa pag-manage ng tubig ulan sa lungsod. Sa kaparehong araw, ininspeksyon ng Pangulo ang lagay ng mga nagsilika sa Dalpan Sports Complex at Dalpan Evacuation Center matapos ang naganap ng malaking sunog sa Parola, Maynila. Pangako ng Pangulo, magtutuloy-tuloy lamang ang pamamahagi ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga nagsilikas. Araw ng Martes, 26 ng Mayo, sinimula ng Pangulo ang 4 na araw na state visit sa Japan. Unang aktibidad ng Pangulo, ang personal na pagkumusta sa Filipino community doon. kung saan nagbili ng Pangulo sa mga OFW sa Japan, lalo na yung mga kabataang Pilipino na manatiling mukha ng Pilipinas sa Japan at i-maximize ang mga oportunidad doon para sa kanilang pag-unlad na makakatulong rin sa kapwa Tokyo at Maynila. Araw ng Miyerkules, 27 ng Mayo, nag-state po sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace. Dito ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum o ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng Japan sa isang head of state na nakagawa ng mahalagang ambag para sa kanilang bansa. Matapos nito, humarap si Pangulo Marcos sa General Meeting ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League kung saan binigyan ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas na maging kabalikat ng Japan para sa pagsusulong ng katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Matapos nito, naging abala ang Pangulo sa pagharap sa roundtable discussion kasama ang mga matataas na opisyal ng ilang malalaking Japanese company. Dito naman inilatag ng Pangulo ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para sa pananatiling matatag na ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng epekto ng Middle East crisis at iba pang global issues na nararamdaman sa rehiyon. Tinapos ng first couple ang Miyerkules sa pagdalo sa inihandang state banquet ni na Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Dito kinilala ng Japan ang mahalagang papel ng mga Pilipino at ng Pilipinas sa kanilang lipunan at ekonomiya. Araw ng Webes, 28 ng Mayo, kaliwat ka ng pakikipagpulong naman sa malalaking Japanese company ang tinutukan ni Pangulong Marcos. Ilan lamang sa mga nakausap ng Pangulo, mga kinatawan mula sa Furukawa Electric Company Limited, Sumimoto Electric Industries Limited, Minebea Mitsumi Incorporated, at Tuneshi Group Corporation. Sa mga dialogong ito, nasa higit 56 billion peso na halaga ng investment ang naselyuhan ng Pangulo na magbubukas ng higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, nakapulong rin ni Pangulo Marcos si Honorable Kishida Fumio, dating Japanese Prime Minister, at maging si Japan International Corporation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko. Habang nagkaroon rin ng pagkakataon ng Pangulo na makaharap ang National Diet and Legislative Body ng Japan. Mahalagang aktibidad ito para sa Pangulo, lalo't hindi lahat ay nagbibigyan ng pagkakataon na humarap at magbigay ng talumpati sa harap ng mga mambabatas ng Japan. Sumisimbolo lamang ito sa pagkilala ng pamahalaan ng Japan sa mga naabot ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Administration. Agad itong sinundan ng summit meeting kasama si Japanese Prime Minister Takeichi Sanai kung saan sinaksihan ang dalawang lider ang ilang kasunduang naselyuhan sa pagitan ng dalawang bansa. Mayroon itong kinalaman sa pag-aalis ng double taxation, pagpapalalim pa ng kolaborasyon sa agrikultura, artificial intelligence, disaster risk reduction, digital infrastructure at human resource development. Dito rin inanunsyo ang pag-aangat na ugnay ng Tokyo at Maynila patungo sa isang comprehensive strategic partnership na sumisimbolo sa patuloy na paglago ng kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng iba't ibang global issue. Araw ng Biyernes, 29 ng Mayo, tinapos ng Pangulong 4 na state visit sa isang farewell call sa Imperial Palace. Bago umuwi ng Pilipinas, humarap muna sa media si Pangulong Marcos kung saan inilatag nito ang mga bitbit na pasalubong para sa mga Pilipino matapos ang matagumpay na 4 na state visit sa Tokyo. Kabilang dito ang $3.4 billion investment pledges mula sa mga pinaka-impluensyal na Japanese business leader na nakapulong ng Pangulo sa linya ng turismo, pananalapi, digital technology, renewable energy, manufacturing, aviation, healthcare at telecommunications. Bukod pa dito ang 56.3 billion peso investment na naselyuhan rin ng Pilipinas sa pakikipagpulong ni Pangulo Marcos sa malalaking Japanese company. Sa linya naman ito ng semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing at shipbuilding. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito, inaasahang lilikha na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan o, natunghaya natin ano ang naging aktibidad nga ho ng Pangulo nitong nagdaang linggo, syempre yung kanyang state visit sa Japan. May natin yan, ano? Marami rin akong nakuha ang insights dyan, ano? Especially the foreign direct investments, ano? Malaki ang may tutulong nito, no? Lalo na sa ating mga kababayan, especially yung pagbibigay yun ng trabaho, additional na yun, no? Sabi nga sa report ni Rakir, additional 10,000 jobs. Malaki yan, ha? Malaking indikasyon yan sa ating ekonomiya and at the same time sa ating labor sector. Oras natin, 27 minutes. Makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peck and balita na nakalap ng PBS Newsroom at PBS Division Team sa nakalipas na magdamag.

0: Sa unang sigwanda ng ating balitaan, iminungkahi ni Senator Erwin Tulfo na paiiralid sa mga senador ang patakarang no work no pay gaya ng mga pinatutupad sa mga ordinaryong manggagawa sa bansa. Ayon kay Senator Erwin, hindi makatarungan na tuloy lang ang sweldo ng isang senador kahit hindi ito nagtatrabaho o pumapasok sa trabaho. Hindi rin anya ito patas para sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino na nasa loob at labas ng pamahalaan. Dinagdag din ni Tulfo kung halimbawa ay umabot na sa 3 buwan ang hindi pagpapakita ng isang senador ay dapat itong ituring na AWOL o absence without leave tulad sa mga sundalo. Aminado naman si Tulfo na maaaring hindi masiyahan ng ilang senador sa mungkahin niyang ito. Binanggit rin ang mambabatas na posible ring hindi maipatupad ang ganitong patakaran dahil sa tayo-tayo system sa Senado. Balik na nga daw po sa 5-day work week ang pasok ng mga empleyado ng Department of Labor and Employment. Simula ho nga yan sa Lunes sa susunod na linggo, June 1, sa utos yan ni Dole Secretary Francis Tolentino. Sa memorandum na pinirmahan ng Kalihim, sakop ng kautusan ng mga bureaus, services, regional offices, attached agencies sa ilalim ng Dole. Nakasaad naman dito ang pagbabalik sa 5 araw na pasok ay upang tuloy-tuloy na maipatupad ng Departamento ang kanilang mandato na tumutok sa labor standards at social protection ng mga manggagawa sa bansa. Matatanda na nagpatupad ng 4-day work week noon ang Dole alinsunod sa Presidential Memorandum Circular No. 114 na laing makatipid ang pamahalaan sa enerhiya habang may energy emergency at hirap makahanap ng supply ng langis sa world market. Dahil naman sa 4-day work week, bumaba sa halos 13,000 kilowatts per hour ang konsumo ng Dole sa kuryente noong Marso kumpara noong Pebrero at bumaba din ang konsumo nila sa langis ng higit 900 liters. Tiniyak naman ng Dole na patuloy ang gagawin nilang pagtitipid sa kuryente at langis kahit balik na ito sa 5-day setup. Pinagana na ng Department of Education ang kanilang Public Assistant Command Center na siyang tatanggap ng mga sumbong at reklamo sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ito ang tinuruan ni Education Secretary Sari Angara kasabay na ng pagbubukas ng Auckland Balik Eskwela 2026 mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 11. Dito maaaring dumulog sa DepEd ang mga sumbong at reklamo sa pamamagitan ng hotline, email, gayon din ang mga opisyal na social media platforms ng kagawaran. Una rito nagsanib puwersa ang 16 na iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin nga ho na magiging maayos at mapayapa ang muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Oras po natin, 6:13 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
1: Mabuhay Pilipinas para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyon Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
4: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
3: Kaya next time, Para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Oras po natin 33 minutes. Makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Pasok muna tayo ng mga pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Minsan nga po, ASEAN Digital Economy Deal. Handa ng lagdaan sa Nobyembre. Uy, maganda ito ha. Detalye sa balita nga, makakasama natin si Boss EJ Lazaro. Boss EJ, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, EJ.
6: Tinapos na ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang negosasyon para sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Isang kasunduang naglalayong palakasin ang digital trade at economic integration sa rehiyon na target lagdaan sa Nobyembre ngayong taon. Sa ikalawang pagpupulong ng ASEAN Senior Economic Officials Meeting o SEOM na ginanap sa Maynila nitong nagdaang linggo, na pagkasunduan ng mga opisyal ang lahat ng natitirang issue sa kasunduan. Saklaw ng DEFA ang digital trade, cross-border e-commerce, data governance, digital identity, electronic payments, cybersecurity, artificial intelligence at digital talent mobility. Ayon sa ASEAN, maaaring umabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng rehiyon pagsapit ng 2030 kapag ganap na naipatupad ang kasunduan. Inaasahan ding mas mapapalawak nito ang oportunidad para sa mga negosyo, partikular ang micro, small and medium enterprises o MSMEs. Nakatakdang lagdaan ng mga leader ng ASEAN ang kasunduan sa Nobyembre kasabay ng ASEAN Summit bilang bahagi ng layunin ng rehiyon na bumuo ng mas konektado, ligtas at inklusibong digital economy. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Oy, fresh from ano yan? Fresh from Iloilo, fresh from Makati, and fresh from Batangas. Ngayon, kalupit yan sila, Boss EJ Lazaro. Ang daming fresh, ano? Fresh na fresh na fresh. Ayan. Talaga nga naman, sana all. Ay, ngayon po ha, meron tayong makakapanayim ngayong umagang ito. Siyempre, ang Bureau of Immigration, no? Dahil nga po dun sa PHDO ni Marcoleta at tatlong iba pa, kaugnay sa kasong plunder po yan, ano? At yung hold departure order, tama ba ako? HDO ni Jingoy Estrada. Hanggil nga po sa graft charges, immigration at yung immigration lookout bulletin naman kay Senator Bato de la Rosa. Napakarami, ano? Talaga namang medyo, ano, para sa ating mga tagapakinig, nalilito sa mga legal na termino. Ano po ba ang mga eksaktong ano yan, ha? Malalaman natin. No? Malalaman natin sa tagapagsalita nga po ng Bureau of Immigration. Wala pong iba kundi si Madam Dana Sandoval. Madam Dana, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good morning. Magandang umaga po. Pasensya na, wala lang akong boses. Pero magandang umaga.
0: Yes, ma'am. Eh, alam ko naman, no, dahil napakasigasig nga ho ng Bureau of Immigration at alam ko pong napaka-busy nyo, no, kahit na piyesta official po tayo ngayon. Eh, Madam Dana, para po sa ating mga tagapakinig, ano, na nalilito sa mga legal na termino, ano po ang eksaktong pagkakaiba ng Precautionary Hold Departure Order na ibinaba kay Senator Marcoleta, former Congressman Michael Defensor at dalawa ang pribadong individual. At ano po ba yung pinagkaiba nito, ma'am?
7: Yes, naku, parang ang daming mga terminology sa roster, kaya nakakalito talaga yes. Sa ating mga kababayan. But itong iba't iba po na orders na ito ay may kanya-kanya pong effect at saka merong sarili-sarili po ng mga issuing authority. ang precautionary hold departure order, parehas po siya ng effect dun sa regular na hold departure order, meaning hindi pinapayagan na umalis ang subject sa bansa hanggat hindi niya hinaharap ang kaso. Mm-hmm. Ang kaibahan po niya is when it was issued. The precautionary hold departure order, doon pa lang sa preliminaries, kasi precautionary pa lang siya eh. Right. Nandun pa lang tayo sa piskalya, nasa preliminaries pa lang tayo ng kaso. But nakikitaan na yung subject nung nilulutong kaso ay may flight risk. So okay, maaari po itong issue ng korte pag nakita na mayroong flight risk yung tao. In the same way po, yung hold departure order, ganun din. Hindi rin pinapayagang umalis yung subject hanggat hindi niya naharap ang kaso against him. Pero yun naman po ay ini-issue during the pendency of the case, habang umaandar po ang kaso against them.
0: Kumbaga, in layman's term, Madam Dana, the precautionary is habang inaano pa yung merito ng kaso. At yes, yung regular hold departure order, yung gumugulong na yung kaso. Tama po
7: ba?
0: That's
7: right po. Tama po kayo dyan.
0: Ayun. Oh, alam nyo na, mga tagapakinig natin sa Radyo Pilipinas, ha? Parehas ding may hold departure order. Ang pinagkaiba, habang inahanapan pa na merito yung kaso, at yung isa, habang gumugulong yung kaso. Eh, Ma'am Dana, ano naman ho ang magiging protocol ng mga BI officer kung sakaling magtangka silang bumiyahe palabas ng Pilipinas, Ma'am Dana?
7: Yes, for any subject po na may hold departure order or precautionary hold departure order, lumalabas po yan sa ating derogatory database once encountered ang passenger sa atin pong mga international ports of entry and exit. Mm-hmm. So kapag encountered po, sila po ay sinasabihan na hindi po sila maaaring umalis ng bansa without the explicit approval of the court. So dahil po sinabi ng korte na hindi sila pwedeng umalis, korte lamang po ang makapagsabi kung kailan pwede na po silang umalis.
0: Mm-hmm. Itong Biyernes nga po, Ma'am Dana, no, nagpunta sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy para mag-bail. Ano po ang maaaring mangyari sa ganitong sitwasyon na, Ma'am Dana, para po sa kalman ng ating mga tagapakinig?
7: Ang bail naman po ay para sa warrant of arrest. So wala po siyang relation kung meron po siyang hold departure order. Sa hold departure order naman po kasi wala naman pong pag-aresto na nagaganap. Talagang hindi ka lang muna aalis dahil haharapin po yung mga kaso dito sa Pilipinas. In terms of bail, kapag halimbawa ang tao kasi ay nasa may warrant of arrest, meron din pong kopya yan, ang Bureau of Immigration pinapadalhan din po. At kapag encountered sa mga paliparan, ay yan naman po ay ini-inform ang ating law enforcement agencies for them to implement the warrant of arrest. So yun naman po yung kaibahan nun kung may warrant of arrest. But if there's bail already, then that will not be done.
0: Kung sakali nga po, Ma'am Dana, since nabanggit nga po ni DILG Secretary Remulla na ang concern nga po ni Senator Estrada sa kanyang tuhod kung maghain po ang senador ng motion na mag-travel due to medical reason, ano po kaya ang protocol ng Bureau of Immigration para sa pag-monitor sa kanya sa labas ng bansa, if ever na mag-grant, Ma'am Dana?
7: Ang BI po is within lang po ang ating jurisdiction doon po sa mga international ports of entry and exit natin. So kapag ka meron po siyang explicit approval po ng issuing authority ng hold departure order niya, then yan po ay they will be able to depart given that approval ng issuing authority. Pero kung siya po ay nasa labas ng bansa at magkaroon po ng halimbawa infraction or hindi po sumunod doon sa mga orders na inisyo po ng korte, halimbawa limited period lang ang pag-alis, yan po will still fall under the law enforcement agencies po natin. Ang BI po works in the background doon sa investigation dahil tumutulong po tayo sa pag-gather ng intelligence information. But the authority remains under the law enforcement agencies or ating kapulisan pa rin po ang mag-i-implement po ng investigasyon at ng arrest kung meron po.
0: Alright. So immigration lookout naman po, Ma'am Dana, ni Senator Ronald Bato de la Rosa. May naitala po bang record na nakalabas na ba ng bansa ang butihing senador?
7: So far naman po doon sa ating records, wala pong recent travel si Senator Bato de la Rosa.
0: Okay. Kinumpirma rin po, no, Ma'am Dana, ng Department of Justice na may aplikasyon na para sa Interpol Red Notice laban kay Senator Bato de la Rosa kaugnay nga po nitong ICC warrant. Ano po mga posibleng mangyari kapag may mga ganito ng indikasyon, na Ma'am Dana?
7: Yes, ang Interpol Red Notice po ay ito po ay isang dokumento na ini-issue ng Interpol na nagsasabi po or nag-a-alert sa mga Interpol member states na, uy, ito, mga Interpol member states, itong taong ito ay meron pong kaso na kinakaharap. Kaya kapag ka nakita nyo, kung maaari, pabalik ninyo dun sa bansang pinanggalingan. Ganun po ang epekto ng Interpol Red Notice. And halimbawa po, meron pong issue ang Interpol na ganyan at encountered po yung subject, then ibabalik po at ibabalik po siya sa ating bansa if encountered outside the country.
0: Alright, with that, ma'am, hindi ko nang patatagalin eh para ma-relax nyo na po ang boses nyo, no? Dahil sa napakaraming interview nyo, no? At bilang panguli na lang po, Ma'am Dana, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Go ahead po.
7: Yes, sa ating mga kababayan po, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy pa rin po ang pagsisubmission ng Bureau of Immigration. Marami pong mga lumalabas ngayon na mga bagong orders, mga bagong mga minamonitor. Ang ating po mga tauhan ay 24/7 on the ground para pong i-monitor ang ating mga paliparan at mga international ports of entry and exit. Yan naman po.
0: Alright, Ma'am Dana, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan, and happy Sunday po.
7: Salamat po and happy weekend.
0: Thank you. Yan po, no, si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita nga ho ng Bureau of Immigration. Tindi, no? Talagang sunod-sunod ang interview ni Ma'am Dana. Eh, medyo pagpasensyaan nyo na ho ang kanyang boses, ano? Eh, ganun ho talaga pag nagtatrabaho, no? Kudos po dyan sa mga kawani, no, ng Bureau of Immigrations. At ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:45 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Jubel, ibigay mo.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
9: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
10: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Good morning! Thank you! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Kami po nagbabalik ka, Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin, 6:48 ng umaga. O, shoutout muna sa mga nanonood sa atin sa live streaming, ha? Siyempre, nanonood ang aking amahin na si Jess Ignacio. Siyempre, ito ay bumabiyahe ito, particular, panigurado. Hindi tayo kasi nakasama dahil tayo po ay duty comes first before anything else, no? Eh, may swimming sila, no? May balita ko sa Batangas daw ang kanilang swimming. Hindi man tayo nakasama, pero yun nga, ingat kayo dyan, ha, sa inyong biyahe. Jess Ignacio at kasama yung aking mga kamag-anakan, ano, bumabiyahe, no? Patungong Batangas, ayan. At syempre ito, nakikinig sa atin. Standby ka lang dyan, Kuya Ray, ha? Batiin ko lang itong mga ito. Francis Navales, nanonood sa atin. Good morning, Boss AJ. At syempre, walang iba, si Roger Ramos, nakikinig sa atin. Mga gwardiyang hindi pumipikit, no? Kahit madaling araw ang duty, kahit gabi, no? Hindi pumipikit itong mga gwardiyan na to. Si Olsen, ano, yan, nakikinig sa atin. At syempre, si Daniel Alegre. Ayan. Ah, nanonood din ang nanay ni Isabel, ano?

0: yung Metro Manila ayusin na ng mga LGUs yung kanilang mga ano ha, mga water rates. Tali sa balita nga, makakasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
2: AJ, patuloy at puspusa na ang sinasagawang clearing operations na Marikina City Government sa mga creek, kanal at iba pang daluyan ng tubig sa lungsod. Bahagi ito ng direktiba ng Mayor Maang Teodoro upang matiyak lamang na malinis at walang bara ang mga daluyan ng tubig bago ang kasagsagan ng tag-ulan. Layunin ng operasyon na mapanatili ang maayos sa daloy ng tubig at makatulong sa pag-iwas o pagbabawas ng pagbaha tuwing may malalakas sa pag-ulan. Kasabay ito, hinikayat na pamalang lungsod ang mga residente na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Paalala rin ng alkalde na itapon lamang ang basura sa tamang lugar at iwasan ang magtapon sa mga estero, creek at ilog. Samantala, inanunsyo na ng Pag-asa ang pagsisimula ng Southeast Monsoon o habagat sa bansa. Dahil dito inaasahan ang mas madalas na pag-ulan ngayon at maging ang thunderstorm, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, na posibleng hudyat ng formal na pagsisimula ng tag-ulan sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayang Ray Ferrer. Tama nga naman ang Marikina. Alam niya naman na low-lying area ang low-lying city ang Marikina. Talagang puspusan yung ginagawa nila diyan. Especially yung ginagawang flood control no diyan sa may Marikina River. Ako, napakaganda nun. Sana nga ako ay matapos na at nang mapakinabangan na, dahil yun kasi ay funded ng JICA, no? Kaya pag nakita nyo yung structural integrity Marikina River flood control, talagang napakaganda ho at tiyak na napakatibay kasi nga ho Japan ang gumawa. Hindi contractor dito sa Pilipinas. Hindi made in the Philippines, ha? Made in Japan. Eh Japan ang gumawa, JICA eh. Eh pag dito ginawa yan, eh malamang made in the Philippines. O, diba? Pag made in the Philippines, pag dumaan yung ba, bitak. Ay, nako. Ayoko na, baka uminit na naman yung batok ko eh, diba Arnel? Oo. Pero, maganda ang umaga na to, ay lalamig ang batok ko, hindi naiinit, ha? Lalo na to si Jobel Lustre kasi magpapa-full tank daw ito mamaya sa motor ng kanyang... alam nyo na yun. Wala. Walang sagot si Jobel, ha? Walang sagot, ha? Wala. Wala ka ba? Hindi mo ba papa-full tank, Jobel? Malaki rollback ngayon. Ako, tingnan mo. Pakinggan mo ito. Malaki rollback. Unahin na natin, ha? Siyempre, papakarga nga si Jubel, unahin na natin yung gasolina. Magkano nga ba? Teka muna, tataas nga ba o bababa? Siyempre, tayo ay... bababa ho ang presyo ng produktong petrolyo, no? Roll back ho tayo, no? Gaya nga ng mga nire-report ko, no? Sa ating duty nung nagdaang linggo. You heard it right. Roll back po tayo ngayong darating na linggo. Simula June 2, roll back po tayo ang gasolina. Magkano ang ibababa? Drum roll.

0: Thank you. Thank you.
1: Oh my God!
2: Eh, mapapa oh my God ka sa gasolina, Jubel, dahil 5 pesos to 6 pesos ang error. O, tingnan mo, nalaki ang mata mo, Jubel, o, di ba? O, 5 pesos and 6, 5 pesos to 6 pesos ang i-rollback sa kada litro ng gasolina, ha?
1: Oh my God!

0: you. Thank you. Thank you.
1: Talagang mapapapultang ka, Jubel. Sinasabi ko sa iyo, ha? Ha? Ipapultang mo na yung sasakyan tuloy. Yung motor ni, ano, kilala mo na kung sino yun, ha? Mahirap naman, di ba? Sakay ka ng sakay. Ini-school bus ka araw-araw, di ba, Arnel, ano? Alam mo yung school bus? Yung alamat ng school bus? O, yan. O, pagka atid sundo ka, dapat gasolinaan mo rin, Jubel, ha? O, ito naman, nandiyan ba si Boss Bryle? Wala si Boss Bryle, ano? Sayang. Ito sigurado pag narinig ni Boss Bryle to habang nagdadrip papasok dito sa Radyo Pilipinas. Eh, baka mapakambyo ng, ano eh, ng tersera hanggang diretso kinta na kagad yun eh. Dahil bababa rin ang presyo ng diesel. Kung magkano, drum roll please again. Thank you talaga ho, no? Naku, maraming matutuwang mga chuper dito, especially ha, si Kakiko Flores, sino ba ba? Yung mga may diesel dito, si Jun Malyare, nakasabay ko kanina, kahapon, ano? Sa Abad Santos, papunta siya ng Divisoria, oo. Kasama yung kanyang mga chikiting kasi bibili nga daw ho ng school supplies, ha? Alam niyo naman. si Boy Bombay yun, si Jun Malyare. Oo, posible nga bumaba ng 8 pesos, ha? 8 pesos to 9 pesos per liter ang kada litro ng diesel.
2: Oh my God!
0: Thank you! Thank you! Thank you!
1: Sana all, nagkamali tayo ng desisyon. Dapat hindi muna ako nagpultang kahapon. Pero mura naman yung napagasolinaan ko. Nasa 78 pesos per liter, no? Shoutout dyan sa Petron na... Petrona Don Carmen, dyan sa may Commonwealth Avenue. Yan, no? Mga tagapakinig natin yan. No? Nagulat sila, nagpagasolina. No? Nagpagasolina ako doon. Hindi ko alam eh. Hanggang doon pala sa mga gasoline station, napapakinggan na rin pala tayo. No? E, binati ako, Boss AJ, magandang umaga. Kala ko, bibigyan akong discount eh. Oo, bigyan akong discount kahit piso per liter lang. Masaya na ako. Pero at least, ano, medyo mura-mura yung napagasolinahan ko. Eto naman, bago tayo, nako, napapasarap na ako. Sa kerosene naman, magkano ang i-rollback? Drum roll, please! Kano? Whoop!
2: Oh my God!
0: Thank you! Thank you! Thank you!
1: Thank you daw ho, no? Well, ito yung mga nanay naman kasi ang gumagamit nito. Alam mo ba, Arnel, yung gasol de bomba? Oh, ikaw Isabel, alam mo yon, yung gasol de bomba, yung ginaganon para ano, yung ginagamitan ng gaas, oh, kerosene yon, oo. Oh. Yan, oh, galing, oh. Si Jubel kasi naabutan na ano eh, yung tawag niyo yung butane na naabutan ni Jubel, hindi na yung gasol de bomba. Tama ba ako, Ma'am Tess? Di ba ganun ang tawag nung araw doon, yung gasol de bomba, no? Yung kerosene, no? Yan, no? May mga kasabayan ko yan si Ma'am Tess. Yung pang ginagamit dati, bago na uso yung super kalan. Pero yun nga, ang ibababa, no, sa kerosene, ay nasa 9 pesos to 10 pesos per liter. Napakalaki yun ang rollback ngayon, talagang mapapaano ka talaga eh.
0: Thank you! Thank you.
1: Maraming salamat po, no, sa mga ano, ha, sa World Market, ha. Talagang binigyan niyo kami ng ano, ng time na makatipid. Kaya lang, oh, bakit ganun ho? Nilabas niyo ho yung yung trading final price estimate kung kailan Linggo na ng gabi, nakapagpultak na ako ng hapon. Ha?
2: Oh my God.
1: Pero okay lang. Isang malaking ano pa rin.
0: Thank you.
1: Thank you, oh, kasi alam nyo naman, malaking kabawasan din ito sa mga motorista natin. Especially sa mga gumagamit ng diesel, ang mga chopper natin ng pampublikong transportasyon. Karamihan mo kasi diesel yan. Oo. Yung gasolina, yan. Siyempre, karamihan dyan mga taxi, grab. Oo. Tapos siyempre, yung grab ni Jubel, di ba? Yung grab ni Jubel. Oo. Special yan, di ba Jubel? Yung grab mo na yun, ano? No? No, tama ba ako? Magpapapultang daw siya. Okay. Ayun na nga, no? Mga pag-uusapan natin yung bago tayo. Uy, nga pala. Hindi na tayo inabot, ano? Ha? Pinituan na tayo ng referee. Alas 7 na pala. Sa ngalan no, no? Eh, kami ho'y magpapaalam na. Sa ngalan no, ng mga nakasama ko sa technical side. Siyempre, ang dalagang magayo na lagi kong binabanggit, si Jubel Lustre. At siyempre, ang nag-iisang kontrabida ng engineering department. Walang iba. Ang Johnny Delgado ng PBS. Arnel Villamor. Ayan. Ba't pag binabanggit ko yung Johnny Delgado, Jubel, napapangiti ka? Kamukha, diba? Sinerch mo na ba? Kamukha, kamukha. At syempre, ang ating mga executive producer, walang iba, ang napakasipag na na isa sa mga napakasipag na producers natin, si Isabel Silang, at syempre, the one and only, nag-iisang Chess Ramirez. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Muli ako pong yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio, na laging nagsasabi sa lahat ng mga nakakakilala sa akin dito sa Bureau, ang lagi kong sinasabi, always bata niyo ako. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama po natin si Ma'am Cecil Kimlat. Hanggang sa susunod na linggo, kita-kits po tayo uli. Paalam! I love you all! Bagong Pilipinas!
3: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimat. On Sports Radio 918.
3: Okay, mga kaibigan, it's a Sunday. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat at tayo ay magkakasama na naman. It's May 31, 2026, pinakahuling Sunday for the month of May. Kaya kagabi, daman-daman na natin ang pagpasok ng Hunyo dahil umulan, no? Kaya sana po nasa maayos kayong kalagayan wherever you are. Samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng umaga. Ngayon pong umaga ay kasama natin ang ating head pastor ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Pastor Charlie Opina. Pastor, magandang umaga po.
5: Yes, Sister Cecil, magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatid, kaibigan na patuloy pong sumusubaybay ng Celebrating Life. Mm-hmm. At ngayon pong umagang ito ay patuloy po natin masasaksihan muli yung mga salita ng ating Diyos. Kaya dyan lang po kayo habang nagbe-breakfast o nagkakape o nagbabasa ng ano paman.
3: Bible,
5: yun.
3: Preferably Bible.
5: Patuloy po nating subaybayan at pakinggan at panoorin po yung ating pong programa sa umagang ito.
3: That's right. At mamaya po sa ating ikalawang oras, Pastor Charles, ay makakasama naman natin isa sa mga miyembro ng Yahweh the Giver Christian Fellowship ng Caloocan. Yan, siya po ay member ng worship team at isa po sa mga song leaders. I'm talking about si Sister Beth. Tama ba? Sister Beth Tiofe. Yan, yung pronunciation ko kasi baka iba ang ano. Andito na siya at very excited to share ang kanyang buhay sa ating lahat.
5: Wow.
3: Diba, sis, Pastor? At ang ganda ng topic natin today, no? Talagang pinagbulay-bulayan ko to kagabi.
5: Wow.
3: I was so touched, no? Na once again, lahat naman tayo hindi tayo spared, no? Sa mga pagsubok, sa mga challenges sa buhay na to. Pero ang pinakamagandang balita po, mga kaibigan, is that andyan ang Diyos natin para tayo ay bigyan ng hindi lang 100% protection, 200% pa.
5: Wow.
3: Pastor, tell us more about it. So ang topic namin ay prayer and protection. Double P. Yan. Prayer and protection. So ano po ang ating verse today?
5: Yes, Sister Cecil, yung ating pong gagamiting aklat po ay hangon sa aklat po ng mga Yahweh, ay ng mga awit. Chapter 3.
3: Gising ka na, Pastor. Gising, Pastor.
5: Yung buong chapter 3 po, okay. Yung po yung ating pong pag-uusapan, verse 1 hanggang 8 po yun.
3: Mm. Yun, ang ganda ng... Actually, ito sa mga... Tamang-tama ito, no? Within, kumbaga yung setting natin, yung mga nangyayaring, sabihin na nating challenges around us, no? Marami, na dapat hindi nangyayari. Salita dito, no? Marami tayong problema, personal, o kaya relational, o kaya sa kapaligiran natin, sa buhay natin. Pero ang pinakamaganda sa lahat po is we realize that we are not alone. We have God and we have Jesus para tulungan po tayo always to the rescue yan at nakikinig siya sa atin. So ngayon, ang ganda ng ating magiging verse o scripture, no? Awit 3 o yung Psalm 3. Pastor, siguro basahin natin, maganda to eh, no? yung kapalooban nito, and this is to encourage all of you, lalo na sa mga may mga pinagdadaanan po, maganda nating isip-isipin to. Kaya ilista nyo na po, Psalm 3, maganda nyo i-reflect din after our program, basahin nyo rin po ng personal para kayo mismo yung magsaliksik ng ating scripture. Pastor, go ahead.
5: Yes po. Sige po, sa mga awit chapter 3, verse 1 hanggang sa 8 po tayo, ito po yung ating pong mababasa. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan.
3: Mm-hmm.
5: Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay di ako matatakot. Magsipag abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahan lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila'y iyong igupo. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan.
3: Ganda, no? So sa unang bahagi nagsumbong, no? Si David 'to eh, tama?
5: Tapo.
3: Siya ay nagsusumbong, no? Pero at the same time, nagsusumbong siya, nandun naman yung kanyang tiwala. Kasi sabi nga niya, parang he treated God as the shield. Siya yung pananggalang niya sa lahat ng mga kalaban o sa mga nangyayari sa kanya. At nakakatulog siya ng maigi.
5: Amen. No? Yung pinakamaganda
3: rin. Oo, meron siyang peace. Meron siyang, sabihin na natin, kagalakan pa rin. Ano? Dahil alam niya, meron siyang Diyos. At naniniwala siyang pagtatagumpayin siya ng ating Panginoon. Pastor.
5: Yes, Ma'am Cecil. Dito po sa ating pong pag-aaral, gaya po na nasabi ni Sister Cecil, ito pong aklat ng mga awit ay sulat ni Haring David. Madalas dito yung kanyang palalangin at ganoon din po yung kanyang mga awit. Kaya ito po ay punong-puno ng mga papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Mapapansin po natin, pag pinag-aralan po natin yung buhay ni David, ay maraming mga mapanganib na dumating sa kanyang buhay. Katulad na rin po rito yung pagharap niya kay Goliath, at ito naman po si Haring Saul, gusto siyang patayin dahil nga yung mga tao ay nabaling na rin yung kanilang pansin kay David, kaya parang nagkaroon ng selos itong si Haring Saul kay David. Kaya maraming pagkakataon na nagtinangka niyang patayin si David.
3: Wow.
5: Hindi lamang po yun. Nung nagkaroon naman po ng anak itong si David, na si Absalom na ikatlong anak niya, ay nagrebelde naman laban sa kanya. At hindi lamang yon, marami pang mga tao o mga kaaway na siyang nagnanais na mapatay itong si David. Kaya si David ay punong-puno ng panganib sa kanyang buhay.
3: Kaya niya, pinaharap, no?
5: Yun po yun, marami siyang kinakaharap.
3: Oh, mabibigat na, biro mo, papatayin ka.
5: Totoo po yun.
3: Di ba, yung aawayin ka nga na, natatakot ka na, yung papatayin
5: ka pa. Yung papatayin ka pa. Kaya maraming pagkakataon na nabingit sa kamatayan yung kanyang buhay. Kaya niya naisulat ito. Kaya ito yung kanyang panalangin.
3: Yes.
5: Kaya pagka tinitingnan natin si David, ay meron din kinalaman din tayo doon sa naganap sa kanya. Hindi man tayo papatayin, pero may mga hamon sa buhay natin, may mga panganib. Lalong-lalo na yung karamdaman.
3: Oh, yes.
5: Panganib sa atin yan eh. Kaya minsan ayaw nating magpa-check up sa doktor dahil pag nalaman natin yung sakit natin, natatakot na tayo, no? At minsan naman, ayaw natin pumasok ng hospital kasi yung mga bayarin, mapanganib, no? Mataas yung check-up, mataas yung mga gamot.
3: Pero meron ng ano mga government, ng, ang ating yun, government ngayon. Oh,
5: po. No? Salamat naman po dahil meron naman pong, kumbaga may katuwang tayo na yung mga gobyerno o yung gobyerno natin ay may allotted na budget po para sa mga kapuspalad na walang kakayanan.
3: Oo nga.
5: Hindi lamang po yun, mayroong literal na kaaway, di ba? Kahit na Kristiyano tayo, may mga literal tayong kaaway na hindi natin alam kung bakit sila galit sa atin.
3: Oo nga. Bakit nga ba?
5: Eh, naalala ko nung hindi ako Kristiyano.
3: Nang babato
5: ako ng mga gawain.
3: Bakit nga ba?
5: Maingay.
3: At that time, ano bakit ka nang babato?
5: Maingay sila.
3: Naiingayang.
5: Oo, tsaka may...
3: Tsaka hindi mo gusto yung naririnig.
5: Oo, kasi nga parang masakit pakinggan dahil... para bang bilang isang makasalanan, alam mo makasalanan ka eh.
3: Reality bites, sabi
5: nila. No. Para bang itong pastor na to, parang nanggahamon to. Mabato nga. Pero salamat naman sa Diyos dahil yung isang sister lumabas eh. Eh, walang ibang tao doon kundi ako din. Ako lang. Dati ang panahon, gagawin mo rin itong ginagawa namin. Ayun. yung panalangin nito, no?
3: Pastor ka na ngayon.
5: Opo, naging makapangyari yung panalangin ng sister.
3: Yes,
5: ano? Oo. Kaya praise the Lord.
3: Pero hindi ka pa nababato, pastor, pag nagbabayo.
5: Ay, meron.
3: Meron na rin, naranasan
5: opo,
3: mo na.
5: Opo, nung ako po ay nagpastor sa Bagong Silang, binato rin po yung amin pong gawain, oras ng service yun. At dun sa Pulilan, siguro mga almost 30 minutes binato kami.
3: Oh.
5: Opo, ang tagal talagang umulan ng hollow blocks. O yung bumato sa amin.
3: Pero may takot ka noon during that time. Danger, that's a danger, right?
5: Hindi naman po, kasi alam kong protektado kami nung panahon na yun.
3: Amen.
5: Ano po yun eh, yung hollow blocks na naka-imbak dun sa labas, naubos. Kaya yung may-ari ng hollow blocks, nagalit.
3: Kanino? Sa inyo?
5: Hindi, doon sa lang bato.
3: Akala ko sa inyo.
5: Kaya pinabarangga yun ang bato.
3: Oy, tama.
5: Lasing.
3: Ah, lasing.
5: Napagtripandang din kami. Pero pinakita naman ng Diyos doon na hindi kami nagalit sa Kanya, kundi... Kaya dumating din yung pagkakataon na naging mabuting halimbawa po tayo doon dahil hindi natin sinuklian ng paghihigante yung ginawa niyang pagbabato sa atin doon sa lugar ng Pulilan. Kaya... hindi lamang yun, di ba po, may mga pagkakataon na lumalabas tayo, may mga ibang mga kriminal sa labas na natatakot din tayo, mas lalo pagkagabing-gabi, di po ba? Mas lalo, pag alam natin itong lugar na to, medyo mapanganib dito.
3: May mga snatchers, snatcher,
5: diba? Yes. Yun eh, kinakatakutan natin yun. Pagsakay natin ng sasakyan, natatakot din tayo. Lalong-lalo na pagka yung driver, medyo barumbado mag-drive, no?
3: Ayaw.
5: Oo. Nasa bingit din nakamatay yung ating, yung buhay natin.
3: Parang lagi naka-ambulance tayo, no? Bilis-bilis.
5: Mas lalo pagka papunta ng, ano, ng Marikina, Antipolo, grabe yung mga jeep dyan.
3: Talaga.
5: No? Talagang lumilipad
3: dyan. Buti na lang, hindi ko ruta yan.
5: lumilipad dyan. Ganun pa man, kahit na tayong mga Kristiyano, may mga ano din eh, may mga, kumbaga, ang tawag nito, yung pinipersecute tayo.
3: Oh, mas madalas nga eh.
5: Opo.
3: Di ba?
5: Tapos ginagawa nila tayo ng mga issue, ng mga kwento na minsan nangyayari, nagiging kasiraan natin.
3: Mm-hmm.
5: Danger din po yun sa buhay natin.
3: Pero meron din naman kasi mga Christian, they claim to be. No?
5: Opo.
3: Madalas tumanggit na mga verses.
5: Opo, yun lang.
3: Pero... iba yung ginagawa.
5: Yun
3: kaya medyo yung nakaka-stumble eh, mm-hmm. Diba? Nadadamay tayo.
5: Mm-hmm.
3: Nakaramihan na. Ganyan ba yung mga ganito? Ganyan. Ito, kita nyo yung ginagawa. Oh, medyo nasasaktan tayo doon.
5: Tama
3: but,
5: po yun.
3: But we are praying for those person. Hindi natin yan i-judge. But instead, pray for them.
5: Opo. Mas maganda na sabihin tayo ng ano, yung kumbaga nasa danger tayo. Pag tama yung ginagawa natin.
3: Oh yes, pero pag
5: mali, medyo problema tayo doon. Oh. Ano? Yun yung problema.
3: Kagagawan mo na yun.
5: Opo. Tsaka dito tayo nagiging mabuting halimbawa at the same time, nakakasira tayo ng pangalan ng ating Diyos.
3: Yes, that's
5: yun
3: right.
5: Po yun.
3: Okay. So despite all of those na nabanggit mo ng mga challenges, lalo na si David, no? Grabe yung dinanas niya no, na mga pasakit sa, sa damdamin. Ano? Pero... ang maganda sa kanya, instead of panicking,
5: yun.
3: Instead na naawa sa sarili, instead na nagalit, naging bitter, hindi. Ang ginawa niya, he turned to the Lord.
5: Yun ang pinakamaganda.
3: Yun ang pinakamagandang gawin nating lahat. No?
5: Amen.
3: If we are namumroblema, pag tayo ay nagtatagumpay, pag tayo ay every step of the of the way na dinadanas natin, turn to God.
5: Amen.
3: Kasi hindi tayo dapat mag-rely sa decision natin, Pastor, no? Sometimes we are wicked, we are self-centered, no? We are broken. Kaya yung mga decisions natin, palpak. Kaya when we pray and talk to God and seek Him, Lord, di ko alam yung gagawin, ito kasi yung plano kong gawin, tama po ba to? And then manalangin ka. Ganun ang ginawa ni David.
5: Tama po.
3: Pastor, di ba?
5: At saka sabi nga eh, yung layo daw ng Diyos sa atin, panalangin lang.
3: Amen. At hindi nagiging busy yun. Di ba kailangan ng loob?
5: Tama po yun.
3: Diba?
5: Kaya ibig sabihin, habang nananalangin tayo, nandiyan lang siya sa ating tabi.
3: Yes.
5: Hindi tayo iniiwan ni pinababayaan.
3: So, parang anak din dito eh. No? Parang, lahat naman tayo we serve as anak talaga naman ng Diyos.
5: Amen.
3: 'Di ba? Kaya pag 'di ba ang isang anak pag may problema, pag nanganganib, pag nangangailangan ng anything, laging daddy o tatay, 'di ba? Ganun tayo. Gusto ng Diyos ganun tayo eh, no?
5: Alam mo po, ano
3: yan? Dependent tayo sa kanya.
5: Opo, masarap sa pakiramdam ng Diyos na tayo ay lumalapit sa kanya.
3: Yes, yes.
5: Yun yung Actually, pag di tayo nananalangin sa kanya, di tayo lumalapit, ano siya eh, namimiss niya tayo. Kumbaga, yung mga tinig natin, yan yung mga dalangin natin, yung mga iyak natin, yun yung hinahanap niya sa atin.
3: He wants us to be intimate.
5: Yun. Yun
3: dapat yung intimacy yun kay yun. God yun. Mm-hmm. Dapat very close tayo sa
5: opo.
3: Kanya.
5: Right? Kaya balikan po natin, no, sabi nga sa verse 1, no, sabi, O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay
3: kumakalaban. Yes.
5: At lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan.
3: Dinidiscourage siya eh.
5: Oh. Pero dito sabi, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang
3: shield, di ba?
5: Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Ang taas ng tingin niya sa Diyos.
3: Yes.
5: Di ba? Hindi lang siya po proteksyonan, kundi bibigyan pa siya ng tagumpay.
3: Yes.
5: At karangalan. Yun yung tingin niya sa ating Diyos. Kaya talagang napaka-positibo po nitong si David sa kabila ng mga danger na dumating sa kanyang buhay dahil alam niya na merong Diyos na siyang magbibigay ng protection sa buhay niya.
3: Ang tanong ko, Pastor, ito. Ganda nung very, ano tawag dito, yung mindset ni David, di ba? Ang ganda nung kanyang tiwala. Mm-hmm. Buo, lagi niyang ginoglorify si Lord, niluluwalhati niya. Kasi yung shield, no? Pag itinuri niya talagang kahit saan bagay, siya yung aking pananggalang. Mm-hmm. No? Ino-honor niya yung sovereignty ng Panginoon. Sa mga nanonood ngayon, paano ba nila magigain to? Paano nila mararating yung ganong klaseng faith sa Panginoon na ano man ang dumating, may takot. Natural naman matakot tayo.
5: Totoo po yan.
3: Pero dapat hindi tayo magtampisaw sa takot. Mm-hmm. Dapat meron tayong Diyos na tiwala tayo. Paano mararating na ang isang tao ay ganun katiwala, ganun kalapit, ka-close kay God, Pastor?
5: Kasi una po yan, nagsisimula sa relasyon eh.
3: Mm-hmm.
5: Pagka tayo po ay merong magandang relasyon, meron tayong kapanatagan na kumbaga malapit tayo talaga at alam natin natutugon. Pero paano mangyayari ito? Kinakailangan muna magkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga maging ano natin siya eh, maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kasi doon nagsisimula yung magandang ugnayan at doon nagsisimula yung alam natin na pakikinggan tayo.
3: Amen.
5: Dahil alam natin meron tayong tunay na relasyon sa ating Diyos. Yung muna siguraduhin natin, meron ba tayong tunay na relasyon sa ating Diyos? Kaya yung iba pag nananalangin, meron silang ano eh, meron silang alinlangan kasi hindi nila alam minsan kung ano ba yung katatayuan nila sa harapan ng Diyos.
3: Amen.
5: Pero kung ikaw ay nagkaroon talaga ng relasyon, alam mo at tiyakan na ikaw ay anak ng Diyos. Meron kang katiyakan na yung panalangin mo ay tutugunin ng ating Diyos.
3: Gusto ko yung sinabi mo na relasyon.
5: Mm-hmm.
3: Lahat naman tayo may relasyon, di ba? Di ba? Pag may kaibigan ka, mm-hmm. mag-umpisa kayo sa bata mm-hmm. kayo, hanggang nag-graduate kayo, gagawin kang aabay sa kasal, mm-hmm. panagkaanak, gagawin mm-hmm. kang ninang. Kaya lang it all ends pag isa sa inyo namatay.
5: Mm-hmm.
3: Tapos na, wala na relasyon.
5: Tapos na, opo.
3: Mm-hmm. Pero yung relasyon natin sa Diyos, kahit hanggang kabilang buhay.
5: Eternal yun.
3: At eternal yun. At opo. Nananatili ang kanyang katapatan sa atin. Sino ba yung ayaw nung ganun? Di ba?
5: Yung pinakamaganda
3: rin. Di ba?
5: Eh.
3: Ang ganda-ganda. Mm-hmm. Hindi lang sa buhay dito sa earth.
5: Mm-hmm.
3: Pero pag namatay ka, nandyan pa rin siya. Kasama mo pa rin siya. Hindi natatapos yung relasyon mo sa Diyos, yung personal.
5: Yun.
3: Di ba? Ang ganda kasi nung sinimula mo kanina mm-hmm. relationship. Mm-hmm. Kaya tayo, kasama natin ang Diyos hanggang sa huli. Di ba? At yung eternal, pag namatay tayo, lahat naman ho tayo, we will experience physical death.
5: Amen.
3: Hindi rin madali yun, nakakatakot mo yun. Di ba? Nasabihin na natin, pero pag may sakit ka na, todo dasal ka na. Di ba? Na gusto ko pa mabuhay para mm-hmm. sa pamilya ko, ganyan.
5: Mm-hmm.
3: Pero pag tayo namatay, physical death, at andyan naman tayo at may relasyon kay Lord, ma-excite ka rin kasi andyan siya sa kabilang buhay.
5: Kumbaga may assurance ka
3: yes.
5: na meron kang buhay pagkatapos ng kamatayan.
3: Yes.
5: Yun eh. At hindi at ang pinakamaganda doon, Ma'am Cecil, yung Diyos na hindi mo makikita, mawiwitnessan mo na, may experience mo na, kumbaga face to face.
3: Yun.
5: Yun yung pinakamaganda.
3: Nakaka-excite din yun, ha?
5: Yun,
3: pero wag muna, Lord, ha?
5: Tama po. Pero alam niyo po, hanggat ang Diyos meron siyang iniatang sa ating mission, hindi pa tayo kukunin. Pero pagka, kunyari, kinakailangan talagang
3: umuwi na.
5: Umuwi na. eh, may nakatakdang oras, araw, panahon sa bawat isa sa atin. Mm. At yun din yung kinakailangan nating pagandaan.
3: Yes.
5: Sapagkat pagkatapos ng buhay natin dito, ay yung kasunod nun ay paghahatol.
3: Yun na.
5: Kaya dapat meron tayong katiyakan.
3: Yes.
5: Kaya doon pumapasok yung relasyon na sinasabi niyo, Ma'am Cecil.
3: Oh, yung relasyon. Na walang katapusan yung relasyon natin Amen. Kay Lord, di ba? Bago ang lahat, noon, greetings of course sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating Facebook at saka yung terrestrial radio natin. Andyan po, nakasubaybay ngayon ng RP Borongan, ang Zamboanga, Tandag, EQFM Baguio, and of course, all the Radio Pilipinas stations all over the Philippines. And syempre, good morning din, Pastor, sa ating mga taga-subaybay, Nestor Claveria, magandang umaga po, Brother Nestor. Si Sister Julie O'Holland, magandang umaga, Sister Julie. Si Tess Echanis Goyal. Ang dami apelido ni Ateng, no? Hindi ko alam kung Echanis o Goyal. Ayan, at saka sa lahat ng mga nakasubaybay lagi sa radyo. Si My Angel in Olonga po, si Josie. Lagi nakikinig yan. Hi, Josie, I miss you. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Pastor.
5: Siguro bago rin po ako magtuloy, ma'am, no? Binabati ko rin po yung mama ko na nagdiwang nung Sunday.
3: Ay, oo nga.
5: Yes, ma'am.
3: 82 years old.
5: Hindi, 92.
3: Ay, 92 ba? Opo. Sino ba 82 na sinabi ko?
5: 92. Grabe. At saka yung isa namin pong kaibigan, si Sister Cecil Kimlat, nag-birthday din.
3: Ba yan? Tagal-tagal na
5: rin. At saka si Sister Judith. Judith? Ay, hindi pala si Sister Rio. Nagbubulo na naman po ako.
3: Sister Judith, December 18 pa yun.
5: In-advance ko na.
3: Oo, ano.
5: At saka si Ma'am Rio.
3: At saka si, ano, si...
5: Trish.
3: Si Trisha.
5: Trisha,
3: at saka si Baby David.
5: Yan.
3: Si David Maximus. Mm-hmm. Yan. Maraming
5: kaya maraming nag-birthday, no?
3: Oo, maraming birthday celebrants ng Mayo. Susane Barameda, hello. Maganda umaga, Miss Susane. Okay, so sa mga nagbe-birthday at magbe-birthday pa lang ngayong Hunyo, happy birthday po sa inyo. So, Pastor, tuloy na natin to, no? Although, magbe-break naman tayo in a while. Gusto lang natin sabihin na itong setting na to, yung scripture natin ngayon, si David to.
5: Tapo.
3: Eh. Oo. Bakit sinabi ni David to? Bakit ni-relate ni David to na ganito yung naging proseso niya na nagsumbong siya, pero andun yung trust niya and shield niya, tinuturing ang Panginoon?
5: Kasi yung iba kasi dito, ma'am, ano eh, sinasabi na hindi ka tutulungan ng Diyos mo.
3: Mm-hmm.
5: Hindi ka pagtatagumpay ng Diyos mo. Kaya, gusto niyang ipakita dun sa kanyang mga kaaway na merong Diyos na buhay na siyang tumutugon dun sa kanyang panalangin. Walang iba kundi nga ang ating Yahweh.
3: Yes.
5: Yun po yung pinapakita niya rito eh. Kaya, gusto niya rin sa bawat isa sa atin na pag meron, pagka nasa bingit tayong kamatayan o nasa panganib tayo at may mga taong kumukutya sa atin, at sinasabing hindi tayo tutulungan ng ating Diyos, eh, ang sandata natin ay yung panalangin pa rin.
3: Yes.
5: Ipakita natin sa kanila na yung Diyos natin ay buhay at hindi siya bingi. Nakikita niya, naririnig niya yung ating mga iyak, yung ating mga dalangin, at kanya po itong tutugunin. Alam niyo po,
3: in his own time, in his own way.
5: Yun po yan eh. Alam niyo po, nakakatuwa, Sister Cecil, no? Minsan si yung anak namin nagpapaalam sa amin na 3 days, mga ganyan, na mawawala siya. Ano yan eh, para bang yung pakiramdam mo, iba. Para bang dahil nag-iisa mo anak, meron kang pagkatakot.
3: Pero
5: pagka nananalangin ka, yung Diyos binibigyan ka ng kapayapaan.
3: Mm.
5: Para bang sinasabi niya, akong bahala sa anak mo.
3: Yes. Yung, tama.
5: Ako ang mag-iingat sa kanya.
3: Mm.
5: Na ganun din si David, na alam niya kung sino yung kanyang lalapitan. Alam niya kung paano tutugon yung Diyos na kanyang lalapitan. Kaya nga tinawag si David na ano eh, a man after God's own heart. Yan.
3: Nalis mo eh siya.
5: Nabibitin ano. Kasi doon nakilala ng Diyos si David eh.
3: Mm.
5: Kasi para sa Diyos, kilala siya ni David.
3: Mm.
5: Na yun yung gusto din ng Diyos sa atin. Para bang
3: at tayo kilalang
5: kilala niya tayo. At gustong gusto niya rin na kilalang kilala natin siya.
3: Actually, si Lord, alam na alam niya yung gagawin mo, Pastor, eh, in the next days, in the next weeks, in the next month, no?
5: Tama
3: alam
5: po.
3: Niya. Kaya alam na alam niya kung sino yung kanya at hindi kanya.
5: Tama po.
3: O, diba? Mm-hmm. May mga unbelievers din po sa church. Akala lang nila, they belong to God. Pero hindi naman, diba?
5: Kaya,
3: there are people saying left and right Bible verses, mm-hmm. pero... Hindi ganoon eh. 'Di ba? Hindi siya ganoon. Pero hindi masama na mag-cite ng mga verses kung 'yun ay maganda yung iyong hangarin at authentic yung sinasabi 'yun, 'di ba?
5: Kasi yung relasyon, kasi pagtunay yung relasyon natin, ano? Ano man yung mangyari sa atin, maging hindi maganda o maganda. Pero alam ko ang Diyos minsan pinaintulutan niya rin yung hindi maganda.
3: Yes.
5: Kasi meron siyang layunin, meron siyang maisin eh.
3: Yes.
5: Akala lang natin hindi maganda, pero maganda yan para sa Diyos eh.
3: Yes.
5: Kasi mahal niya tayo.
3: Sabi nga, if God gives, God also takes away.
5: Iyon.
3: Nagtatanggal din siya.
5: Opo,
3: mga
5: opo.
3: Tao, tinatanggal niya sa buhay natin. Mga hanap buhay, tinatanggal niya rin sa atin yan. Pero, at the end of the day, if we trust Him, if we keep trusting God, makikita mo eh, nakikita mo unti-unti, ay, kaya pala, yan. Kaya pala 7:31 in the morning na magbe-break na tayo, Pastor. We will just take a quick break. Babalik po kami.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: a mi hija.
1: Sabi niya po magtipid. Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
10: 7:35 in the morning. Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Celebrating Life. At binabati natin yung mga nakasubaybay pa rin at nanonood at nakikinig po sa atin. Siyempre ang Radyo Pilipinas Lawag. Yan, maganda umaga po mga kapatid dyan sa ating mga taga-lawag, no? And siyempre si Malian Tiofe. Yan. Hello, good morning. Mamaya si mami mo, ang ating guest. 8 to 9, yan. Stay put ka lang dyan. Makinig ka lang dito sa amin. Pastor, ikaw, meron ka bang babatiin?
11: Ayun po, si Pastor Jin, nanonood din niya. Ano?
10: Yun. Yes, Pastor Jin, handa ka na ba? Next Sunday tayo naman. Yun. Okay. Nanonood tayo kanina, di ba? Magtipid daw sa kuryente. Pastor, nagtitipid ka ba sa kuryente?
11: Ako, kailangan magtipid.
10: Oo, kailangan magtipid. Grabe.
11: Kasi diba? Yung bayarin eh.
10: Grabe yung mahal, ano? Oo.
11: Parang yung pinagpagura mo, pambayad mo lang ng kuryente.
10: Mahal, mahal. Ano? Tipid lang po tayo. May mga pagtitipid naman na pwedeng gawin. Pero, okay. Syempre, hindi ka pwedeng di mag-aircon ng init eh.
11: Hindi pwedeng magbukas ng ilang electric pan.
10: Hindi, pag... Minsan kasi pag naka-aircon ka, tapos masarap din na naka-electric fan, di ba?
11: Opo. Mm-hmm. Eh kung wala kang aircon, puro electric pan.
10: Oo nga eh. Madali naman mamiling aircon, pero sabi nila yun daw monthly bills ang medyo challenging. Opo. Totoo naman, naiintindihan naman namin yan. Kaya talagang lang tayo. Sabi mabigat. Nga eh, mabigat dali na mga dalahin natin, kaya lang kailangan nating mag-adjust at may awa ang Diyos. Sabi nga, narinig ko lagi kay nanay ko yan, kay inang, may awa ang Diyos. So magtipid daw, magtipid. Huwag na kayo masyado manood ng Netflix. Pero kung binabayaran mo yung monthly, sayang naman kung di ka manonood, di ba?
11: Naka-director okay. Sa ano mo.
10: So magbalik na tayo kay David.
11: Opo.
10: Yan, si David, binigyan mo nga na talagang sumasagot siya sa dasal, di ba, Pastor?
11: Tama po.
10: Sabi nga, David found that God answers prayers. Wow. Yan. Mm-hmm. I cried unto the Lord and He heard me, sabi
11: yun
10: niya.
11: Yun ang maganda yan.
10: Mm-hmm. We need not fear a frowning world while we rejoice in a prayer-hearing God. Nakikinig naman talaga siya. Praying people are in good company. Moses prayed and the Red Sea opened. Kita mo, Pastor, ha? Ito po yung mga Bible, ano? Joshua prayed and the walls of Jericho fell down. Daniel prayed and the lions couldn't harm him.
11: Wow.
10: Paul and Silas prayed and were freed from prison. Si Daniel pala, nung ganun nangyari, nagkaharapan sila nung matanda na pala siya. 82 years old na pala siya.
11: Yung time yun. Na to. Oo, hindi ko masyadong ano, buti ko na araw.
10: May nagsabi ho sa akin, yung aming osteopath, no, na hindi daw niya akalain. Paul and Silas prayed and were freed from prison. So, lahat ito through prayers, Pastor. Amen. Napakaganda, no? Keep on praying. God hears and will answer in His time. So, dapat lahat tayo ay i-improve natin yung ating prayer life. Every step of the way, mag-pray tayo. Kesa magalit ka, kesa magpanik ka, kesa mag-init ang ulo mo, kesa kahit na pinost ka sa Facebook, nakita yung mga mukha natin doon. Relax lang tayo, no? Kasi sabi ko nga, God is with us.
11: Amen.
10: And si God ang nagko-cover sa atin via His blood, di ba? So, kaysa magalit ka doon sa tao, anong ginawa natin, Pastor, as a church? We prayed for that person. We prayed for that person na siya ay magkaroon ng kalinawan ng isip. May mga ganun eh. Pero hindi tayo nababother doon kasi alam natin na yun totoo.
11: Amen.
10: What is the truth, right? So, punta na tayo dito. David's prayer brought protection and peace. Pastor.
11: Yes, ma'am. Sa verse 5 hanggang 8, ito po yung ating pumabasa, no? Ako'y nakatulog. Wow.
10: Oh, sleep is very important.
11: Opo, at nagising. Tama po yan. No?
10: Natulog at nagising. No. Ang masama natulog, hindi ka na nagising.
11: Yun.
10: Nakakatakot yun, di ba? Kaya thank you, Lord. Nakatulog ka at nagising ka.
11: Kaya minsan sabi sa akin, Pastor, mukhang wala ka pang tulog. Okay lang yan. Mahirap yung wala akong gising.
10: Oo nga, tama. No, thank you, Lord. Thank
11: yun po
10: you.
11: Yan. Mm. Sabi nga rito, buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Wow, talagang nakita niya talaga yun.
10: He is watching us.
11: Opo, yung protection ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng kapayapaan. Ano, okay. Sa maraming kalabay, di ako matatakot. Magsipag abang man sila sa aking palibot.
10: Paligiran man nila ako.
11: Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako, parusahang lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila iyong igupo, si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong
10: bayan.
11: Yes. Kaya talagang makita natin dito no, na yung panalangin, nagdadala siya ng kaligtasan,
10: yes,
11: nagdadala siya ng kapayapaan,
10: yes,
11: sa buhay ng mga taong kumaharap sa mga panganib. Yun po yun.
10: At wala siyang takot, no? Yung takot walang lugar kay David. Sabi niya, I will not be afraid. Yan ay nakalagay sa verse 6, no? The size of his problems meant nothing now. He knew God was bigger than them all. Tama naman, no? Walang mas malaking problema kay Lord, no? Laging, we have a bigger God than our problems, than our challenges.
11: Isipin niyo si David, tinignan niya lang yun na ibibigay sa kanya ng Diyos.
10: Iba yung tingin niya, no? Talagang siya, yung pag-asa niya, yung kanyang tiwala kay Lord, napakataas, no? Kaya yung mga taong nagtitiwala kay Lord, may kapanatagan yan, may kagalakan yan, meron niyang kapayapaan. Kasi hindi siya nagre-rely sa sarili niya, hindi siya nagre-rely sa mga tao sa paligid niya, but kay God lang. At alam niya, sorry po, wala dapat lang yun. Kay God siya. umaasa talaga. Yun yung ano eh, yun yung benepisyo pag meron kang Diyos sa buhay, Pastor. Okay. Diba?
11: Minsan iisipin mo, no? Parang napaka-imposible, no? Pero, eto, ako po, ako ha, lagi kong sinasabi rin na meron din akong takot. Diba?
10: Of course.
11: May pag-aalala din ako. Pero ngayon sa binasa natin dito, pinag-aralan natin dito, etong si David, wala kang makikitang ano sa kanya eh, pangamba, takot. Kilalang kilala niya yung Diyos niya.
10: Talagang nakasandal siya eh.
11: Opo, alam niya na siya. Yung Diyos niya ay makapangyarihan at walang higit sa kanyang Diyos.
10: Yes.
11: Na yun din yung gusto ng Diyos sa atin. Although na meron tayong takot, pero gusto ko mong maintindihan nyo rito, yung salita ng Diyos na nagbibigay ng assurance sa atin na merong Diyos na makapangyarihan at ang sinasabi nga, the battle belongs to God. To the Lord.
10: Yes, diba?
11: Yung
10: tama,
11: po yung pinakan dito eh.
10: Paano kung may utang ako? Paano kung may sakit yung tatay ko? Paano kung hindi makapag-aral yung mga anak ko? Anong yung mga sinasabi nyo na yan na hindi ako mag-aalala? Pastor?
11: Alam nyo, ma'am, may credit card kami dati.
10: Oh.
11: Eh, dumating sa pagkakataon, meron kaming kinuha at nawalan ako ng income.
10: Okay.
11: Talagang yung binabayaran lang namin, yung
10: interest.
11: Interest. Talagang ang bigat nun. Pinanalain ko, Lord, pakawala mo kami rito. Parang ganun. Alam yun, nakakatuwa po nung nanalangin kami, napakawalan kami doon, unti-unti niya nang tinanggal at napunuan namin at natapos namin.
10: Amen.
11: Yung aming pong mga pagkakautang.
10: Mm.
11: Eh, hindi naman namin inutang yung dahil gusto namin. Nakuha namin yung dahil noon si Cedric nag-aaral pa. May mga kinakailangan din kami mga gamot na
10: namin. Alam mo lahat naman nakaka-relate. Sino bang yung tao wala utang? Diba?
11: Pero ngayon po, talagang sinalba na kami ng Diyos dun sa pagkakautang.
10: Amen.
11: At lesson na sa amin na huwag kang kukuha ng hindi mo kayang bayaran.
10: Hindi, tsaka ano, minsan yung mga problema nangyayari kasi may lesson tayo natututunan.
11: Tama po yan.
10: Diba? Kasi pag hindi mo naranasan, sabi nga yung bata, diba, bawalan mo, wag ka dyan, mauuntog ka. Hindi ka pinapakinggan eh. Ano nauntog? Nasaktan siya.
11: Alam niya na.
10: Alam na niya. Kaya ngayon, pag dalakad siyang ganun yung bata, mapapansin mo eh, iiwas na siya. So meaning, kailangan medyo masaktan para matuto. Ganon din po tayo. Okay, conclusion na tayo, Pastor.
11: Yan, sige po.
10: God is able to protect us.
11: Yun po yan. Mm. Ibig sabihin, dun sa ating pinag-aralan, ipinakita, talagang nangyari ito, naganap sa buhay ni David, na siya ay prinotektahan ng ating Diyos.
10: Amen.
11: Iningatan siya, binigyan siya ng tagumpay kay Goliath, kay Saul, dun sa kanyang mga kaaway, prinotektahan siya. At naging matagumpay, makapangyarihan, at mahusay na hari itong si David.
10: Yes.
11: Dahil dun sa Diyos na si Yahweh na kanyang pinaniniwalaan bilang isang makapangyarihan at buhay.
10: Yes. Pwede natin pakita itong graphics, no? Merong napakaganda nito eh, kaya napili natin yung Matthew 28:18-20. No? Ang ganda nito, Pastor, no? Pakibasa mo, Pastor.
11: Sige po. Doon saan natin wikang English, ano? Dito naman po wikang Tagalog.
10: Yes, yes, opo.
11: Sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila,
10: ito.
11: Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
10: Wow.
11: Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.
10: Wow, sarap ano, very assuring.
11: Binigyan niya tayo ng assurance na magtatagumpay tayo dahil yes, kasama natin ang ating Panginoong Hesus Kristo.
10: Tsaka yung sinabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
11: Opo.
10: Ayan, talagang binigyan din na niya yun, yung authority niya.
11: Tama po yun. Maging sa kapangyarihan ni Satanas.
10: Yes.
11: Maging sa kapangyarihan ng mga demonyo.
10: Mm-hmm.
11: Maging sa kapangyarihan ng mga makapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa na tao.
10: Mm-hmm.
11: Maging makapangyarihan siya dun sa mga kriminal na kinakatakutan ng mga tao.
10: Yes.
11: Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng assurance na lagi siyang nasa atin. At yung lahat ng may mga kapangyarihan dito ay nasa ilalim ng kanyang kapamalaan.
10: Yes. At saka Pastor, ano no, ito ay para sa buong mundo, no, sa sanlibutan, ano?
11: Opo.
10: Na walang mataas na tao, walang mayaman na tao, lahat 'yan ay under sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya 'wag niyo sasabihin na ay kasi ano eh masyadong mayaman o kaya masyadong makapangyarihan. Mm-hmm. Ang panalangin natin, no, kahit sino pa siya.
11: Amen.
10: Kayang-kaya ni Lord na talagang tayo maprotektahan sa mga...
11: Sabi nga eh, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord.
10: Yun. Talagang i-declare.
11: Opo.
10: No, i-declare siya bilang isang Diyos. Chari Sanggalang Cervantes Kumariko, magandang umaga, good morning to you. And of course, si Pastora Emma Yonson, na makikita ko yan next week, I'm sure. And then si Mr. Ramon Perez. Yan, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us this morning. Kaya alam mo, very powerful itong binasa natin. Ano po, mga kaibigan, you check on that, no, Matthew 28:18-20 and check the context. Ang ganda-ganda ng sinasabi nito. Kaya walang hindi kaya ang Diyos, no. Lahat ng mga challenges natin sa buhay alalahanin, hindi kayang-kayang isolve ng ating Panginoon. Kumbaga, gusto mo makawala sa isang sitwasyon, hindi mo kaya, sa kakayanan mo lang, ask God, seek God, di ba?
11: Amen.
10: Hindi lang, andito ka sa isang relasyon na hindi ka makaalis-alis, pero alam mo, hindi ka lugod-lugod sa Diyos, hindi ko kaya. Hindi ako mabubuhay ng wala.
11: Parang madamdamin
10: yung mga Cecil. Hindi ako makahinga. Hindi ako mabubuhay. Nabuhay ka na 20 years, wala siya sa'yo. Ibuhay ka eh. Ano ka ba? Di ba? So, yung mga ganon, si Lord ang mag-aalis sa'yo dyan. No? Maraming bagay pa na hindi natin kaya, pero kayang-kaya ng ating Diyos. That's
11: Amen.
10: The protection we all need. Di ba?
11: Tama po.
10: Yes.
11: Kaya, lahat ng ating mga takot, pangamba, no? Ilagak natin sa ating Diyos.
10: Yes, yes.
11: At siyang bahala dyan.
10: Yes.
11: Madaling sabihin, pero...
10: Mahirap, no?
11: Mahirap, pero oo. Kasi pananampalataya rito ang pinag-uusapan. Eh.
10: Marami tayong kinakatakutan. Pagtanda, yan. Ako, takot-takot dyan. I'm 64, no? Pagtanda, pag-retire, marami kang... Siyempre, magbabago yung buhay mo, di ba? Mm-hmm. Next year, Mayo, wala na ako. Sa PBS, ha? Sa PBS, hindi sa mundo. PBS. Yung mga ganun, marami kang kinakatakutan. Kasi ang tao, ang tendency, pag hindi mo alam, hindi mo control, takot ka eh. Di ba? Yung uncertainty. Takot tayo dyan, hindi natin alam. Kailan dapat pag-Kristiyano ka at nagtitiwala ka sa Diyos. Yung hindi mo alam, alam ni Lord yan.
11: Amen.
10: Lord, bahala ka na. Ikaw ang magdidikta kung saan ako pupunta at anong gagawin ko. Di ba? Ganun na lang ang ating magiging mindset. Outlook sa buhay. Depend on God, hindi lang ho partial dependence, but total dependence on God. And fully hoping in God. Pastor, sabi rito, in Christ's death and resurrection, anong sabi, Pastor?
11: He overcame all his foes.
10: Yan. Yung mga kalabang. Si Pastor talaga, nasigira yung ano eh. Sentence eh.
11: May problema ako siya sa mga F.
10: In Christ's death and resurrection, huwag akong patawanin, baka hindi ko na mapigil yung tao. He overcame all his foes. Yan. Surrender all to our victorious Lord and have peace. Yan. Kapayapaan. Tawa ka ng tao dyan, Pastor. Actually, ang kapayapaan, masyadong mahal yan eh. Di ba?
11: Opo.
10: Pag wala kang kapayapaan, ang hirap, no? Hindi ka makatulog, balisa ka, anxious ka, yung anxiety, yung depression. Ang dami kaya ngayon na de-depress.
11: Opo, di ba? Diba? Yung iba bumibili ng mga ibang mga, kung ba yung mga gamot para mapayapa sila, makatulog lang sila, no?
10: Oo. Marami dyan, hindi nakakatulog kung ano iniinom.
11: Opo.
10: Kaya po, pag nakakatulog kayo, ay, napaka-bless nyo.
11: Yung iba naman,

0: wala na tayong pwedeng asahan. Maaring may pera ka, pero maraming may pera na nasa ospital at may karamdaman, at maraming may pera na wala silang peace of mind, wala silang kagalakan, balisa sila. Pero pag may Diyos ka sa buhay, meron kang peace, meron kang comfort, meron kang hope, di ba? Kasi yung mga bagay na yan, walang katumbas yan eh. No? Hindi ho nabibili yan. Yung joy, hindi yan nabibili. Only through God.
1: Kaya yung protection tsaka yung peace ay libre lang.
0: Libre.
1: Na mula sa ating Diyos.
0: Yes. At yan din ay makukuha natin sa pamamagitan ng ating pagdarasal.
1: Amen.
0: Regular communication with God. Napakahalaga rin, Pastor, ng devotional. Devo.
1: Tama po.
0: Diba? Na sa umaga, pag-iising mo, habang nagkakape, magbabasa ka ng salita ng Diyos. Ako, struggle ko to, Pastor, eh, kasi medyo busy ang buhay. No? But as of late, nagagawa ko yun. Eh. And it gives me peace, it gives me strength, no, to face all the challenges in life. Kasi ang ganda, nire-remind ka ni Lord, I'm here. Hindi mo kaya yan. Don't play God.
1: Tama.
0: Di ba? Don't play
1: tama
0: God.
1: Tama po. Tama po.
0: Andito lang ako.
1: Parami tayong limitasyon.
0: Very, very. We have so many limitations. Pero ang... Kaya nga sabi nila, wag mo raw, you don't put limit to God. Yung kaya niya.
1: Yun.
0: Okay. Parang ang dal-dal natin, Pastor. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless your heart, Pastor.
1: Maraming salamat
0: I'll
1: din po.
0: I'll see you again next Sunday.
1: Wow.
0: Yes. Guest natin si Pastor Gene Yonson. Maganda rin po ang ating topic. Nakalimutan ko lang ang title. Pero maganda yung topic natin next week, okay? So, wag po kayong aalis. Magbabalita lang kami at makakasama na natin ang ating special guest na kanina pa excited. Si Pastor Troy. Magiging pastor ka. Si Sister Beth Yoffe, ang ating guest from Yahweh the Giver Christian Fellowship, Caloocan. Mamaya po, magbabalik kami dito pa rin sa Celebrating Life sa ating ikalawang oras, yung pong tinatawag nating reflection. And andito rin po, syempre, si Sister Beth Opina. Yan, si Sister Beth, ang scriptwriter, director natin dito sa Celebrating Life. Siya yung lagi nagpapadala sa atin ng mga outline. Maraming salamat, Sister Beth. God bless your heart. Okay, please stand by for the news. Babalik po kami dito sa aming programa. Hanggang alas 9 pa po kami.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
10: Radyo Magazine.
11: Sports Radio.
12: Radyo Pilipinas.
13: World Service.
14: Ang tagintig ng FM.
15: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
19: Mas maraming mararating.
20: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
21: At serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas.
24: News nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
28: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
29: 66 Informasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
31: Sports Radio 918.
32: Radyo Magazine 1278.
33: At Radyo Pilipinas World Service.
34: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3.
38: Radyo Pilipinas World Service.
39: Sports Radio.
40: Radyo Magazine.
41: Serbisyo Publiko.
42: The AM and FM collab
43: sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.

0: 104.3 Cola. Cola.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Check your time. It's exactly 8 o'clock.
13: Today's reflection. Reflections. Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
12: Okay, mga kaibigan, muli maganda umaga po sa inyong lahat. Sana nandyan kayo and stay with us until 9 in the morning. So ngayon po sa ating segment o yung ating reflection segment, ang mga kasama po natin ay bahagi or miyembro